Adebiyoni Adugalawa Christy Opa wa mulu na ni ogba ni ogba fa won to fe ma yo wa lenu ki won ori wa yo lenu o na ni ogba ogba ka jade layo ka ma wa wo layo o na ni ogba ko gba ari ekun lori aya tabi kai lori omo o na ni ogba ko gba ki se wa wa doju tabi ko doju de o na ni ogba ba se wa lori aketa

0: akin yemi lo kote meja o a lore nye lori re dio o lo go dida dida
1: titani awon eru eyin ni kan la peye
0: o lo go dida dida abi esi o la ma nse foba olowo button ni mi laaro yi gospel ni oluwa ni sola re o gospel gbedu o ni olowo button ni mi laaro mo ki gbogbo wa gbe ago ojuma o ako ojuma ko ojuma mo se gbagbe ipele akoko ta mo kanlu lori eto irin ajo emi ita pe ni oro ori agbelebu oro ori agbelebu eyin na ti mo baba ti kanlu bayi a je pe eko kan san la mo laaro e mo wi eko kesan

I say ere koja se mo pe nkan meji ni agbapo won so ase aiwukara mo ti ire koja won pe mejeji ni ire koja e wa gbo lana ta file fun won ke se gbogbo alagba ba ki se gbogbo alufa won ni awon alagba ati alufa ta ya soto ni won ma ngbe awon eroja na ki wa le eroja eje odo agutan alai laba won ati akara ewu ewo won ko gbodo je odo won ko gbodo je odo agutan na ni tutu bi ko se ni sisun e wa gbo ikilo okan ninu egungun odo agutan na ko si gbodo fo

ti won se nipa wiwi ara won mo gaga bi enikokan ati lapapo ipese awon eroja ati bi si je yi to yanju to si peye

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni Sunday akoko

0: nice.
1: Gbogbo leje npase bi oluwa se nbe ti emi nbe laye osu kesan yi osan oju osu elekesan yi o tu o lara bi ota fe bi ota ko ipinu olorun fun aye re yo di mimu se awe wa pe mefa loni mo pa lase ki emi awon woli ko ran ise ojo kefa si o daddy ati mommy sunday akoko re ninu osu titun yi sunday akoko yi obo si ise woli hanhan mo nbo mo bere lati ojo monday ta ti wonu ose kini olorun tin lo woli odekunle epafurasi fun ninu aye okan ojo kan awon eniyan an ki be pe an celebrate woli odekunle epafurasi kin lawon ise agbara ti olorun ti se nipase re olorun mo mo se opolopo gbogbo igba tin ba gbo testimony bi aye awon eyan se yira omi ji asimo gbon mi omi ji ayo mami ati daddy kin to ni e lo mura an bo ni service loni isin kan pere la se e je nfele iside engineer e ba n pe e ba na mic si eni na lenu e ja won na oyin nti baba mi ologu ajobo darara ninu aye won isin kan pere la se loni mo n lo Jesus City loni igba ti o ba bi diago mefa won ti gba woli odekunle epafras la leju ni Jesus City a fe break holy communion gbogbo awon to nwoju oluwa fun omo ma gbo wole yin gbogbo eyin te ngbo olohun gbo pe ko to di woyi amodu e ti fe marry ma gbo wole yin loni because ise po ni ola o ma ti ma gbo wole isi orisi meta ago mefa lajo break holy communion gbogbo eyin te nwoju oluwa fun omo mo nbo e je nbere bayi
2: praise the lord
1: hallelujah
2: oruko mi ni ope emi lati ilu ibadan
1: ilu
2: ibadan
1: ibadan bi nice
2: mo dupe lowo olorun to so yeye mi di ayeye
1: yeye yin mama kan sami oda sister kan ni ke se mama yeye re oda yeye
2: olorun to so egbon mi di ogo tori ni

0: ti n bo emu padlock yin lowo oni na la lohun a si fiti but to ba ti di role a n bo wa gbara oluwa ni Jesus City awon ti n bo nbe awon ti o ba ti de le bo ti je pe 77 ni power service 77 lojo ibi wole odekunle oluwa ti ni ki n debe ki n gbowo le ipele orisi eyan meta alakoko awon to woju oluwa fun omo oko ati yawo elekeji gbogbo eyan omo olohun te n gbo olohun gbo fun o ti fe mari o ti fe lo ko ti fe laya o ti pele keji to ba wa da le gbogbo eyin te fe ti do nile o to the next year birthday wole odekunle epaphras ma gbowo le yin awon ti ni passport won dani emu lowo a break only communion agbara oluwa ni ago mefa igba yen ni ma bere si gbowo le awon eniyan ni Jesus City iye be to ba wa di 77 anointing won meji meji ti wa nle fun gbogbo eyan omo Olorun iyo ti mo so pe ke ma fi gbadura emu dani loni te ba nbo church ma to fun yin ni mi na ni Jesus City atomi 77 bo se wa niyan o sister e so die si
1: mom si mi pe won dupe lowo won in fact mo sha leyin yen
2: e so n se bi se mi ni abi mi ko na wa wo bi mo se so wo yi pelu majemu ipe ori oke yi bayi loluwa wi mo ti ori e sinu ifa Jifa. Sit down. Olorun si wa mu o to ba so fun ni isin ese bi boya won be fe won pa mo be ta won lo fa won iya kan omo melo lo ni e bo register
1: omo mefa
2: si banki
1: be ni
2: sa ya agbara Olorun po agbara Olorun po lana sinu okun Oh, yeah.

0: Say, eti wa ko lo.
1: Rara sa.
0: Eh, ko lo.
1: Omi 7-7, mo duro de.
0: Omi 7-7, le duro de. Ebe mi lo fo.
1: Ben.
0: Ebe lo fo le. Mi ma lo le do le lo jiji. Apere kan to re. Nga jo ba bi do suke wa. Wa lo fo le re. Ewo mi eniyan ni eyi soro se fun bo pelu Olorun on gogo ni sise bo se joko yen jase mole ko ni temi na da nice oni ilojo kefa gogo eni ti ba ngbo na gogo eyin te mo so re majemu e je ki nfenu so bayi wi pe leyin oni ati ola mi oni soro re majemu mo gogo iwo to ba be se ati so pe igba meji ni ka so re majemu ninu osu gege bi ohun oluwa oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ore majemu la fi nse wo program ori afefe yi iwo ti emi olorun ba fun ni agbara lati dashi iwo na san ti e loni account number church ore majemu si re 2000 lo ti bere mo si ni e mo san ta won mo yin na gbo eyin te ba si ni ida mewa na o le san po account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yan ba wole ele lu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International o no gbe jade First Bank ni ye and mo fe fi gbogbo enu so ore majemu bere lati 2000 lo soke awon mi san 5 bo number se fun ni agbara elomi san 20 asini ke mo se tawon mo yin mo se ti won na mo engineer ki to mo lo church ago meje ni service o bere laaro yi igba to ba di ago mefa ni role isimi o tun waye ni Jesus City ni igbaradi fun ola an reti baba mi baba re Femi Emmanuel the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide ajo wa ninu service ni ola monday ni agbara eni to laye atun eyin ayan fe ola ni birthday mi mo ti wa gbadura gidi gan e si ti gbo gbogbo ebun ti olohun fe fun mi ko fun eyin mo be olohun ko fi ba fun ni omo ni woye odun ti nbo adura ti mo fe gba la temi o gba lola ti ngba la le owo ti ma se ni baba Femi Emmanuel wa fi ase le engineer e je ngbo ti baba iso
2: ene sa o mo yo omo omo ijo yin lo ya fefe ni mi lati august last year ta lo si Jesus City eni ka mu nkan mo nkan e de tu so pe ka give out abi ka so nkan ta fe e le believe mo joko ni isin be se paris ko mo wo ko mo amo wo program si wema ni ni sunday mo de ronu mo de ri pe osu kejo yi lati august last year titi de sin olodun de se nkan mejo fun mi ma de list e ki so fun yin mo se pa so mo so fun olodun ni pe mo fe mo ki se ko mo fe moto ba won kan so ma give testimony mo so ko mo fe e class 320 olodun so fun mi mo ni ile ti mo fe ta olodun ta fun mi mo ra le 750 plot meji 750 only believe pe mo ta 60 million mo ta ni 12 million iye ko solar to wo 3 million mo se sile boho mo se sile koro pe mo ti retire o olodun ko de se to je pe lu mi ma de do ara ile mo ra boss koro pe mo ra tricycle kini mo ra tricycle keji ki lo lohun se mania se 8-4 chiko 8-4 ti o je pe to je ko mi o le mama joko sinu le ti o si nkan kan ti mama se ju pe awon oko yen deliver nkan kan olodo to wa pese ise mi fun mi 8 things just like that in this 8 months I glorify God mo dupe lowo Olorun and be regretted lati 2023 he wants to introduce you see me oh no I don't know how to put it in composi me
0: nice kin baba yen ni nkan so engineer
2: lati 2023 he wants to introduce you see me oh no I don't know how to put it in composi me
0: nice o se mi ni bi to ba wa baba lato ni lo je nkan mo bossi fun mi I love the way Baba is talking. Bi Baba se nsoro yi, o se n dun mo mi. Eyin ayan fe ipade mi lo tun wole yi. Asiko eje mi lo tun wole yi. Asiko agbara mi lo tun wole yi. Oh, ago meje ni service o bere mu padlock yin dani. Eni kan ni wole e mo ti so n ta fi break loni. Ogede wewe mejo mejo. Ati eyin meji meji. Ogede wewe awele so ta wa mo gba niyan. O pe me ba 6 loni. As it to be over 130 ka to break woli to ndu yi emi lo Jesus city tin ba ti pari ni wema ni agbara eni to laye ato ngba ti o ba fi di ago merin si marun ma ti debe tin ba ti le ku onu service to ni o je ipade akoko Sunday akoko inti emi oluwa lowo se ni pe owo tu owo si ba yin de e mu padlock yin dani ati ngbadua si eleketa re Eni kan ni wo ni mo fe fun yin lebun birthday o se gbogbo eyin te fe fun mi lebun birthday mo ti so account number mi fun yin 1945 account number te mi le link is at church 1945 71 13 49 awon kan mo ti n bo mi won ti n bo mi ni nkan pe baba egbebun birthday 1945 71 13 49 Access Bank Odekunle Epaphras ma dupe baba ni nkan bo si fawon engineer je ngbo si
2: nkan bo si fun mi ni inspector mo wa ti mo ti lero pe won ma retire be mo ma retire with inspector olorun de se ogbegu ogbegu le mi lejika o ni mo fi retire o mo fi retire e se mo dupe o olorun ma bukun yin o please continue because in fact It's a motivational speaker. Me teacher, me. You are not a preacher. You're a teacher because I listen to all your this. Teacher, me. Because by chance so, by chance, by me preacher, I will command soon. You have a master. But I did it so. Won't give testimony. Within those testimonies, you even pray. In middle of all, by chance, you me humble me. Who the boss for me? I should go to prayer. I dare for you. I dare.

0: filẹ bẹẹ ko wa bẹẹ lagelu fm 96.7 agbalagbi to jagba lagba lo
1: Oluwa gba ope
2: ra
1: mi alase to la
2: se
1: alagbara to lagbara oba to ni ogo ada oko pada
2: fo
1: eni ni ojo ekefa ye ojo kefa
2: ojo kefa
1: ninu osu ekesa
2: ninu osu kesa
1: eni ni ojo ope ipe
2: ni
1: ojo ope ipe ojo majemu
2: ojo majemu
1: ojo ti agbara ti ase ma oluwa gba ope
2: ra mi
1: Oluwa gba ọpẹ wa ọba to tobi ọba to lagbara awa ma ri jẹ Ọlọrun gbogbo ija
3: ọjọ
1: ogo ni fọ
3: haleluya
1: o gbe yan lọmu ala re Oluwa ti Ọlọrun to gete
2: bi ọba
1: ibi ti won pe ni atamata
2: si
1: tetede gbogbo to ba de bi ago mẹwa
3: yes sir
1: gbogbo ọmọ alanfani ati romi budu agbara
3: ọmọ
1: ari ororo gba
2: ari
1: ounjẹ tutu gba bọlọn ṣe n bẹ tẹmi ẹbẹ
2: àwọn
1: kọọkan turi owó
2: gba
1: torí mò ń ṣe àjọdún ìpè
2: mi
1: àti bẹrẹ pẹlú àwẹ àti àdúrà láti ìjẹta ọjọ
2: fúláìdì
1: àdẹtí sí budu agbara
2: ọwọ
1: ọba tó láyé àtọ
3: èmi
1: ni pínpín ẹ máa
3: ọba
1: ti di alẹ́ lẹ́yìn ọdìdẹ kó wá gbọdọ̀ lẹ́rìí
2: ọmọ
1: ẹlẹ́gùn budu agbara ẹrí dẹ máa
2: fà
1: ẹnikẹ́ni ta ló sọ ma sọ ma tutu so
3: nkan mi
1: ile ajulo re atamata
3: si
1: tilese ise christ ati ile ruku sida
3: si
1: esi atamata si tolorun ba gbe buduko agbara anu ti gbogbo n pe ni budu agbara
3: anu
1: to wa ni oluwo lọna to kete
3: gbede
1: a ma lẹrin o la ma ni
2: ẹrin
1: ẹri ma da sọrọ
3: wa
1: ade eyin lọhun logun owo gbogbo eniyan papata ẹ jẹ ka lọ dọgo padà fẹni to logo alagbara israeli ọba to n gbogbo
2: ase
1: oru ogo mi nemi ki o fi
2: fẹrẹ
1: wa gbe ọwọ soke wa ki ogo ogo ogo
3: ya o.
1: Yesu Oluwa wa
2: amen
1: ya di orokun re mu bayi
3: wo
1: iwaju o je lo gbe mi si bi radio
3: mo
1: se ma ni ko gbe si to ba lo oroko ta si
3: leni
1: ko fi yo si ni o lo fi ma we owo ti ma ni ko fi si wa tun fi owo yen si
3: ko
1: fi gbadura to ba ti wa gbadura yen ki owo yen ku ko wa fi pamo bi mo se nsoro ase ti tele in the name of Jesus
2: amen
1: owo to ma se yan fe o ni pe di orokun re mu wo gangan bayi so pe je
2: Wada
1: soro mi
2: ogun
1: to ja mi ti
2: to ogun to ja mi
1: ti o lo se re bayi
2: o gbo lo se re bayi
1: ma se re bayi
2: ma se re bayi
1: in the name of Jesus
2: amen
1: o ya kule sele mi ti wa dowo de la o wa fi ori
3: bale
1: o wa fi bale nigba meta
3: o ba awon ba
1: ke mimo
2: mimo
1: mimo
2: mimo
1: mimo so lo lawo
3: mo ya o
2: mimo mimo
1: abẹ fẹ o interview mi leni ẹ jẹ ka lọ gbọ awọn ibeere to beere.
4: ẹ kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo ọjà tí ń láǹfààní láti mọ ògbó àpapọ̀ tó ti wà ń lé agbára fún tèmi. Bàbá ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí.
1: alágbàwí gbogbo ẹ̀dá ìmọ́lẹ̀ tó mọ́ tó kù kò lè borí ẹ̀ rí àwọn wòlíì ọlọ́run ipò ọlọ́run má jẹ̀mú olúwa gba ọpẹ́ gba ọpẹ́ gba ọpẹ
2: wa
1: ẹnìkan gbọ́ mi
4: báyìí
1: lọ máa ń rajà
2: ní
1: ṣùgbọ́n ó kàn dàbí pé tídé tó ti ọjà kan dé tó tajà ẹ òkàn rojú tó
2: o mọ
1: òsì lè lọ máa
2: ti gbẹ
1: onímọ̀jẹ̀mú ni kí n gbẹ̀dúrà
2: fún ọ
1: báyìí ni mo sọ lọ́wọ́ láwọn ogun ní orúkọ jẹ́ ọ̀nà ṣífọ́ aṣẹ́ mo fi sọ̀rọ̀
2: ọ̀nà
1: ṣífọ́ kọ̀ǹtrátọ̀ lélẹ́yìí ó máa ń kọ́lé ó tiẹ̀ máa ń pèrè àlẹ́ ẹnjíníà olúwa ni ó di wípé bí ẹtì ẹtì à promise and fame
2: bíi
1: olúwa ni kò lálẹ́ àwọn ọjọ́ mẹ́ta
2: àwọn ọjọ́ mẹ́ta
1: tó bá gbé mi máa fún ẹ láwọn àṣírí
2: kan
1: báyìí lórí ọlọ́run ogun
2: yìí
1: ogun má ní lọ síwájú
2: yìí
1: ogun yẹn ṣe pàtàkì in the mighty
2: name
1: bá a tẹ̀sí orúkọ mi ní wòlíì àjúwò àtàmátà
3: sí
1: tilẹ̀ṣẹ̀ ránṣẹ́ christ artillery crusaders cac atamata
3: si tí
1: wọ́n bá gbé ibùjókòó agbára àánú rẹ̀ kalẹ̀ sí olúwo lọ́nà tó gé ti ẹgbẹ́
2: dáadáa
1: ó ti lágbá láti ibi ijọ́ méjì mẹ́ta àwọn èèyàn gun budu àti sílẹ̀ lọ́jọ́ friday èmi la máa ti àwọn èèyàn mọ̀ pé gbogbo ọjọ́ ndí ten la máa ń ṣe oru la fi máa ń ṣe láti bí ọwọ́ aago kan sí méjì tó bá fi di aago mẹ́rin sí
2: mẹ́rin
1: àbá ti ti padà
3: àmọ́
1: láti òru ọjọ́ thursday mọ́júmọ́ friday friday jẹta saturday àná títí di ènìwọ̀n títì àmọ́ lẹ́nu ló máa di títì ìwọ tó o ti láǹfààní àti wà wọ lànà ṣe mí
2: fún
1: mi kò tó tún lè rí àǹfààní
2: ẹ̀ kán ní
1: ìtú di ọdún tó ń bọ̀ wá wò ó àwọn èèyàn tí ń gun wọn ti lẹ́rìí
3: irú
1: ẹni tó máa lẹ́rìí orúkọ rẹ pẹ̀lú ilu yowu to ti mama gbo mi o gbo mi lati ko ikorodu
3: yes sir
1: o gbo mi lati anywhere lagos state
2: yes sir
1: o gbo mi lagos state abeokuta
2: yes sir
1: o gbo mi nje bo gbo mi sade
2: yes sir
1: o gbo mi laru ide bayi
2: ide
1: o ti gbo mi lokwa
2: ya
1: o gbo mi lo gbo mo so ide bayi
2: ide
1: ibadan lo nbo
2: ta sha sha
1: mi o nu olomo
2: to ma ko bo
3: yes sir
1: to ba ti di oluwo do ko ki so ki legbe pharmacy ko ni atamata se
2: atamata fe
1: o lo fe lori gbale
2: ni ori ofe ni
1: lo mura
2: lo mura
1: e don ban bo voice
2: ni
1: wa ri pe lati bi ojo meta
2: be ni sa
1: ko so nu kan
2: be ni sa
1: ara we n lo lo
3: be ni sa
1: aduwa de n lo lo
2: be ni sa
1: nigba to ba ma dago meta
3: le sa
1: ati ma break finally
2: ha
1: ti gbe eso ma je mu
2: sa
3: yes sa
1: ni kaluku ati je ha ti celebrate je
3: sa
1: oni kaluku n pada pelu eri
2: be ni
1: sa ni celebration pelu prophetic work
3: sa
1: awon eyan leni
2: o ba se
1: won gboro ase
2: olo sa bi
1: ti to gbogbo awon to ti wa ninu adura yan atawon to ba tete tun dele
2: ni o
1: ah to ba le de titi ago mewa
2: titi ago mewa
1: yes sir number 1 zero owo
2: owo atunse
1: to ba tun wa di pe wa de before 12 wa tun lanfani fun omi budu agbara ti
2: owo omi budu agbara torowo
1: to ba wa de la ni pe ago mejila to lu
3: yes sir
1: a tun pe onje tutu
2: fun
1: to lo seje to ba de
2: yes sir
1: o ti tan o to ba wa de anytime wa je wa mu lofe
3: sir
1: wa tun di lo sile
2: wa di direle
1: ko ti tan o
2: ko ti tan
1: bi mo ti so o tu wa ni anfani lati je eso
2: sir
1: e kan lodun na
2: e kan lodun
1: eso yi ni asiri
2: asiri
1: o ni agbara
2: o ni agbara
1: o ni majemu
2: majemu
1: o ni edidi
2: o ni edidi
1: o ni tumo o
2: ituma
1: o be ma mu yanu ja
2: sir iyanu la
1: ma tun gbogbo awe yan
2: eh
1: olo se be temi en
2: bi sir
1: ah ki se se se
2: eh
1: oluwa ni gbadura fe yan
2: ko
3: sir
1: Olorun gbọ gbagba ni ko fi se do
3: sa
1: bi talki tutu bi bi talki bi chicken bi awon kan tutu
3: yo
1: tutu bi
3: sa
1: Oluwa so wi pe ogun ala to nla yen o fe je jade
2: o
1: Olorun a je ko le gubudo le ni o ni ade se
2: amen
1: in the name of Jesus o ma pa mi le lo popo gba to mi ba npe
3: se
1: je je fun lado e fun lado
2: lori phone
1: bi awon ma je mu kan wa to godo lo awa yin se Olorun ma ma nlo bi ma je mu ka
3: be ni o be ni o
1: ibe ni yanu ti ma se
2: yanu
1: ibe na la wa na ti ma ri eri ba pa ibe ni testimony ti ma fara
3: do si o
1: to ba de bi budu agbara
3: Allah na lo bi ma je mu
1: re o wi pe emi mi ma sise
2: o sise
1: to ba de bi budu agbara o mo pe agbara Olorun to ba de be o mo pe ki n se ibi adogun
2: si
1: no ki n se ibi agbara okoko
2: pe yes sir
1: mo n so Olorun kan wa n bo se n de ton de wonu emi ton so aso te
2: yes
1: sir igbe ton ke ni pe je kan ya bi si mi ma
2: bi
1: si o igbe ton ke ni pe emi Olorun wa ni
2: emi Olorun wa
1: igbe ton ke ni pe awon angel ngo ke so ni
3: yes sir
1: igbe ton ke ni wi pe iyanu n sele
2: iyanu la
1: se gbogbo nkan ye all together
3: yes sir
1: anu mo ni o
2: anu
1: o de ni se pelu majemu
2: majemu
1: majemu ni se pelu ipe ipe na ni se pelu Olorun
2: abi
1: ke ni jawa
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen e baba ta ba ni kawo bayi e je n bi lere bere ke gangan la n pe ni ipe
1: ipe
2: ipe
1: ja ki mu lati bi were ti ti o ma fi je wa
2: da
1: ipe ni ki won ke si eyan ko ko wa ipe ni kan ki si eyan ko se nkan
3: yes sir
1: igba miran ipe ni isewo si pe wa
3: yes sir
1: ipe ni igba mi ni ti olorun fe fi le eyan lo
3: yes sir
1: ipe ni igba mi ma nje ise ni
3: yes sir
1: ipe ni igba mi si ma nje ire
2: ayo
1: eni to pe ni lo ma yan asiri pe ni
2: so asiri pe ni
1: now ti aba wa fe so nipa ipe fun ise oluwa o tun yato o
2: bo yato
1: o de pori sirisi
3: yes sir
1: o soro kan ni ana o je o ti di jeta
3: yes sir
1: bo ya ana ni mo de so gbugbu agbara
3: yes sir
1: mo so wi pe se ri ipe ati majemu
3: be ni baba
1: o ni agbara
2: o ni agbara
1: ipe wa
3: yes sir
1: eni ta pe wa
3: wa
1: o pe ni wa
2: o pe ni wa
3: o di meta
1: o pe ni ti dede pe ni
3: yes sir
1: ti o ba ni pe to fe pe ni
2: fun
1: now o pe ni to ba wa ni to fe pe yan
3: be ni baba
1: ni o wa wo eni to fe pe olori
3: yen
1: si ni o soro kan mo fe soro di
3: yes sir
1: o ni ipe to pe mi o fi saanu mi ni eropo o to le pe eropo to le pe
3: yansuru
1: popo si onikaluku olorun fe lo fun oji ti olorun fe fi lo yan to fe lo yan fun oni won pe ni pe
2: kabisi
1: se wa ri ipe ti e ri
3: yes sir
1: o ya toto
3: yes sir
1: ma n pade
3: yes sir
1: ṣùgbọ́n iwo lo ipe ti bere ni
3: o
1: sodo enikeni ti emi o ran o
2: si
1: ati pe lati ma ran si gbogbo
3: aranse o
1: ati si o kon ti mi o pa se fun o
3: sir
1: ni wo so
3: yes sir
1: ma n gbenu
3: be ni o
1: n ta n pe ni pe oni won fi oni won fa iran tan ran yan
2: iran tan ran yan
1: to ba ni omo to pe omo kini to pe je ko pe keta to
3: pe kerin yes sir
1: wa pin chef oni kaluku
3: be ni baba
1: ipe ati ipe to ni yen bo ya o ni kan se pelu ni aju aye lo se pe
3: yes sir
1: olorun ki nkan pe ni aibo
2: yi kan pe ni lawo
1: pe yan fun kankan ani lojo kan
3: yes sir
1: mo wa lo program kan mo ri tero lo
2: lo babi
1: mo so fo lo to ba n gbo adura ni to
2: eh
1: je ki awon to da ba yan ko wo wa sinu program
2: tabi si
1: mo wa soro yan tan ohun to lo wa so fun ni oni ki jade sita oni ki lo wo oke
3: be ni
1: wo wa so eji dibi melo kan
3: yes sir
1: wo wa ni ki pada sinu office
2: tabi si
1: ni ti mo joko
3: si be ni
1: oni ki so ye ti mo ro pe mo le ma se cancel
2: fun
3: eh
1: eh eh kan idi re
3: yes sir
1: mi ma so pe to ba dodo wo le
3: iwo
1: ko lo so to ba
2: iwo ko lo so to ba wa
1: ma gbenu mi to
2: aye mi mimo ni
1: ati igbese to ma gbe
3: baba
1: lana
2: lana
1: o duro si bi guest man ibudu agbara
3: yen
1: sir mo wa se cancel fun awon eyan papa apo oluwa kan tu asirogo
2: yes
1: sir iya nkan ba ilu je lorun
2: ti mo se
1: inu mi de du pe olorun tun fa re
2: o
1: eni ma ni agbara
2: o ma lagbara o ma powerful
1: ogun ni follow
2: hallelujah
1: o enikan gbo mi ogun re se
2: mi baba eyin ibudu agbara eyin eri tawe eyan so ati ajodu ope yin igangan ni ipe ni se pelu re
1: we
3: ipe
1: to ri yen
3: yes sir
1: iba to pe wa la nse ajodun ajododun
3: ajododun
1: nipa ipe ti olorun pe
3: o yes sir
1: yen la so pe eyi a o ki la achieve o
3: be ni o
1: eyi a o ki lo sele ninu aye a
3: mi ni awon emi
1: n pe be oju wo li ma ri o
3: emi
1: ti olorun gbo wa
3: yes sir
1: ogun won se tori pe awa ki nse pastor
3: ati
1: iso agutan won se pada lo church pastor won na ani se olorun wo mi fun obinrin ko ma n to le o ti so erin
3: yes sir
1: agba ti mo tun gba to titi lo so erin ni bomi
2: bomi eh
1: tawon e wa so na omo yin ni invite awon yan dere ni seto adura ni mo se wo ni fun
3: eh
1: ani an gba tan se kini ka kini ka ko ku se ni ara ri ni
3: yes sir
1: woman ko wa
3: o
1: ojo oluwa fo mo
3: yes sir
1: ori oke ibudu agba e mo ti ni ko dakun dele
2: eh ko dakun dele
1: emi olorun de so mi pe igbese ba ko lo gbe
3: be baba
1: o lo gbe igbese
2: yi o lo gbe
1: tori alagba ni olorun
3: yes sir
1: wa lo
2: tabi fi
1: gba to lo nso erin mo kan gbo tesun le lori radio
2: eh
1: wa ku se erin
2: eh
1: o ra ni gan
2: gan
1: we olorun lo nsin sise
2: be ni olorun ni
1: eni ko so do mi nigba kan
3: yes sir
1: wa sare be mi ran se olorun
3: yes sir
1: lori oro oloselu kan lo wa be mi
3: le yes sir
1: o fe ko lo fi lo sin o di governor
2: yes sir
1: nigba to so mo rerin mo lo de le di governor
3: yes sir
1: o ti gbe la kini o lule
2: o lule le kini
1: o da ko gbe la keje o tun
2: lule o tun lule ge
1: o sa lo fe se governor wa so fa ra kun
3: yes sir
1: mo ni olorun si le pa bi idan a gbe igbese
2: oni se te olorun
1: olorun to ba sise yanu eta yo so pe idan
3: idan
1: bi ala bi ala
2: bi ala bi ala
1: to je wi pe
3: yes sir
1: olorun mo bo se ma se
2: o mo bi o se se
1: ah mo dogo pada fe ni to ni o
2: pada
1: eni sise wo ni yan
2: o
1: ti ran so olorun yan gbe wa sodo
3: yes sir
1: o kun yan di governor
2: o di governor
1: o so du perin o tun so du kejo
2: fe sir
1: o du kejo lo fe pari
3: yes sir
1: olorun o je ko renu wa ko ta
3: sa ni o baba
1: a tun so olorun tun ni kin to lo so
3: yes sir
1: nkan kan sele lo
2: mi
1: bo ba mo bo se ma se
3: ato
1: ki n se o kun le se gomina eketa
3: eni
1: sugbon political life e ma baje ebi wi pe
2: oluwa o
1: yo worst
2: no worst
1: ogun ni jawa
3: amen
1: ogun ni jaye
3: amen
1: ohun to le yoru arakunrin yen
3: eyo baba
1: gomina eni pe ko tete lo satunse
2: atunse
1: be ko nkan ti se political olorun re je ko ro wa ta se
2: be ni ko ta
1: se ni e de bere si fo bere si tu o ra mi ni pe awon to je awon alatile mu de bere si foka
2: elode
1: ele lo si bi to lo so
2: ko
1: babu mi ni ka gbo e
2: olorun
1: kero olorun ati ipe to pe wa ko le se
3: o le se
1: emi ti to bi ati anu olorun primary school ni mo wa ti mo tin so aso tele
2: pe se
3: o
2: ile iwe
1: ala mi wa around di bayi ajo ma so pe le ni
3: be ni o
1: gba to n ba mi soro lana
2: yeta
1: tawon pastor atawon workers mi wa
2: yeta
1: o so fun pe e ma wonu egbe okunkun lo
2: e ma wonu egbe okunkun lo
1: e ma wa nkan ye o o le ajinu ata mata se te wa
3: be
1: lati gba tawon bi ni chinchini lo tin so aso tele
3: yeta
1: ipe ni
2: ipe
1: ati nu oyun ipe ma wa
2: eh kabiyesi
1: ipe yen ni o wa ma so yin ajo ipe yen ni o wa so ise to se
2: kabiyesi
1: tori bo se pe a pe mo se ni
2: a pe mo se
1: that's what to fi je pe to ba pe eyan a pe mogo ni ipe eyan a pe mo ola
2: kabiyesi
1: yen ni pe eni ti a pe mo gbodua
3: yes sir
1: ogun ipe oni ja wa
2: amen
1: a jere ipe ni kikun
2: amen
1: ipe ma gbe ja wa
2: amen
1: ipe ma gbe wa
2: amen
1: ipe ma fa wa soke
2: amen
1: ipe ma yo wa
2: amen
1: ipe ma so wa di nla
2: amen
1: ipe yo polongo
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: so be bawo Jeremiah eri bo se so fun ati nu oyun lo nti yan
3: ati
2: oyun
1: ko to tun wa so kankan
3: yes sir
1: o wa tu fi assignment kun assignment
2: nigba
1: to de pastor oni wo oni yi ni mo fi o se olori awon orile ede ati olori ijoba won lati fatu
3: yes sir
1: lati falule lati parun ati lati wonule lati ko
3: yes sir
1: ati lati gbe ni pe uli ti a ba pe to ba san
3: yes sir
1: ma eri kini kan pa elomi awo pe uli nse to uli won sise uli won bebe se uli
3: yes sir
1: ise woli na pe
2: ise woli na pe
1: awon kan pe eyan mo ni e
3: bi se awon apostolu
1: eni kan contest election kan
3: yes sir
1: wo ani ko lo get kan ba ko lo get oni se to le ni mobile olu I don't believe o wole o and that is nkan pe ni woli
3: yes sir
1: la na omo kan wa pelu wa ni gbugbu agbara
3: yes sir
1: lo get kan ba lo get kan ba lo get kan mo se lo ti mo bo ko wa pada mu ya mi ra koko to po di gbugbu e mu but the proof lo se nkan ba pelu e
3: yes sir
1: o de se that was an odd just saturday
3: be ni o
1: la ni little time ti mo ni ngba to fi the closing hour
3: yes sir
1: o mo ko npade o n to fun mi gan ki mo so 100 to 200
2: kabiyesi
3: mi mo
1: o mo pe woli wa to ma n gbe gbe se ti
2: e
1: de ibe
2: woli wa
1: e de mo mi eyin te n gbo mi
3: yes sir
1: eyin te gba ipe mi
2: bi
1: mo so
2: e
1: tu pada ire bere
3: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: so agbe woli de lati faru le benu woli le ja yan bo la to ke julo wa ni ko ja bo
3: kabiyesi
1: woli le gbe eyan ti ba ni woli lo lo gbe se bayi ko gbe
3: gbe lagbaja o
1: ipe ni
3: yes sir
1: ipe evangelist wa awon yin se woli
3: yes sir
1: ipe pastor wa awon yin se woli ebe ni mo so fun ipe teacher wa
3: awon yin
1: se woli ba ni pastor won se woli be ni ba je woli
3: yes sir
1: ti a pe bi woli number 1 to fi ma won oni asose oro
2: asose oro
3: asose oro
1: gbodo ni asose ko so ko de se
2: o de se
1: number 2
3: yes sir
1: oni wi pe Olorun gbodo ma fi asiri won be
3: je bi woli
1: Olorun gbodo ma fi asiri won
3: yes sir
1: iwe Amos ori eketa yen
2: Amos
1: iwe Amos ni
3: Amos
1: to ba wo lese keje oni tori Oluwa Olorun ki o se ohun kankan
3: be ni o
1: ṣugbọn yo fi ori kokọ re han
3: awon
1: woli iranse re ngba to de verse to ni kini ti keramuram tani ki yo beru Oluwa Olorun ti soro
3: kabiyesi o
1: tani le se aiso tele so ide o
3: yes sir
1: ti Olorun ni ko soro
3: be ni
1: o soro woli aya ma so ni
3: be ni baba
1: woli a ma so ni
3: o ma so ni
1: a ma tenu mo
3: yes sir
1: e so te n ba so kankan bo ti ma rin ni
3: yes sir
1: tori pe Olorun ti soro
3: o soro
1: eh bi Olorun de se n bete mi nbe
3: yes sir
1: o tun ti soro
3: o tun ti soro
1: abe ipe yi
3: be ni sir
1: o pe ni turning point
2: turning point
1: turning point
2: turning point
1: bawo dada n ba to so ni we ti tun ni
3: yes sir
1: de taro ni mi ori keji
3: be ni o
1: to ba mu lese keji e ri pe o so fun pe won ti pe loju kan
3: loju kan be ni baba
1: o wa yi pada
2: eyi pada
1: e wa lo so ni ila o
3: yes sir
1: ayi pada yede be
3: amen
1: that's why gbogbo eni to ba wa
3: yes sir
1: mo fo so fun pe o ma le ni
3: yes sir
1: awa je wa mu le ni o
3: be ni o
1: wa tu di lo le o
3: yes sir
1: wa gbo roro ma jemu ti a fe
3: roro ma jemu
1: e ti a tu de ye le ni
3: yes sir
1: at the same time wa gbo mi gbugbu agbara ofe na lo tun ma
3: yes sir
1: at the same time
3: be ni o
1: gba ounje tutu lo
3: yes sir
1: awon kan de wa ta ma fun lowo ni
3: ka
1: bi se lo ni
3: be
1: ogun se laye
3: amen
1: ide jalaye
3: amen
1: a bo lowo eni
3: amen
1: awon yan so eri e ja gbo eri yan bi meje
3: yes sir
1: ke le mo pe olorun
3: be ni
1: du agbara ye n to n donwo ko je oye ni
3: be ni o
1: oruko yin ibi te ti wa atun tolo wa tamata le se fun yin e so lo soke
5: oruko mi ni Solomon Abimbola mo wa lati agbegbe ojo ni gba ti mo kokko wa ni last week Sunday nigba ta pari adura baba ni 10,000 naira pe to ba ni laarin wa mo wa so pe ma wa mi lowo yen lowo won gba ti mo
1: jele mi lowo yen lowo mi ni wa jo olorun ati
5: wa jo olorun ati wa ko nikan pe tori mo fe yawo lowo mi ti ma ni ko ya mi lowo yen pe mo fe fi second nikan ko ya mi ni owo so boya se ya mi lowo e ri pe o wa leni alati yen wole se mo se se
1: e ya owo yen
5: ya owo yen ni
1: ke
5: mo de san
1: so e wa 70000 se le ma so yen fun se oluwa ni sunday
5: mi lara but o sa san sugbon gba to di arin ose then ko wa ba mi ni office ngba ro gbugbo ejo tan kini kan kini kan gba ko 200000
1: o ko 200
5: sorry tebu
1: e ba ni bere
5: eni o
1: gbere eni o gbere ri eke ni waju olorun ati niyan eni yan ko 200000
5: cash
1: e gba weri
5: mi gba en kan do mo bi le pe se owo mi pe amu wa bo ki kini kan o se wa ko 200000 mi te ko ya bi 50000 meji gba mi wa ka omo mi de wa ni ile iwe giga university
1: omo ni wa ni university
5: so mo wa mo se pe omo ni yan pe mo ti ri lara owo e o
1: ele ti ri lara owo e te fe
5: so mo san then awon kan mi na to wa mi lorun mo san lara
1: leyin gba te jade fun 10000 mo kan wa ko yan fun 200 l'office
5: ele kan na ti mo ba se bi consultancy ti o fun mi ni nkan kan bo na se so pe o wa mi kini kan kini kan iyan na to transfer 100000
1: si yin
5: si mi
1: jesu
5: wa pe eleyin ki se pe ki se
1: lasan emi awo ni lo sise
5: so
1: olorun atamata se o se baba olorun atamata se o alaga kila mo ati nipa mi yin ni pa ipe yo
5: amaran ti mo ni ni pe te ba ti ba mi ni re pade yo ma ka kiri
1: yo ma ka kiri
5: mo te ba ba mi ni re pade eh eh solution ti gbe
1: solution ti gbe so wa ye ni
5: ka mo mo de mo ro pe gba won to wa ngboro na pe tori lo ti po ka mo pe o fe gba mi ni o fe gba mi ni ma se ro mi pe a ku ko ran so wo ni
1: o ka to jade bi 10000 ja pe ahani asawo
5: ahani
1: asawo bi 10000 ni
5: se gbe du pelawo
1: o wa ni pe ki se pe sawo ni e ri pe pe olorun atamata si laye ni o je ni
5: o je ni sir
1: to to ni woli wa ogun re ti se in the name of Jesus gbogbo eyan mo fe ke na owo fun okun fe tu adu agba fun tu wa jade fun ore nisin again
5: ben
1: ore lo ga tu jade fun bayi
5: 23 kan are na ni mo ti mu wa
1: ara ile tele
5: tun ni mo ba ku lo n e pe bi na ala ti se pe ko mo se se to ko lo e be pe olorun se yanu
1: olorun olorun fi o fi bere ise ni ohun to bere ko de ni siwe e ma tesi waju ninu ri jesu oluwa wa ah le mi ma fi owo gba bi to ndu e ma fi owo gba bi to ndu e bayi a ma po oruko jesu ni e meta emi mi mo le kan e je jesu le kan ha ni olorun ata mata se wo mi san ma san ba mi la ma la ma ni bo to ba ti ni gbagbo loruko jesu o ya gbe iwo so bai tu sire ashe ti mo be jesu oluwa wa ah iwo gan na le ri kan bai o mo fe gbe ri ti e bai mo fe gbe ri ti e bai amo ki to ma fun eni number to fi ma so eri eni yo gbogbo eniyan oni majamu so pe o fe silekun aya luore fun awon eniyan meje kan leni aya luore ti won ba pade ri ni aya luore ti o sele ri ni aya lu iyalu to goja oye eniyan lo mura leni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to tin sori atawon to tun fe sori eni ni oluwa ni eni meje akoko to ba koko fi ore irubo ranse leni o iwe ijo an lori karun oni wa ti angeli badi basiro mi oni eni to ba koko bo sinu re arun karun to wu ko ma je yo de kuro nbe won ni to ba ka meje wa tu meje ka egbo sa eni meje akoko to ba koko fi ore irubo ranse oluwa ni o fe se nkan ajalu iyanu ojiji kan ajalu ore nla kan iyanu ti o se fenu royin kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni gbogbo eyan lo ba rubo leni ṣugbọn awọn meji akọkọ yẹn majẹ mu kan ti duro lori ọrọ wọn oh my god ẹgbọ ilẹkun ore ṣiro in the name of Jesus gbogbo eyan o ti fi ọrẹ majẹ mu edidi rẹ ranṣẹ gbọ o le ṣe laarọ yi o fẹ sada mẹwa o fẹ san ọrẹ rẹ oh my god o de fẹ san ẹjẹ ẹgbọ ati awọn toluwa ni to ba le lo 8800 bi edidi fo
6: gbogbo awon won yi laaro yi ojo pe egbo eyan meji akoko yen je fun eni aka number ka wo eni meji akoko na aka number to fi ore rubo re si atore didi ati majemu yen to fe fi sile ko sile UBA UBA ni o oya 10 24 24 77 50 80 80 UBA UBA bole kan si 10 24 77 50 80 Christ atile ata mata se lo ma ba pade be o ni ye awon to gbagbo la fi agbara fun lati je omo Olorun atan to buruko bi megbo wo bi to ba gbagbo o ri ogun Olorun bi je se so ninu we Joanu ori okankan ni e egbo o ni ti re ba gba Olorun gbo a fi di re mule ni amo to ba gba wori re gbo wa de sere e wa wo Yoruba gan so pe mo sore ko gbe mi o lowo kan ikan ninu ni eyin meje akoko yen eyin lo fi mo pe Olorun ni kan lalagbara ati pe leyin Olorun Olorun ni kan loku mo so bi woli ni kia yanu ko ba ni eyan meje akoko yen ati gbogbo en to ma fi so re ru bo leni mo ni le ko le
7: amen
6: gbogbo en to ma san maje mu to ma san ori eje to ma san re maje mu soso ati edidi re yen iyanu ma de ba ni in the name of Jesus
7: amen
6: gbo aka number na le kan si UBA 10 24 77 50 80 oruko to ma ri nibe Christ atilele atamata se 10 24 24 77 50 80 aka number na niye bo se nda si ba ona shipo
7: amen
6: ogun re se
7: amen
6: o ro na
7: amen
6: ini gbogbo eyan papa
8: oni ni ko ni dola
6: o ka fe ma so tele saye
9: baba
6: gbogbo eni to ba fo support le mo gbodo so tele saye
9: yes sir
6: nitori ni pe lati dudu agbara o gbodo so tele saye
8: yes sir
6: so do won to fo support
8: ah
6: o dodo ko le ri dandan ni ki ma ba gbagbe
9: yes sir
6: wa nbo egbo bo to la ye ati ni bo la nbo lo
8: ma
6: la to jojo mo ni o la kan se se kan ti mo ma mu ko lati budu agbara mo nbo wa fun ni sango ni 33 bus stop ni alishibaye
8: ori
6: le road yen ni o
9: awon
6: to ba ti nbo lati ya na
9: pe
6: oko to ba ti gbe oko oko ifo ni kan wo wa kan bo le 33 bus stop
8: 33 bus stop
6: o ba ma bo lati na abule gba ya na paja gbo bo ba ti nbo nbo lati gege ni oko to ba sha ti wo
9: ni
6: pe ti ifo lo wo
9: ifo
6: wa bo le ni 33 bus
8: stop
6: yeah, so good.
8: Yes, sir.
6: Ile keji sile pe matrix
9: yen.
6: Wa ti ri is glory on.
8: Ile
6: la ma wa lola.
9: Mo
6: fe ti budu agbara wa pa se
9: sa yawe.
6: Kin de fun ni o ti mo
9: baba.
6: Agbo pa to la yato.
9: Ya
6: lola mo de nu. Amo ojo Tuesday.
9: Ojo Tuesday.
6: Baba to la yato. Ibi ta ma wa ni ni shabi o.
9: Ni
6: shabi o.
8: Ni shabi o.
6: To elegbe ile eja Yesu. Iyen ni la fe
9: wa.
6: Ni shabi o.
9: Ni shabi
6: o. To elegbe ile eja
9: Yesu.
6: Ni la fe wa.
9: Ni la fe wa.
6: Ibi la ma wa.
9: Ojo Tuesday.
6: Ago mejo ni ka wiyan ti de.
8: Ago mejo aro.
6: Ago mejo
9: mejo
6: ke wo yen ti de a jo gbadura tetede gbogbo gba to ba de na
8: tetede
6: wala nfani ati riwo ni
9: ṣugbọn
6: yato ni pe ni ba oko de
9: o
6: lo ma lanfani ati riwo
8: ni
6: bo ba se tetede si
8: o
6: ti ma lo so ayo ni pa ni eni alo gudo fun mi lo tori ire to mo po le o dodo ko ri
9: ni
6: in the name of Jesus ken fela kana ba elekisi amọ kin to fun mi a wa ti sagamu ni wenze o gbogbo every program bayi ni ago mefa mefa si ago meje laaro ibudu agbara lati se fodin di ojo
9: meje
6: pe lati monday ola si ojo sunday ibudu agbara
9: ibudu agbara
6: one hour program o le lo follow me lori facebook lori tiktok lori instagram wa ri wi pe ati youtube wa ri pe wa lanfani ati ri mi lati so aso tele sayo lati ibudu agbara
8: ko
6: follow me ajilore
8: atamata se prayer life
6: ajilore atamata se
8: prayer life
6: lo follow me by on social media awon kan tun fe to akana ba je pe akana ba fun elekan si 10 24 24 77 77 50 80 80 UBA new 10 24 24 77 77 50 80 80 oruko to ma ri be Christ atile re atamata si ogo ni bori wa
8: amen
6: anfani kilo je fi han ko jere aye ko so
8: ni
6: e mu re ja lo church gbogbo eni
9: yes sir
6: wa lo jowo esere wa lo gba Jesu lo lu
9: ati
6: ki wo na ko le ni e
9: yes sir
6: ko si le jogun iya ni
9: yes sir
6: ha oni so jobo
8: amen
7: and sojobo
9: wa
7: in the mighty name
9: of Jesus. Amen.
7: Ah gbogbo iwe eyan to fe alaye number ni ko ma
10: pese. Yes sir.
7: 070
10: 070 35
7: 23 14 17
10: 070 035 23 14 17
7: Amen. Jesus
10: Lord. Amen.

Abiola jọ lori ofe ati rin ajo ago merin sa ago merin abo aso fun yin pa ago merin le turin ajo mo bere ani ya ya se ngbo do ye tun mi se ara se ngbo mo ri ta la olamide se ngbo ara baba Johnson dinu ogun setan lati lokoja ago merin yen lati jo wa together. Oh, ti we. Era ba Sunday mi wa. E ma lori ikani ba ndore. Adu pelowo Christi la ro yi. Ari pa yen dogo lo. Ati bere ko keson. E ko keson inyo e ko inu bibeli. Alaye yi ma poju. Na ni ap

0: e ma gbagbe ba se mu akori kokan ti bibeli so pa re la nso won la fi pe ipele yen ni oro ori agbelebu
1: olajiwo laju olajiwo
0: wa lori ofe ati wonu majemu akoko
1: ori wa
0: wonu majemu tuntun gan lati so pupo ju nipa onjale oluwa ati redi ti Christi fi ni ka ma se ni ranti ohun
1: wahala ma sele o
0: awon kan wo lo le kupa nbe
1: aye aje
0: awon kan wo ni ma le kupa
1: adura si baba o ki wahala ma
0: sele ese ura ta lu po
1: ton aye eyin ayan fe oluwa gogo
0: be ba wa lori ofe yin te ndara ko mi lori kan ni ba ndore e le pada sawari le se lagbe lori Facebook 96.7
1: oluwa o fe ku elese o
0: le fun ba la ofe le le ba ra e la nfani ati pada lati lo tuntun wo lo tuntun wo adike sawari a lori lori radio iye Facebook page wa e ba dibe na e ba nbe e le tuntun gbo ke tun gbo mabita abade bibeli ni awon eyan mi segbe tori won ni imo to imo kikun ni bibeli ni so
1: aye ba je
0: o la fi ma ro eyan omo olorun pe gbianju series na pe ni Sunday school lojo Sunday ke se da li ma fi sawe wa apori bagun mewa olu mo kan la olu ko ni wonu njo won ti wa de baraku baba pari Sunday school ko ni ni be ise arin ose re lawon bible study ko ni raya ti lo abilere pe se christian ni yo ni christian lo
1: ibaye
0: mi jo popo nkan lo po omo leyin christian wa mo
1: wa mi to koja o
0: elomi o le da bibeli ka elomi o le course ko le ko te se bibeli kan ko so tumo re
1: wa le bo lojo ti mu bo wa
0: sala e e le bere odun siri amo kan ti pari bibeli lati bere dopin bi emeji ya mi ti mulele won ti mure ajo eleketa inu osu baba bata wa ya won ko fi ka bibeli lati Genesis de fi yan ni and the more you read the more you understand the bible the more you understand the bible the more you understand your god
1: elede se yo buto
0: adu adamu ni oda
1: wole nibe la romo eniyan
0: alimi tohib
1: be ure
0: nore wa di osun kayode new vision
1: alo sare wole

0: ko Christi lori agbelebo awo gangan lo ku fun oda kabi lo baba gan omo abo ni won se o to kini riri igbala ti won na akoko wo gan la wa mo ti ni baba o de bi ope tan ago mefa ku seju mewa
1: ale ti o baba
0: mama mama risin to fa baba ati mama ni won bo ama baba la ko lori ofe ati igbala lejo aba wan dan rudi ababa ati mama won wa lafa ni ati wa lori eto pelu mi
1: gbogbo wa le tan
0: yen la ma so nipa

ogbe ni den dara ko ma lori kan ni ba ndore mo kin yin to ro je ma so gbogbo eyan mo olorun labe ise iranse irin ajo emi evangelical and mission ministry program ta ma se lodo odun ele ko kan la ru e lodo yin eta pe ni Christmas get together with the physically challenged and the less privileged. It amounts in the 26th December. Ma wa yinu ogba enti mbadon. Todo ya atoko. Agbara Olorun. Gbeyan mo Olorun la wa npe. Se wa ri ba se fe se todo yin. Awon awon ti o so ni gbowo. Awon awon to je partners to ma je partners pelu wa. Eyin pastor. Eyin founders. Eyin general overseer. Eyin yawo ranse Olorun. Eyin alagba. Eyin Sunday school teachers. Eyin diakoni lokunrin ati diakoni lobirin. Eyin mo Olorun la npe. Oluwa lo pa lase fun alore. Pe ohun ataya re ogbodo se krisi nu le won mo. Agbodo mo se akojo pa won mo Olorun awon to jakanda. Wa man de fun fear ibe man dun o man larin opa won iko atri ju ni ati ba wa rin ajo o tin lo bi odun bi metadinlogun ta ti bere amodun igaga lo pe odun kokala ta ti kora wa jade bi omojo mejo every 26th December the program yen ma wa yin ogba enti ibadan se fe je partner pelu wa Nini ajo emi evangelical and mission ministry le moro ma me ba wa fe je partner pelu wa e je fun yin ni number ti e pe alore si o na ni whatsapp number alore o je iru de kan si na ni pe e foruko yin sowo ni kikun mo duro le e fun ani phone number ti a le pe yin si we need some business tycoon we need some men of God eyin ni si owo eyin loko owo eyin ni si osu eyin tele partner pelu wa o kere tan o be la tori 20000 naira 20000 50000 100000 150000 200000 eyin tele partner ona melo mo pin si 20 50 100 ya mu 150 200 ojo na marun eyin te fe partner pelu wa eyin te se fe ra nlo opo re si lodun yin ara mo lu are lerin dodo gbogbo e lara number te le pe alore si na ni 08032954191 08032954191 una ni whatsapp number me le ba wa lo wa kika agbaye ni ala nfani gbugbo mo wa ta wa lawon ilewe e to je ilewe akanda ni mo wa opo awon mama wa baba wa tan jakanda ni mo wa be throughout ipinle Oyo awon other state mi na mo yanju lati ipinle Ogun lati ipinle Osun te ba de be yin go mo ko yes Olorun ni koja pelu wa lodo odun no le lo yin lati je partner wa lodo yin e kan message mi lori whatsapp tabi ke pe mi 08032954191 number tele pa lori sinu ona ni whatsapp number mi eto yen tun ma waye lodun lagba olo ade ni de te fe je partner pelu wa lati munu awon akada yen dun for no keresimesi lati mu kan na osodun lati mu kan na karamo na we kan na we want to give them sense we are always giving them sense of belonging every year apolopo ni we saba jade nkeresi won ni bi ta fe lo but coming to roll with us to enter Ibadan every year ma munu won dun won wa pela won ati yawo awon to ni pe ni ja oju awon to ni pe ni je iya ara awon ti o ri ni awon ti o le rin gbogbo na ma wa nbe lagbara olo gbogbo eyan olorun la reti lati partner pelu wa lodun nta ni lo po gan o po gan o po gan yado san ti o wa atun ma nawo sa won ti won o le jade awon kan o le jade rara we always visit them awon homes kokan wa ta man visit ogun ila reti lati partner pelu wa ese eja wa te waju baba ti wa nbi pelu mi o mama ti darapo mo won mama pastor mrs ro oyedeji yan je richel
na harun Rebecca ni Rebecca ni mami adukele wo lo ama je ki un eto kan fe waye ninu ijo Rebuilding in Holiness Ministry International oni se pelu awa ta ti wa nu gbeyawo oni se pelu awa ta se mura fu gbeyawo yala igbeyawo wa tin lo bi odun marun tin lo bi odun mewa tin lo bi ogun odun amo sibe sibe ila ilo fu onu dile yen ipenija nla ni baba ati mama oluwa gbele won lowo lati ko gbugbu awa yan fe jo koda won lawa ta ise kristeni gan le wa ta nilo ifowo kon olorun fun idile wa lori oko te ba nbo emu ko yin dani te ba nbo awon mo yin ti ati mature emu mo dani e wa ji won wa keko oda emi ko ni won gbe na baba ati mama soro baba ati mama ti wa mi loje ni baba mo tele baba o ka le wo pe igbeyawo ti won gangan o tin lo ko odun melo aye gbo won rin laare

0: sara re sile fun igbeyawo se okun
1: ya mo se ngbo baba ngbo ga re fe de e ji npara todo baba mama na ti wa nbi ah mama e ji ntori yin bere e ba ki gbo awon ti ngbo wa nle e so ma kinun ke e ba ki gbo awon ti ngbo wa nle
2: adupe lowo olorun
1: olorun seun
2: fun ore ofe ati anfani ti adigba laaro
1: oluwa seun
2: gbogbo eyin te ngbo wa laaro yi akiyin ni oruko baba ati ti omo
1: amen
2: pe le po fe olorun eto rede ti olorun ni fun aye eni kokan olorun yo gbe jade loruko jesu
1: amen jesu
2: gbogbo dojuko eni kokan ninu ile ninu ebi olorun yo da si loruko jesu
1: amen
2: ebi kokan yo de bi alayo
1: amen
2: gbogbo wa ti a si ni edi rere
1: amen
2: loruko jesu
1: amen mama e ba ndaruko yin ni kikun
2: oruko mi ni alabirin oyedeji Rebecca Olakan
1: adupe lowo igbeyawo eyin ati baba yo to bi odun melo bayi
2: o ti to bi odun manu le ni a daughter merin le la daughter
1: merin le ni a daughter 54 years ten years abati jo wa papo ninu Christi
3: 1972
1: let us say igbeyawo baba se no wa bi ipade ti a fe sabe kale re ele ta pe ni men and women summit ebi to ni re po baba kini mo fa iyapa nu dile
3: ah nti mo fa iyapa po yen ba ti gbeyawo awon irinajo nla ni
1: irinajo nla ni
3: be ni mo fa iyapa po yen pe asoko ati iyawo ki se bi kan lati bi wa awon ise ototo ma jade ma farahan nigba ti ba si gbeyawo
1: ise ototo ibi ta ti lo kaluku ototo ise yen ma farahan
3: beni
1: ti si saba farahan nigba ta ba wa loju ona
3: beni ise ba farahan o
1: sugbon ta ba ti wole tan
3: a mari awon ise kekeke to ma farahan
1: to ma farahan mama igbeyawo awon omo lorun ni pe ninja lakoko ta wa e bi ke re lo mi ko jo san church ke wa bile gbo mo ati bale nkan won ni ototo ni mo ngbe bale ngbe loto iyawo na ngbe loto ki le ro pe mo nfa iyapa se bibi ni fowo si nta pe ni ikosile
2: bibi le o fowo si ohun kan ti o dabi wi pe o saba ma nfa wahala to wa laarin oko ati aya ni akoko yi o na ni ibani soro je koko kan be
1: communication
2: o je koko kan ki o mu wahala wa nigbati oko ati aya ti won ti jo wa po ni ibele ko to ma jo gbe po ife yen wa so a de wa ro wi pe elomi ro pe be na ni o ma ri lo nigbati won si wa jo gbe papo o dabi wi pe nkan o ri bi
1: mo se lero
2: so nipa be awon akesi ise ati wa won to ye ki won o kesi ki won o fi ogbon olorun ati oye olorun ma bara won gbe o ni ore ofe yen
1: o ni ore ofe yen ama ki le ma fa teyin bi ma naginu le se mo ibo ti mo so nagin ki ni ma fa teyin bi ma se ba baba so pa lo ba ye igba wa gbo
2: koko be na ni ibanisoro
1: communication
2: gbogbo awon wahala to sele ibinu ija gbogbo eyen o bere lati ibanisoro
1: opolopo ko ni omo be se bayawo re soro opolopo yawo na mo bi se boko re
2: soro esi ti yawo na ma
1: first daddy
2: o ma mu wahala dani
1: so
2: opolopo obinrin tabi okunrin o se ro pe boya agidi tabi ija lo le yanju isoro to wa laarin won agidi tabi ijako lo le yanju re bi o se pe ki awon mejeji kon ni oye ara won o si kesi ibanisoro laarin awon mejeji even gun bibeli o pase re fun wa ta ba wo ninu bibeli efeso ri kerin ese kokandinlogbon o so fun wa pe oro enu wa ki akesi o dabi eyi ti a fi yodun o le ma fi ore ofe fun awon to ngbo sugbon opo ko ati aya mi won ni oro ore ofe si ara won eh mi ro pe to n ba dadi won ni gba fun won o soro gbo n ba so tinu fun to n je ro pe lo le yanju oro sugbon ko le yanju oro oro oro tutu ati titunu oro didun n to ma mu ki oko ti orusoke wa sile oloye ko ma jade sugbon kaka be oro ti o to ma ru ibinu soke o na ni o ma jade owe ori ko edogun ese kini o kilo fun wa nipa oro enu wa so owe 20
4: e je un ke so fa won eyan nde ngbo lenu mama nle gbo o mo je ki ijori building on holiness ministry international kama pe gbogbo wa pata si apero nti a pe ni men and women summit o wa fa wa ta ti wa nu gbeyawo ta ba wa ta se mura fu gbeyawo e ti a pe akori re ni ebi to ni irepo se ri saturday tin boy iyan wa yi lagbara olohun ojo kejila osu kesan odun 2026 ta wa yi ago mesan laaro ni o si bere in bi ti o si ti waye ni rebuilding in holiness ministry camp to wa ni old lagos ijebu road odo ona kekere aba abeji ni badan mama o wa nbe o baba na o wa nbe atapo awon iranse olorun lara awon lati ri pastor oladipo daniel isola pastor ojo omo gbe mi niyi pastor olagbaju francis idowu pastor yedeji ola oluwa oyewole pastor awolus emmanuel taiwo gbo na won tele abati mu abila ro gbo na won la nfani ati wa be eje ka jo pade nbe ka keko baba ojuwe ba se de ijo rebuilding in holiness ministry camp grand to wa ni old lagos ijebu road odo na kekere ababeji mbada mama ti ba so topo baba bo lati denu ojo
3: ni pa ori ofe olorun bi aba ti nbo lati challenge ka so pe a ndo si anti ba bi moto dani ki won so kale ni black horse industry
4: okay
3: so symbol what is symbol do wa and that is Nehemiah International Bible Training College
4: okay
3: opposite Black Horse Industry.
4: Okay.
3: So ben wa gba. Won ale se awon ale se le fe won le rin beyin.
4: Okay.
3: Won ba gba to dani, won lo si odo ona.
4: Okay.
3: Won lo yana rapaja ni won ti ya.
4: Ni
3: ba yana ni rapaja. Won ma bere ni Maya International Bible Training College.
4: Ni Maya International Bible Training College.
3: Yes.
4: Labe se iranse rebuilding yen o.
3: Labe se iranse rebuilding. Ani ku Bible College nbe yen.
4: Okay.
3: Ni ogba yen.
4: Okay.
3: So, ti ba si wa yas nbe yen, ma sa ma bere pe ti ba ti ko ja ile baale.
4: Okay.
3: Baale ababeji.
4: Okay.
3: Pe ababeji ni won lo. Wa ju ile baale, ti ba ti ko ja ile baale, wa ju baale baale mo ri ki kan to duro igi nla kan.
4: Ayo.
3: Wa ju church wa, wa ju college.
4: Me yen ba fe gbokada, to ba fe yambole yen o ti gbokada. Ka pe mo wo ko ni lati challenge ti mo ni mo lodo na kekere. Ti an ba ti drop mi yana lapaja hun. Se bike le gbe yen lati be dodo yin.
3: Be ni bike le gbe lati yana lapaja yen de odo wa.
4: Gbọn. O da ba maruwa kan na. Na
3: na
4: o don don yin be hun. Ti o gbe yen de be gbọn. E dakun ojo Saturday tin boy ni won reti gbogbo wa nbe. Ago mesan laaro. To ba se mi ati yin ni eyan ati de be lati bi ago bi mejo abo ke le ri bi to. Te la nfa na joko to lero n bo wa sibe lati wa keko. Oko ati yawo e le tun ma mo yin ti ati dagba na dani. E ja jo wa lati wa keko. Ni abese Christi baba mama ni gbeyawo awon ati tin tin lo bi 54 years mama o mu no bi yin ri
3: seri nkan kan to ko to je nkan to dun ju nigba ta ko si gbeyawo inu okan mi abi ta yan ma so ta awon okan ma so pe o bi o se fi na ikan kan koko ni pe bata o di joke tata se biyawo arabe bi mi o be lo mi pe o fe be bi kan lowo mi o
4: okay
3: oni ru bere wo oni o fe bi ile mi n gba lo su o se aro kan pe ah
1: ibere mi le ah le yin subo fun nu obe
3: ah won wa ni ah won ki ma binu pe an bere bere be yen o
1: hmm
3: won ni se bere bere be ni pe tori pe ba ngba 10,000 ta wa lo nda nkan
4: ta won de bukata ta won de kale n lo bi 20,000
3: hmm iye ni awon fi bere ah mo ni nu mi de dun lati gbo nkan te so yen mo so yen mi ba lo su fun won
1: ara mo ta mo ko n to ba wa ko le ko niyan lojo Saturday
3: gba ti mo si ba so fun won bi lati gba na ko si nkan ti won da to ko ja
1: income ni
3: income mi mo ra manage so iba mi ya o le fi just one kobo bi ngba yen ja o la ni one naira kon ni fi se obe se bi aduju obe
4: ita fe belegbe egbelegbe owo so baba pe number yin ta le kan si ta won yen le pe yin ojo ti lo ojo ti pe wa nija e ja ma lo number ta won yen awon to ba bo wa be te ba fe pe si number yin na won o pe e pe number yin le kan si ka
3: won 080 080 55 55 47 47 58 58 66 66
4: le kan si
3: 080 080 55 55 47 48 56 66
4: mama ekeji ekeji mo
3: 080 081 601 404 454 83 83
4: number te pe nu te ba nbo wa si ijo rebuilding in holiness ministry international nibi ti ipade ojo Saturday men and women summit ti yo ti waye lagbara olorun baba iseju me dogun yin lori eto njo wo le njo wo ni o bere njo wo ni o bere
3: a ma so
4: ojo mejo lemi ati yo tun pade pelu ase Christi lori tirin ajemi eja jo pade nijo rebuilding to ba di ojo Saturday lago mesan la o lagbara olorun e pe number de ba ni ke pe lati le lanfani ati de odo won mo ki akusi mi eja lo waju laaro kan lo se Christi nikan ni ona otito ati iye enikeni ko le dodo baba bi ko si nipase re e se mo dupe o
0: la la la la gelu fm gagaba gogore ti o

0: Eku oju ma layo. Eku oye to tun la peregede o. Ka ki igun mererin agbaye. Ibi ti owo ja ikanni lagelu FM oke to gaju ke to nfe de. Lo ro oni. Edo ki iroyin la tugbe kai mo o.
1: Be ni o.
0: Lati ikanni lagelu FM oke gaju ke. Ile funfun balao felele ni Ibadan. Nibi ti afefe re idunu to dapo mayo to gbe nfe yeri yeri si ala iyen lo ro toni ta si nigbagbo wipe afefe re yo fe seyin na lambi te ba wa te tin gbo wa
1: e
0: fufu lele ni ma se wi agbon je aja ko ni so wodi seni ko kan wa o e ku ojumo e do kiro ina nla to gbe kai mo ta to gbede pembo bi erin foto ni oko ojo kan awon iwe iroyin ojojumo le wa Nigeria won si se be won te fadara si waju ti wa o iwe royin punch o wa de foto ni be ni ajo akorinjo le wa Nigeria ko gbeyin news telegraph o na tun wa de o daily post o wa de foto ni
1: punch re
0: be ohun lo je pe awon to je alabeko
1: news
0: alabeko alabeko na ana to wa de foto ni
1: okay
0: saaju ngbogbo temi tayo o ye ladun
1: tribune number
0: o ti wa temi tayo ye ladun aboro loko mi e ja pe gan come back pe gba jini jini bi eni ojo ramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni nje be ko ni tale wa ba se wa njade lo sinu ojo olon gbogbo lo ro tun ni gbogbo akule kan wa gbogbo e bi adura ta te siwaju eledumare oni oba oke yo fi ase down oro jade
1: ami atami nje loruko olon oba oba dani waye tenikan ki da adegun adigun ipeda iseda oba to lo gbogbo lodo ase yo wu emi mu awon woli ipa ori pepe o na ni mo fin ki wa wipe atunku amojubara wa lekan si lagelu won pe bi oke gajoke ile fufun la kale si ni felele ni lu Ibadan awa na si ko olorun oba lo ni ori be eku le o se dada ni mo ba yin edo ki iroyin nla tun gbe wa ka yin mole saaju on gbogbo akanji iko yin re eyin ju olodumare ti o se fi gigun o kon joseph ajo ko bi en tin fena nlo ko temi nje e ti mo wipe e mo to ba ti loju opo irufe e mo be ki sere sa ba se wa de ta si bale ta ti gegun si gbagede edo ki iroyin ka be si ni mo ja awon koko nu re ka mo ja fun yin o na ni olejo nu o gege be se gbo lenu tayo wipe orisirisi awon we iroyin ojojumo le wa na ni won ni eko wa lo sode tori pe aso ode wa nbe nle onsunkun ati lo ode awa si re a le salai mo te won lorun ati ko won wa eti te fi ngbo wa eti ohun o ni di oju te si fi nwo wa oju ohun o ni fo o ibi yo wu te ba ti ngbo wa eyin oke eje oko lala lala lala eje ngbe labala odo temi nbi koko akoko ti nwo mu wa o na ni mo nawo gan ninu we iroyin daily post nibi ti a ti n yoju oro sita obi o se post e sita wipe gomina Agbukefas ti ipinle Taraba o na lo ti buwolu leyi osoka pe ki a se agbekale idasile igbimo ifese mule ofin latari atiri daju pe gbogbo n to ni se pelu iwakusa lona ito ati mi

0: Eja si bibeli wa si iwe Kolose ori ikini. Aka ese iketa la ati ikeni la. Colossians 1 from 13 to 14. Oni eni ti o gba wa kuro lowo agbara okunkun. Ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re. Ninu eni ti a wa ni idande nipa ijere. Ani idariji ese. Iranse Olorun alaye woli ti iran ati asiko yi. Prophet Oyeyemi Abiodun Kings lati ni ijo Christ Apostolic Church Agbala Sioni Divine Embassy Water Church to wa ni agbegbe orita perin ni Ibadan gege bi ise won baba tun ti wa ni odo wa laaro yi o e ki gbogbo awon to n gbo wa ninu ile igbadura fun wa
1: alaafia Olorun ko wa pelu gbogbo okan to n gbo mi
0: ami Jesu
1: oju to n wo mi mo kiyin pe e kaabo si osu kesan eyi ti oni je Sunday akoko nigba ta ma celebrate Sunday akoko ninu osu kewa enikene wa ani du iseju kan fun wa
0: ami Jesu
1: e kaabo si ose yi loruko Jesu a o ni eri
0: ami Jesu
1: oluwa wa
0: ami se bi osu ye sa se September ye sa se osu si
1: ara o mo January 1
0: ja, ah o to ni ngba te yan ja bi odun
1: o January 1 ni mi
0: eyi le koko wale aye ninu odun
1: akobi ninu
0: odun akobi ninu odun
1: e ba ko meji la ko ti aseju marun
0: ni won bi yin
1: be ni ma agu meji la oru
0: o ko ti aseju marun
1: gerege
0: ni le wa sile aye eyi na se we we we Olorun yo ma mu wa tesi waju o gbogbo yin olojo ibi eni ake yin na o olojo ibi ni osu akiyin o
1: akiyin
0: ehn
1: akiyin ebe yo sopo re laye
0: ba mi epo ba mi epo baba
1: yes ma
0: ati nlo sinu oro re ti se oro Olorun pelu ohun ti akajade ninu iwe mimo fun ti aro yi lori akori e to ni se pelu itisule kuro ninu gbogbo ede se gbogbo ede lo ni itusile ni
1: gbogbo ede patapata ni Jesu le tusile pelu ase Olorun
0: ati ti afowofa na
1: atafowofa
0: ati ti ti won ran si yan pe alo wa nu
1: de ategun ati epe ati asasi ati ese gbogbo re patapata
0: lo
1: ni tusile ne ni Oluwa ni kin wa si loni ojo akoko Sunday akoko ninu osu kesan kin tu gbogbo eni ti igbagbo re ba ro mo sile ninu iru ohun to ti nse yala o ti pe yala won bi mo yala o fowo fa yala o ga fun ara re o mo bo se je Olorun ran mi si gbogbo eniyan loni wi pe kin tu gbogbo eniyan sile ninu gbogbo ide ati ide gbogbo patapata
0: lona wo bawo ni o se je
1: Olorun wi pe kin so aso tele mo de wa wo bibeli mi nigbati Oluwa ba mi soro ibi ago meta koja loru pe to ba ti dori afefe loni lo tu ogun logo awon eniyan to ba gbagbo sile mo wa ka bibeli mi o soro lati gbagbo pe Maria o pada ri Lazaru pada leyin ojo kerin ko si visibility studies kankan to le mu jade pe Maria o tu pada ri Lazaru ma ko si ma ijile to so fun wa wi pe iyen ninu November ninu Joan ori kokala nigbati mo de si apostle ori keta o soro lati gbagbo pe aro ti o fi ese re rin ri ti won ta lofa lati nu oyun ninu ya e pe yo tu pada lo ese re
0: lati tun fi
1: ri lati tun fi rin ma e wo mi ninu irin ajo ni eti odo betesa e alarun egba 38 solid years o soro lati gbagbo pe yo ri imularada mo toro ti so bedile o ti so retinu e wo mo bibeli ri ko adu e pe Olorun lo se ana ninu ohun ti Olorun ba si se agbagbo pe permanent sugbon ko permanent ninu aye ana e wo mi ana pada gbe tu sile kuro ninu ide aga o di olomo o ni owo omo leyin Samueli mama o e wo Olorun fura lo so pe iso pada seru pe oni yo seru aburo sugbon leyin ti won fi eku tuka lodo baba won ojo mo ti wa nu Genesis 33 ojo ti Jacob ma pada ri iso Iso teni yo seru o ti gba ogun esiwaju pada o ti di orilede nla gbogbo awon bi ti olorun toka si fun mi re pe lo tu gbogbo awon to ba gbagbo sile e wa wo mi ma mo wo titi awon opolopo pe mi lose to te yi lati ile ewosan won ni awon ora ye wole mo ile ewosan ti ko cancer n pa ni aisan ti o ni tumo won
0: ba problem
1: kan wa ka fun yin eyin kan be
0: o wa po salalu ojo afufun gbogbo ara wa ti lo sele olorun
1: e wo mi opolopo ero ninu ile opolopo afoju opolopo stroke aiwo opolopo awon to je wi pe aisan tin se won o ni ko loruko awon kan be
0: gbogbo oruko fun won ri won sa wo wi pe eja ma try eja ma try
1: o ti e tun wa se ni lanu pe imagine science ko gbe aisan jade fun awon mi lati bi January test ni won se sa
0: won sa n se
1: test se sa won ri bi won diagnose won si iyen ni pe aisan ti o need o se opolopo o da mama elo mi won fi billions
0: kini ka ti pe to modun marun to ni kidney to ni liver problem e sa ni e mo mo oti lile e mo mo kini kan e mo jo kini omo odun marun kini
1: oti lile ki oti wo lo mo
0: iru oje wo lo omo odun marun je
1: kilo je nibo lo ti ri gbogbo n to jesu fe se loni niyan e won ke nbe e wo mama
0: lati
1: rin ajo billions na bi se igbeyawo fun omo won o ma an ma ye odun ti ti ka nile oko won e gbo ko e wo mi opolopo obitali otana o to omo lo sile ewe o se ni laanu won ti so certificate di paper ti a fi nta paper
0: ko
1: ri se iwo bi jiya lati tomo o tomo to tun continue ya lati ma je eyin ni olorun ran mi si laaro
0: oluwa
1: eyin gege ni mo be wi o da eje atesi waju gbo mi e gbo nkan kan o ti oluwa ba mi so loru bi o ba ma pe mi leyin eto tabi to ba lori ofe bayi gbe ike omi kan lowo table water abi pure water lo ba wa lowo gbe lowo bi aso tele ba tin lo tete lo leti emu gbo mi aro yato olorun fe desi aye aro yato emi mo fe ti pire leyin aro yato o fe bo lowo ni lara aro yato aye re fe mu eri tutu wa wo me mo gbe iwa laye olorun ni laro yi mo fe ran si aye ati ile kokan wo me mo gbe ase olorun ni laro yi mo fe ran si gbogbo aye to nsoko wo me mo gbe agbara olorun ni laro yi mo fe ran si idile yin wo me ibi ti iwon igbagbo e ba gbe mo ibe ni iyanu re de laro yi o da mo wonu asotele lo oluwa olorun israeli ajinde ati iye iwo lori mi si gbogbo iseda olorun tori gbogbo iko to fi pe mi re emi o mo ru ese to nsi o emi o mo ru ile koja re mo ra iwa laye olorun si aye re o ya gba itusile
0: ami jesu
1: oh my god eyin ni mo ba wi o iseda yin ni mo ba soro eyin la na mi si laro yi loruko jesu pelu iwa laye olorun aye re gba itusile
0: ami jesu
1: hey iwa to n para ile iwosan ti n po kakiri lojoojumo mo re se jade aye re gba itusile eyin ti a ti yaro o ye dide
0: ami jesu
1: eyin ti a foloju oju yin na
0: ami jesu
1: eyin ti omo yin sese edide lori akete
0: aye ami jesu
1: eyin ti a se gbeyawo fun omo ti olomo belomi ti n bi ti e lo n ku mo re se jade aye yin gba itusile
0: ami jesu
1: loruko jesu aye yin gba itusile
0: ami jesu
1: olorun ise to ran mi re awon to ran mi si ni mo be soro lati iseju yin lo mo re afefe ni se afefe iya ti alafia ko wo anu ago re lo
0: ami jesu
1: agbara olorun ko tu o sile
0: ami
1: emi awon woli tu o sile
0: ami
1: olorun awon baba wa lati 1930 olorun pe apostle de baba lala oji oku abe o ni 1930 to oloyin to ku leyin ojo kerin mo re ase jade o ye aye re dide
0: ami jesu
1: eyin ti agba ni nbaja eyin ti ani nbaja eyin ti je gbese eyin alaini eyin ti e fojoju mesuku aye iwa ni mo ba wi iseda re ni mo ba soro gbese to je olorun sele aro yi
0: ami jesu
1: ninu esan o ye dide
0: ami jesu
1: eyin ti won ti daduro ni bi se Oye padà sí bi sẹ́yìn.
0: Ami Jésù.
1: Láàárọ̀ ẹ padà sí bi sẹ́yìn.
0: Ami Jésù.
1: Ẹyin tẹ lóyún tó ń bàjẹ́. Láti àárọ̀ ìlọ. Oyún tẹ bá ti ní. Ẹbí bímọ láyọ̀.
0: Ami Jésù.
1: Lórúkọ Jésù ẹbí bímọ láyọ̀.
0: Ami.
1: Ìránṣẹ́bìnrin yìí wọ́n lé ọkọ òní lé ọkọ mo rí àṣẹ jáde. Ìjà láàrin ìwé àtọkọ rẹ ọ parí
0: lẹ. Àmì Jésù.
1: Ìjà láàrin ìwé àtọkọ rẹ ọ parí lẹ.
0: Àmì Jésù.
1: Mo sọ tẹ́lẹ̀ ayé rẹ gba ìgbẹ́dìde.
0: Àmì Jésù.
1: Ayé rẹ gba ìmúgbẹ́dà bọ̀ sípò.
0: Àmì Jésù.
1: Ọwọ́ Ọlọ́run kàn yín.
0: Àmì.
1: Ayé yín dìde.
0: Àmì.
1: Ẹ gba àlàáfíà.
0: Àmì.
1: Ẹyin tí ẹ ń lọ fún traveling bí ẹ ti ń gòkè ni wọ́n já yín bọ́. Tó o bá ti lo attempt báyìí. Oya gba fisa re.
0: Ami Jesu.
1: Lorukọ Jesu. Ko gba fisa.
0: Ami Jesu.
1: Eyin je npe kesi ile fun loke okun. Kesi yen pare ni waju.
0: Ami Jesu.
1: Lorukọ Jesu. Won ni ile wale.
0: Ami.
1: Eyin te re ti iwe egbelu. Egbe iwe egbelu.
0: Ami Jesu.
1: Eyin te re ti iwe egbelu. Egbe iwe egbelu.
0: Ami Jesu.
1: Bo ti nwale iwe omo oni le ko tele.
0: Ami.
1: Egbe alafia.
0: Ami.
1: Jesu. Oluwa wa.
0: Ami lorukọ Jesu. Eje lo soke lohun a para bo e se te wa nbe fun wa.
2: Dr. Strap Recycle àti tamoto dìrọ̀rùn bá. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ tamoto ní cash and carry no delay. Dr. Strap ó ra lọ́wọ́ yín. Èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ bá fẹ́ tà. Eléyìí tó dúró re ni. Àbí eléyìí tó ti gorí odó. Tòun èyí tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò. Àlòkù ọkọ̀ tí tù fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu. Tó ti fẹ́ sọra rẹ̀ di àgbàná fún yín. Tòun tí ọkọ̀ tí nǹkan kan ò ṣe. Tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀. Kẹ́ tó fi upgrade bó ṣe ká. Truck bus. Strela ipo yowu ki moto awon wa Dr. Strap o ra lowo yin e kan si won 09083013333 09083013333 09083013333 and won lori Twitter,

0: bo pada pelu baba wa iranse olorun alaye prophet oyeyemi abiodun kings tinu ijo christ apostolic church agbala sione e to wa ni orita pere ni badan o na ti a si gbe gewo laaro e lo ni se pelu itusile ninu on gbogbo ko ba je se ni ko ba ja fo fa ni ko ba je egun iran ko ba je lati nu eyun wa ko ba je lati fura ara eyan onu ona ru ona ti o wu ko le je olorun setan kristi setan lati tu osile ati wa ninu adura ko to di pe a lo se abala ibi ti a ti se ta ti pa gba ipe lori advert ta sare lo atun pada di baba si wa ninu kulugbo nsa fefe fun ti aro tuni ati wa lo ni ni ru awon esan ti ju eda lenu
1: egbon oluwa lenu mi gbogbo okan to nsa esan gbogbo akete esan egbon oluwa lenu mi mo solo bi kan lara awon apostle akoko yi mo rose jade gege bi woli tori anugba lori akete esan te wa oye dide
0: ami jesu
1: ati esan to ni oruko ati yi to loruko ibi owu ke wa ile wosane ile yemi woni ibi gbogbo ni hospital to loko ateti o loko eyin ti n gbe jade lo soke okun tori esan esan edo esan kidney ti cancer tori fifo inu riro esan stroke loruko jesu edide
0: ami jesu
1: loruko oluwa oye edide
0: ami jesu
1: mo fi owo agbere mi mo wonu omi ara yin omi ara yin gba itu sile
0: ami jesu
1: mo fi aje jesu mo dagbo meje yin mo lo si calvary ni gogota mo bere fun ase tusile ase yen na ni mo ro si yin egba lafia lori ese kaisa aye yin gba idande
0: ami jesu
1: oruko jesu aye yin gba idande
0: ami jesu
1: eyin ese kan wa o won ma oruko re ese kan be ese ara ni eni ti ori jeri mo ese na ni eni ti ori olowo ese ni loruko jesu ninu oniruuru ise aye re gba itusile
0: ami jesu
1: loruko jesu ninu oniruuru ise aye re gba itusile
0: ami jesu
1: dokita aye so pe ko sese fun omo doctor jesus ni ke so fun wi pe ireti si wa eyin kan won ti da iye ojo to ku te lo laye won ti so ye igba to ku emi so pe no capital no emi re ko gun ise yi o ni pa
0: ami jesu
1: loruko jesu ese yi o ni pa
0: ami jesu
1: dokita aye lo so pe sugbon doctor jesus ni ke so fun o pe gba iye alafia
0: ami jesu
1: lati oni lo gbogbo oniruuru ese eyi to fowo fa eje jesu ati anu tu osile
0: ami jesu
1: eyi to egun idile ran si aye
0: ami jesu
1: ese n bo ti ma se won ninu iran won niyan loruko jesu o ye jade ku lara
0: ami jesu
1: aise to jogun ninu eje aise to jogun ninu ara loruko jesu aye re gba itusile
0: ami jesu
1: eyin omo ibirin kan ada yin pe lati nu ile te ti jade
0: ami jesu
1: ṣugbọn nigba te dele oko e wonu ide aisan ile oko loruko jesu aye yin gba itusile
0: ami jesu
1: inu ti a fi ora di inu ta ko toilet paper di inu ta fi suku di loruko jesu ki lo nje fibro jesu oya tu osile
0: ami jesu
1: inu aisan fibro arugbo ojo tu osile
0: ami jesu
1: ninu ogun ko bi ko ku loni arugbo ojo tu osile
0: ami jesu
1: eyin kan be e fura yin loruko eleyin single mother ki lo nje be nibi ti olorun ti da ope kan ko ori oko ti o se iya ati baba fun gbogbo eyin te pe eyin ni single mother mo so pe no oko ti o se iya ati baba o ye lo pade
0: ami jesu
1: oko ti o se iya ati baba o ye lo pade
0: ami jesu
1: ninu aisan adagbe ati adeso ninu ide oju kan na aye re dide
0: ami jesu
1: loruko jesu aye re dide
0: ami jesu
1: gbogbo eyin okunrin oga eyin ni mo ba wi egun ti eni arinkiri o loma o laya o ni se o wa arinkiri mo ni ase jade gbogbo eyin omokunrin te mu kumuka aye eyin gba itusile
0: ami jesu
1: loruko jesu aye eyin gba itusile
0: ami jesu
1: o ninu ogun emi ni mo ni aye eyin gba itusile
0: ami jesu
1: egun to pa baba to lo won pa aye re gba itusile
0: ami jesu
1: olorun o iwo ni mo n kepe laaro yi lori gbogbo awon ti won rin kakiri won kawe won ni se sugbon won ori se loni egun e ni ni se lori Olorun re denu.
0: Ami Jesu.
1: Aye re dide.
0: Ami.
1: Iwo ni mo be wi. Aye re dide.
0: Ami.
1: Ewe gbo mi gbogbo kan to sunko. Lori aine gbese. Aine fa kan bale. Loruko Jesu. Owo to se gbese opo, o se gbese re lo.
0: Ami Jesu.
1: Loruko Jesu. Owo to se gbese opo ni, o se gbese re lo.
0: Ami Jesu.
1: Aye re gbe mu le dada.
0: Ami.
1: Se gbogbo gbese aye.
0: Ami Jesu.
1: Amu apada bo sibo.
0: Ami.
1: Owo Olorun se di die.
0: Ami Jesu.
1: Ogo ni foruko mi mo.
0: Hallelujah.
1: Jesu. Oluwa wa.
0: Ami, ami, ami loruko Jesu. Fun enikeni to ba ni igbagbo laaro yi. Yala wa nle wo san ni. Yala won ti ni omo gbe olole. Bi pe ko si ona abaya mo. Yala inu ile lo wa ti won ti nse itoju re. To ba lori ofe lati le gbe laaro yi pelu adura lori igbagbo to ni wi pe ogun ohun yo se asitu osile 0912370865 0912370865
2: Hello yawo ni ekaaro
0: ekaaro
2: api lo Nigeria so pe wa o
0: amen
2: owo ko ti nle je tadi ti lata solo eke ara le namba wa ada ko ta fun da dua ile mo wa ti ta sa ila lori re o dele se wa o
0: oda igbon ti won ni ile lawon wa lori ogun aisan ki olorun ko tu awon sile
1: e gbo won oluwa

0: e ja si bibeli wa o si iwe samu ori 150 aka ese ikeji oni yin nitori ise agbara re yin gege bi titobi nla re baba wa iranse olorun alaye evangelist iti adegoke
1: esi
0: lati no ijo last minute evangelistic ministry international ile to wa ni agbegbe adelaku ni beside oluyoro okeofa ni ilu ibadan baba tun ti wa ni arin wa fun ti aro to ni mo ti e ma nbe lowo won pe kilode to de pe evangelist yen ni e se nje kilode ti e yi si woli baba e ku de ri asiko ye e ki gbogbo awon ti won gbo wa fun ti aro
1: to to n gbo mi ibi gbogbo lori gun mere ri ti aye ni mo so be pe iyin yo yanju oro re
0: ami jesu
1: gbogbo eni to n gbo mi no matter imoru ku to wa n si fe mo sugbon iyin praises o ma yanju oro re
0: ami jesu
1: be lo de ma ri emi ni manuel taiwo adegoke lati ile ise iranse last minute evangelistic ministries eto kale segbe ile iwosan oluyoro oke ofa nilu ibadan ni ibadan ya yin ori oke wa ori oke sioni ilu jutu iyen be ni lagilu local government logun bodi ni ibadan bi na ni
0: ninu iwe samu ye tabaka lati ese ikini de ikefa iyin na
1: ni iyin ni o
0: oni e fiyin fun oluwa e fiyin fun olorun ninu ibi mimo re yin ninu ofurufu ojo orun agbara re yin nitori ise agbara re yin gege bi ti tobi nla re yin akoko fi ohun ipe yin fi ohun elo orin ati duru yin fi ilu ati do yin fi ohun ona orin olokun ati fere yin eyin lara aro lohun oke eyin lara aro lohun guru je ki ohun gbogbo ti enu emi ki oyin oluwa e fiyin fun oluwa ati nti olorun da to je pe boya ko ni soro bi agata ju
1: so won ni soro guluwa
0: gbogbo mo ni mo yin
1: ofurufu fi se won ri ojo di ojo mo so
0: ni soro
1: adupe lowo olorun nitori pe on lo dara ju
0: olorun yen dara
1: en to ya mi lenu ni pe enikankan o mo bere re enikan o le salaye arin re eyan o si le salaye opin re ibi ni ye job 36:26 o wi pe olorun to bi a mo bo se to bi to o si si awari oye re
0: ko to si odi won re
1: gan ko si odi won re now
0: deke o sa to bi na ni
1: ninu eto ti olorun se tori september 1 to 21 a mo fi se program ni emi le rin kan lodo odun mo wa gbadura olorun ni omo mi in to le se ti o daju ti o mu ki igbe aye o ni itumo fun gbo awon eyan to ba gbo tabi to wa sibe o na ni pe e ma yin mi idi niyan to fi ni ka yin ninu ti to bi re se mo pe arakunrin mi se pari ni
0: be
1: ti to bi olorun opolopo ni pe awon oriran inu okun la won wa ki lo so won de ni okunkun ta ba wa di re titu bi olorun nbe nbe
0: titu bi olorun wa ni
1: en ti o si bilere
0: ko se bere
1: en ti o si no en ti o si ba rojo ko so lopa ti o mu ta ti eni
0: ko si
1: ta ni ta la dajo ti o dajo re nitori
0: ko se wu lo se
1: mo an soro lana lori Psalm 115:3 o lo olorun wa nbe olorun o si ntu nitori pe on lo tobi
0: o wa lorun o se
1: eto wu ni
0: to ba wu yo po lerin to ba wu yo fun oni da keji o le rerin laaro ko je pe ngba ti
1: bo se je niyan o on lo lorun o
0: bo je pe ngba ti le o ba isu o se da keji lo se
1: idi niyan to fi ni ki alaye oyin ohun o lo ku o le yin se si ku wa mo pe alapa dupe ni
0: eh olorun o
1: bi oba pa elomi awon kan to gbe yin didi ni pe olorun ti e se to
0: ba
1: wa mo
0: be pe be lo bi ba ku nbi kan ta ro ko ba nre o ba nsoro pe kini wa npe le ilerin
1: now ta ba nso nipa ka yin olorun a yin ti to bi re ni ebi o wu lo je asun lana bi o ba wu mo ma gba lekun yin ti
0: yo pa le gbogbo eyan
1: mo ladugbo obi ti mo ngbe omokunrin kan ilekun shop re tailor ni mo silekun shop re ti ngba ti o se oni nkan nbe won wa ni ki lo de to mokunrin yo wa sobo won wa lo si ile re igba won o si de ile re na ni isin afi gba won lo ba n toilet to ti ku be ta ni o mu olorun si yen eh de and eh mo ma nbere ibere kan wi pe in tin se mi tin se oyi olorun yi sun ki si to gbe
0: olorun ki sun be na ni ki to
1: se ko wa ri ni
0: ori o
1: ori opolopo awa ti a npe woli ehun ta le loju lati yin olorun
0: da gbogbo e pada
1: to ba le da gbogbo ogo pada sodo ore o ti ni ogo ohun lohun ni pe pelu enikeni iyin ohun lohun ni fi fun ire gbigbe bo ba le da gbogbo iyin re pada sodo ore gbogbo ope re pada sodo ore to gbe kudosi fun to ke osana ni waju re njo je mo pe nton la ko ja yin o ni tumo loju ese to ba ti mu kori re wu lorun
0: ni won gba to ba joko to ni arojinle to ro
1: ehe
0: se be mi na re opopolopo lajo bere ti o si mo opopolopo lajo lajo wa aro ije pe ngba ti o fi dosan won mu royin e wa ni
1: isele kan sele laipe poju mu rororo mi o ja oni lo yin mi emi na ba so pe emi eni ohun ri emi ta yiro po ti tan fun agbara jesu lo gbe mi ro hallelujah mo ti yege o ibi mo ti yin lowo testimony ti njade gbogbo eniyan to ngbo mi akoko ni yi opo wa ta ngbo mi laaro yi nla ni woli mejo mewa ogun sugbon sibe sibe nkan yo kan na ni won bo yanju ti o yanju opolopo wa nla mo ona oju ona dori awon oke kan oke kan be ta ma nlo lekiti be ni 1000 step o ni meta pere o nle fi gun awon eyan se npara be na tori pe won o ti e gbo yi dada nti anu le se iyin se ma bibeli wi pe Romans chapter 9 verse 18 o le en to ba wu ohun lo won saanu fun mo wa nbere ehn kini Isaiah bi kini an pe ji ti se to fi de papo ti e ri pa to si lo le obede omu to si lo tun aye e si so anu o general sugbon bi condition re ti wule ko worst to laye yin olorun ni to ba le yin akoko yin ti de akoko yin mo sa mo mo si ti cram re tele so
0: asiko ti to
1: eh fun eto yen o get it now eh te ba en ti o ba mo ya ti mo joko ti yi ri eh ri yin lara re si omo nrerin always ni iyin ni o iyin te si nlofa ai mo ye legbe yin ti o kari so laaro ibayi
0: dada
1: ai mo ye legbe yin to je pe yo ti rin irin ti o to
0: ti o ti gba bo mi lo
1: nitori n to fe gba sugbon labeyin akoko yin ti to ojo mokanlelogun ni olorun fi ni ki se iyin enikan ah jesu yin kan ni ah oni oni nti
0: olorun la wa ni last week Sunday
1: oni nti olorun fe to fe se fun yin ga o lo ni ke fojo mokan le logun yin o mo ni n to winu e wa mo n to funny emi fun ra mi o wa ma du agba mo afoluwa o se
0: oluwa o se ni
1: ko sin amen seri nigba ti o ba de ma de awon
0: gba soke
1: awon kan benu bibeli mi ti yin ti yanju oro won Act of Apostles chapter 16 verse 25 sisale si la ti Paulu won yin Olorun le tubu ipinle le tubu mititi ile kun si opolopo ni ile
0: emi mo so kale
1: be ni opolopo ni ile kun ti mo Oluwa jo Oluwa ba mi se Olorun wa fowo leran lori oro re be nti mo se njo oni so dupe ni
0: so dupe ti jo oni
1: so nibi awon yen ti gba ti an ti yin Olorun ile kun si won jade o si be ni opolopo ni benu le tubu bayi o si rin kiri igboro bi alapa nsanpa eh
0: o si wa nu tubu
1: o si benu tubu ko si mo sugbon eni to ba lanfani ati gbo ko so fun elomi pe akoko iyin la wa yi ko yin olorun no matter how we bless God. Mama mo ti rin ese lati testing grand lo si orita challenge
0: lati testing grand lohun
1: gba mo fe lo si church God is owo
0: e wa kese si
1: mo ni mi o si gbodo mo di church mo si kese si ebi gbogbo bi ti mo wa rin se si ngba na ni mo ngbe moto nla gba ni si
0: e kese si ngba na
1: ese ni mo rin won ti e ti pari ato don
0: won so ti wa pari service
1: ah ile ti so agbomoko lati so ro ko ro wo lagba de beyin so ti eyan ba mo olorun yin yo mo bi yo se ma mi owo olorun ki se gbugbu
0: e ina wa wo e je tun para se n te so lojo te de be te ri pe ah won tun ti pari isin kan to di
1: ah le pada le mama
0: eyan melo le wa fe mo n fe se rin bo ni
1: e ah le pada le lojo na uncompleted building in la sasinu re ta so awa mejeji ta rin se njona sugbon loni gbogbo wa na lolorun dalari e wo bi dada olorun pe o si yin laaro yi yin ni lo lowo ninu emi le rin kan todo yi awon eyan ti nrerin e mo
0: to
1: funny
0: to ope lo ma nkeyin yin
1: beni
0: eri lo si ma nkeyin re
1: beni
0: eri o si jade
1: e ti jade omo mi kan o ti pari ni ilorin mo ba pe se ko re lo ba si di lo ni
0: for mobilization for NYC abi
1: oni daddy mo pe se ko kini ni nkan mo ni emi na mo asiko yin lo ba mi oya nso so ya mo yin se mo pe ati yin laarin 5 minutes ti an fi pe phone re wole pe o ko re ti jade and that is God eni ba mo olorun yin bibeli lo so be ninu we chronicle kiji ori ogun ta ba ti ka lati se ike edogun sisale a o ri nibe pe iyin yanju oro awon kan nbe juda ati jehosafati iyin yanju oro won won niban won loko won lada won ni gbugbu e sugbon lo ni akorin ni ki won yan won ma yin ohun nigba won si yin ibe ni boya be la gbogbo wa na ti rurin kan ta mo ko pe akichi lo le ja o
0: ja lo
1: awon o ta won doju ko ra won ti won bara won ja awon omo juda
0: awon wa fo lere won
1: wo won wa nwo se tolorun nse opolopo lo je pe abati de lade ayo abati jo rerin muse sugbon won mo olorun yin gbogbo sentimental won mo nje re
0: won lati gbe
1: won mo bi to ye ki won wa si won o mo to ye ki won se nipa oro re idi ni itolorun fi ni ki ma pariwo fun aye bayi pe eyin lohun e wa yin olohun gbagbe lori isoro re
0: ko se ni ti oni
1: isoro ta wa ni oni mama ko si ko si
0: eni koko le so pe won o wa nu isoro kan tabe keji
1: te mo lori orilede ni
0: awon na ni problem bayi
1: o won ni won ni
0: awon problem o dale pe lodo lodo awon ti o je je laaro nigba ti o ba si di asale won tun ti yiwun pada isoro kan nu
1: therefore gbogbo eniyan ninu we Matthew orikejo Jesu nbo o pade adeteyin in ti adeteyin kokko si ni pe o te riba fun that means oyin o bola fun o gbe kudosi fun je o wa ni bi wo ba fe lati so mi di mimo Jesu ni mo fe ke lo je o fe o ti kokko yin Jesu o koko gbogbo fun nipa idi eyi won ni bibeli si wi pe fowo kan bayi aisan te si fi sile iwo na le bonu soro yi o le bonu wahala yi o le bonu egan yi pa oro mo bi olorun ni so mo ki se eyan to ba yin to mi owo re o wa ri pe omo de dede oda e ja beere lowo ana pe bo lo ti si ti iya olomo meje fi fi se yeye aso iya olomo meje oni pada ni meje mo Olorun o wa
0: o si waju agan bimo oni ko jere omo to
1: wa atohun atohun atohun woman yi ti dagba Olorun wa wo pe je ngbona bi yosi okoko fun Samuel o tun wa fi Samuel yin lohun o mu lo
0: fun da pada sodo Olorun Olorun
1: iwo lo fun mo fi yin o nigbati o loyun omo marun lo bi le kan susu ninu history of life o nle ni akoko to koko bi omo to poju omo di mefa ngba ti o bi mi obe yokan meji ba pe ni a fi so pe iya olomo meji di alairi bi iya gan wa do olomo meji gbo to ba mo olorun yin emi o mo n to fe gba lowo re ti o le se fun o mi mo nkan to fe ti o le se nipa iyin re sa yin pelu okan pipe o ni awon kan fenu won bu ola fun ohun sugbon kan won jina si ohun laye ta wa nu re yi opolopo ni fi how do I want to put it ni won so pa yin olorun sugbon kaye o le ri won pe won yin olorun ni a si nso
0: eti
1: benu okan won yato nipa idi eyi
0: won
1: so kan won pa ya si olorun iwo to n gbo mi loni anfani to gaju la ni eyi o won ti ko laya soke lori emba mont gba opolopo to tun wa n jaya yi koronu oye embas tun ti koja laye
0: to
1: koje eleyi kiki da pe kiwo se kini o ko mo yin ni gba bo ba so pe olowo lowo gbogbo eyan na lo fe ma complain even gan government in complain pe osuwo
0: general problem ni abi
1: be ni sugbon
0: eni to ni to re po na to na yafun yafun ohun gan ni soro owo ori ni bi to fe nawo si ti ri
1: be
0: na si tan
1: bo si je ni gbogbo eniyan to wa n gbo mi to ba so pe olowo yen lowo iwo yin olorun o ni gbogbo to ba ni emi some years ago mama isele kan sele si mi mo se counseling lowo ni bi mi o ba se mistake o awon eyan tin be lori ijoko ti ma da lohun won le 60 ibi mo tin counsel enikan lowo lo ni mo kan gbo ni pe dide n waju e ki n wa dide bu ero po nle se mi esunu ni o le mi esuko mi o mo olorun ni ki n dide nle mo ba dide kini ki n se oni ja titi mo ba ja titi kini ki n se bi gbe eyan ti ni mental problem mo ni lo ba ni ki ma lo nu gate igba yin good news nbe nbe mo ba de mo ba nlo ngba mo de ibi yana so party nbe mo kan gbo pe ibi bookshop yen ni ko lo mo ba wo no good news mo ba wo gbo man ti mo nlo se nbe
0: e sa wole
1: ngba to je pe oni ndari mi ngba ma wole mo kan ri poster yen kekere se mi post la bayi ni yan fi ko be oni gbogbo to ba ni emi ko yin olorun oni ti mo ni owa ranu 30 naira ni nbe lowo mi 30 naira na won ta
0: ko si be bo le tu se pada e to fe fese ni pada na
1: mo baya baya ku 30 naira
0: e ba ko
1: mo ku mo bara mama in ti olorun fi se laye mi lojo na mi o le gbagbe ti aye o fi pare mo ba sagbe lowo
0: ta ba to ngbebo o ko pe bo daddy lo latẹ kan
1: mo ba yin lohun mo ba yin lehun wo church igba mo wo church tan mo ra fi sori table pe kin le sati e mo attend sawo ase ale ejo yen lo ta setu ku mi si
0: capisse
1: ori iku loju koroju bayi ni o to ri landu bayi to dudu to gbe ku mo oke sugbon mi mo gba mo so fun pe mi ti yin lohun saaju ti e o le pa mi o ti da gbogbo pada sodo re o ti da mi to ro len to ba die mi pe to ba le mi ni ko yin ohun gbogbo eyan to n gbo mi nkan kan le fe sele si o to ba mo lorun yin a yi ku lori re ibi le fe wa wahala le fe wa ogun le fe wa laarin omo iya laarin omo baba ekun le fe ti be so sugbon wo le yo to ba mo lorun yin laaro yi mo n pe akiyesi re si yin ni o ewa yin lo nlugu o ni enikeni to ba to mi wa emi o ni taanu o ti ku ri wa yin lohun o nlo lowo bayi yawo li mo everybody lo si baba emi le nikan won saba mo pe mi ngboro 21 days ni lati September 1 o ni si lojo kefa nu re bayi o ni ruru awon olorin emi ni won ti wa ti won ti yin ba wa yin olorun lugu kai awon miran si don se kini won tun bo bola tun mi lola e shada e
0: olorun lo mo se super glue abi gum
1: o ko ti eye eyan na afolo
0: ko se te n gbe fun won
1: te mo fe gbe fun bi mo ti e fe fun yo so pe no
0: e se po lorin ti won gba bi 1,500,000 ni owo yin ti to je pe gbogbo re mo mi titi
1: ti aro pe nanu imo ni won la mo eyin mo se en ba ti mo won ara re ogun ti se se bi gba kankan awon ti mo ngbe ni isin mi o le gbe won jo mi o le gbe won tori ko so mi o fi sika but tin ba
0: po dupe ko si ni eyin o si koja aye yin
1: ni je koja aye
0: ori pe boya touch to wa legbe yin e sa ngbe
1: gbigbi ke pa
0: next month bayi eyin no ri fi
1: igba mo be
0: gbo bi gbigbi
1: mi o wa wa ku wa en to ba ti wa wa ku wa ni ori ri ku ri mo fe dele mo fe dele iwe chronicle kini ori kewa ese meji to gbeyin o ni Saul si ku sinu ese re ogbonogbon na ti ba nfa nkan ti oye o fa won a ku nu ese won oda na ni isin ke yu enikan ka jogun gbogbo Ibadan fun
0: ah ko
1: sese o je agba ko sese mama tori pe ko pelu Olorun
0: gbogbo sise ka wa pe ajogun Ibadan fun eyo enikan
1: eyo enikan ijo ti oba jade laye kini o mu ku me
0: ah o le mu kankan
1: o le mu
0: ko da aso ti aso ti won fi si gan o le ma mo bo se
1: ri o ti o le ni mo ni o le ma gbo ko
0: ko le mo eni to lo ra wa
1: ki se pe keyan mo rogolo sugba keyan o jogo re o wa latodo Olorun
0: eyan le rogolo to go ba wa latodo Olorun ma fowo fa ogo sori
1: ara ma fowo fa ogo
0: ba tin le won ku on bi kan won tun to se
1: bo aye ta wa nu ri o gba be mama wo ki yan ra ma dupe nsu were were
0: ni won ba tolorun
1: were were the more to ba ti wa dupe yin the more ti amon kan kokan o tun mo se kini o ti o mo igba mo bere si oluwa mama aso meji shirt meji trouser meji ati bata sunday yo kan mo ni
0: ko wa de
1: be bo sa ndogbon si na ni todun todun meji atabo fi
0: pe e ma fo ngba ti o ba fe
1: e yo ti n ba ti wo kan la ni ojo sunday bayi ni ma wo di saturday
0: eh jade rara ni
1: ah mo gugun jade
0: awon to ba wa ri lorun ile ni to tori lola se won ni mo pe e ri
1: pastor won ni choice en ti o ba ti te lorun o kan ra so fun mi ni in si ri
0: ti
1: ori ba ti dun
0: Kini
1: yi se yan sugba dupe lowo Olorun wa ngba dua ni pe Oluwa so wo ni wo jade loni bayi gbogbo eni
0: tori ifarada
1: suru suru ojo oriri je ojo airi je wa ni awon eyan si n pariwo loni ni se pe baba kile n lu na e sa young isi ni awe buruku ti koja ebe mi na
0: awe buruku wa
1: o wa o en to ba ni o si
0: adi ni o wa o
1: awe buruku nbe be ni ti mo ran yan lagbado ni euje mo ran yan lagbado won si ba mi yan ko si gbodo di popcorn agbado ko se kundi kundi ba ni mo si fi gba awe ejo mokan le logun
0: eyin senu die die
1: mo ran ko fi se gbe ko se je laje yo awe buruku ni gbogbo eni to n gbọ mi gbogbo eni ti n gbọ mi lagbe bo ti wuri awe buruku be oni wa sona re o sugbon sibe sibe o ja so pe titi aye hallelujah hallelujah
0: adupe mayin baba
1: olorun si o loni iwo na wa yin lohun iwo na wa yin lohun
0: o se ide o ja
1: mo kọ orin kan laipe
0: yi testimony le lori pe bo ti wu ko ri to ba le so fun
1: olorun emi funra mi testimony tin ba ni ki ma soro le lori nigba ti awon to ye o se mi lori gan condemn mi ti an pa mi ti olorun oni mo yin lohun ni ma yin mi ni mo ba si yin o si tun gban tuntun de o wa n doju ti awon ti o ready ati se nkan kan mo
0: ogun na ni keyo to ko yan jo ko pa awon ko kan tun dide ni
1: be
0: anikin to
1: ko yan email la fe so nu yen mama
0: ko se so
1: oh enikan lo soro ti mo fi wa mi kan le o ni gbogbo be yan ba ti wule ogun to e marun ni jowo koko tu ki je o tun duro
0: yo koko tu le marun
1: yo ti le marun yo wa se wa duro le wa se se bere afresh
0: a wa ni odo baba di light
1: okay
0: to koja lo
1: okay
0: eyin na wa nbe
1: baba mi
0: e ori wa so to pe njo na be se yo lo kan no ni ara baba yi ti adigoke e ma wo le ku jo meta se ranti
1: mo ranti mo ranti
0: ni mo ko ranti
1: mo
0: mo dani
1: mo ranti mo ranti tori olorun lu a won ti lo jina bye sugbon olorun lo awa lati ba bere ise iranse un ni yi me tun bi so idi ni and every one of the igba na ke ku se pa lo sise nitori pe won fun alowo and no ni
0: awon
1: no ni o
0: ti won wa fun yin nigba na pe e wo e ba wa sare fe ole iwo moto lo e kan gba nkoro ko ya
1: gba nkoro ni mo ni ti won fun mi sugbon mo ready
0: lati sise yen
1: pe ah e ba lohun ni
0: olohun lo pe mi ki se niyan
1: ani gbogbo ti an ba ku lo nda mi ti an ba pe mi sise ran se mo ton lo dan lo
0: awon ti won ku labe yin
1: labe mi
0: won ni ke wa sise ran
1: se e si ton e si ton lo sibe
0: e ni wo wi pe e
1: ba ko train iba yi ta jo wa ni yi ni en ti o ti ya ni nbe laye en to ba ti ye o ti lo
0: o ti lo
1: e ke wa ni melu lara mi
0: 09123708675 se wo na se tan lati wo pe gbogbo to ni un gege bi isoro un kekere ni ni waju
1: kekere ni
0: +23481424909006 en loju opo na +23481424910006 e ba wa lorun e lorun +23481424910006 don no du opo keji bi e du opo akoko to ba se bakan bakan e wo wi pe ah
1: iya kan be ni jede ikorudu mama every sunday ni dupe o paso si fun layi ke si lo pe ti ani mo nsu woro mo nto woro e wa ba mi fugo fuluwa ijo pastor binu pe iru ope iwo ni yayi ti e paso fun layi ojo yen ni pastor wa su woro ti o yagbe ti oto woro mo tori pe o di olorun lowo laye
0: won se yo ati ga ai pe ba lori afefe baba
1: eh o da mo ti gbo
0: o ba fe kwere pe mo nse yo woro
1: okay now eh wa ba mi fugo fulu
0: wa ni kan le wa wa church ni ka sa gba microphone e mo pe
1: igba yen ni pastor o le se yo woro mo
0: lawon ni kan ba se pastor
1: iti ya ndupe le lori tori pe o mo pe to n ba ti o ba wa woro wo ina wo hospital nko
0: so won ti fi kini si lapanu o se fuke fuke fuke nko ba se ko to woju re nkan se yin o
1: so gogo eniyan to n gbo mi
0: hello
2: e karo
0: e karo o
2: abdullahi isari lati gora
0: e gbohun soke a gbo yin ah nu ti lo nu hello
2: yawo mi
0: e seun
2: e ti wa bo
0: hmm
2: do pe yin bu se
0: amen
2: lo du mari
0: amen o
2: e ti mi lo pe na o mo da yin lo na
0: amen
2: ita idi baba me ni le do ni jo mi ni
0: hmm
2: e abu baba mi kan ni o wa ni po to da
0: hmm
2: o wa lo gba oni kona mi lowo ni ki yo ko se for organizer baba mi lo si fun le wo bo se gbogbo e jari igba to lo ma wa gbe buru je di ya to bi ni ori contract igba ni kwara ni ya wa se di ko ran wa nle wo ni oro di agbon lo ko si wa la ni lodun ran o bo se di pe baba mi ni problem pelu sibe n to wa sele ni wipe wa deni to pe ni pe kun ba n wa se baba gbogbo olorun ga loni ori oro te so loni oro nla ni to ko ni ran ti ni pe ase wo olorun o tobi to bayi lati se ni lore gbogbo ọ̀nà tí a bá fi dúpẹ́ níwájú olódùmarè ó máa sọ̀rọ̀ bí lókìkì gbogbo ọmọ ìyá mi kò sí tí ó là àwa dẹni tó ń bọ̀ òun náà ti wá kú báyìí lẹ́gbà tí wàá bá ní kú ilé ayé yìí téèyàn máa fògo fọlọ́run ní gbogbo ibi tọ́lọ́run bá múyàn láti tí ó fi múyàn dé ọlọ́run a máa fún yín ṣe bàbá
1: àmì
2: ìyàwó yìí ẹni ní agùn
1: àmì
2: ibi tẹ́ fi mọ́ pátẹ́ fún bí àwọn bàbá wa jáde lákàyè náà ní bọ́ sọ́nà
1: àmì
2: ọlọ́run wàá sí ẹ̀yìn náà tó lókìkì
1: àmì jésù ṣeun.
0: Hello. Hello. Ẹ ti wà ń bẹ̀ ojú òpó mi. Hello.
2: Hello ma.
0: Hello ẹ káàárọ̀ o.
2: Ẹ káàárọ̀ ọ̀ya wòlé.
0: Ẹ ṣeun.
2: Ṣé àwọn oúnjẹ ń lọ́wọ́ ni mo ń gbọ́ program yìí. Ẹ rí ibi tí ẹ ti ń ṣàdúrà pé Ọlọ́run jẹ́ ìṣẹ̀yọ wọ́ọ́rọ́. Nígbà tó pọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan lójú mi ó ti lélógún ọdún sí i ọ̀pẹ lọ kí n nímọ̀ ni ṣòǹgbà tí a dé tá ń lọ lọ́nà òdó wa ń rọ̀ àwa yà sí iwájú bẹ́ǹkì lẹ́bùsọ mẹ́ta bẹ́ǹkì police station ṣò wọ́n wá ń pe irun yẹn ọ̀pẹ tara wá ń tara ṣò níbi tá a ti wá yà ní iwájú orí oúnjẹ ń tẹ̀lé àpá kan wá dúró pẹ̀lú wa ìwé ní àwùsùnlẹ̀ àwùsùnlẹ̀ ó ṣàṣì àwùsùnlẹ̀ yẹn ó tó ẹ̀mẹ́ẹ̀sán sọ sí mẹ́wàá nígbà ọ̀yà bá ní apá àti lédè ó ní bàbá wa kan wọ́n tó kú kò ó sì yìí ó ní ojú ti owó àmọ́ ó sì ní ojú ti owó ó ní láti bí oṣù mẹ́fà tí bàbá yẹn bá máa tọ̀ lójúmọ́ ẹ̀kọ́ ìtọ̀ ẹ̀kọ́ lójúmọ́ ó ní oògùn 14,000 lọ́n lò 14,000 ó ní pé ó ní bàbá yẹn ti wá fún ìpè bá ní abá ṣe mí ní parọ́ fún un láti gba ẹ̀ sí àmà tí bá máa tọ̀ tí bá máa jàgbẹ́ wọ́n á rántí ọ̀rọ̀ yẹn ọlọ́run máa wà lára ẹ kí ó pè mí. Mo ń bá mo ń jẹun lọ́wọ́ ni mo ṣí wọ́n di oúnjẹ
1: ẹ̀ ṣe ẹ̀ ṣe àrò ọpẹ́ náà sì nífẹ̀ẹ́ ń jẹun.
0: O
2: ń kọ́ ní ìdílé sọ ní ajá mi láti èdè rẹ̀ mọ́.
1: Ok, God bless you.
0: Ẹ ṣe ẹ ṣe ọjọ́ ti lọ a nílé gba ìpè kankan mọ́ láàárọ̀ yìí ẹni tó bá mọ núrò àmọ̀pẹ́ dá ìnira ò dá o àwọn kan wà tí wọ́n wà nípò yẹn tí wọ́n lè ṣe ohunkóhun àfi tó bá yà jẹ́ wípé wọ́n lu àwọn nǹkan kan àwọn nǹkan kan
1: àti nǹkan kan
0: àti nǹkan kan torí ẹ̀ náà ni bàbá wa ṣe ń sọ fún yín láàárọ̀ yìí pé àwọn dá gbogbo ẹ̀ padà sí wọ́n gbọ́ ẹ̀yìn wò wọ́n gbọ́ tọ́lọ́run ṣe
1: ọlọ́run lè
0: lọ yìn má lu ẹjọ́ kankan àròyé kankan ò sí bí ti wù kó mọ ṣẹ́bẹ̀ mi ni mọ̀dọ́ ọlọ́dún tó kọjá
1: ọ̀rọ̀ mi ò gbẹjọ́
0: wẹ́wẹ́ kì í sáà máa dúpẹ́ orin mọ́dà mi nu ọ̀rọ̀ mi ò gbẹjọ́ wẹ́wẹ́ kì í sáà máa dúpẹ́ ló tọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n ò gbẹjọ́ wẹ́wẹ́ kọ̀ọ̀kan ṣáàdà gbogbogbò padà sọ́dọ̀ rẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ìgbáyé bàbá wa bàbá evangelist emmanuel taiwo adébúkè ilé tí ọlọ́run tún jẹ́ kí wọ́n wá sí orí ètò láàárọ̀ yìí bàbá last minute làwa sábà máa ń pè mọ́ bàbá last minute lórúkọ ìṣó
1: adúpẹ́
0: lọ́wọ́ ọlọ́run
1: jésù
0: ṣe
1: ẹ ṣí
0: wa máa jẹ́ kẹ tẹ̀síwájú gbogbo àwọn èèyàn tó gbọ́ wa láàárọ̀ ẹ gbàdúrà fún kí ẹ sì sọ ojú òpó ẹ̀rọ ìbára ẹni sọ̀rọ̀ tí
1: wọ́n gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ mi ipòkípò tó bá wà ọlọ́run tó gbé kalẹ̀ ní àkókò ìpè kí n máa yin òun pé gbogbo ẹmbásì ti wá sínú ìpàdé yìí máa yin òun mo sọ bẹ́ẹ̀ pé àṣẹ ìyìn kò gbónú ayé rẹ
0: báyìí
1: ọmọkùnrin kan ń bẹ ní amẹ́ríkà ó máa ń kọjá lọ láràárọ̀ síbi iṣẹ́ rẹ̀ suddenly ó bẹ̀ sí yà sí church thank you jesus ó sì fọdún márùn síbẹ̀ lẹ́yìn ọdún márùn yìí ló já bọ́lẹ̀ látòrí àjà ó sì kàn lẹ́yìn ṣùgbọ́n jésù ọ̀gbàgbé thank you rẹ̀ ti ń ṣe jésù wá wa lọ jésù ló mú kí àgọ́ ara rẹ̀ ó padà sípò gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi ìyìn kò ní ṣe tiẹ̀ tì nínú ilé iṣẹ́ yìí ìyìn kò ní ṣe tiyín tì lórúkọ jésù kristi ẹ ráàánú gbà o gbogbo apáta a ṣe àṣeyọrí nọ́mbà mi rè 08033 4597 08033 45 97 39 Adegoke luruko mi nje te ba fe story so that ko fi ni di pe e ma fi ojo pe aina yo dara fun yin
0: amen jesu ojo mejo ojina ti a lore ofe lati tun pade lore to yin to wenu akoko yin pelu omo yin ore yin ololufe yin titi la akisola titi wa di ojo mejo orin yin ore haleluya ko mi tan pelu mi ati yin ojo mejo

0: irun ori e ki le se wa ro pe ko ni da e lohun ah ah so mo ye irun ori e oro nla loro e
1: ijire ninu
0: foko e bale oke won bo e pe obi mo abi
1: anami so
0: wallahi wa bi mo
1: ese
0: ano e ti soro
1: oni mi soro
0: onu eni e wa n soro abi
1: odupe
0: won foju agan ru e
1: ola mi
0: wallahi ola e ma soro
1: to
0: ba pe eni ya beji abi ya beta ko mo pe mi o sin olohun
1: ese
0: ijile to wa ninu ijile oro to n gbe oro mi foko are bale
1: oromo
0: ni se tun fire ti to ba le se ti sera to ba le se ti ana o le se ti ena
1: dudu ti ni
0: ko ma ki wo ojo ori
1: ijile ni
0: ko rin kan fa awon eyan lana mo ni olorun lo mu mi bo
1: ijile ni
0: eniyan so pe mo pe olorun ni ohun o pe ri olore ajepe
1: olorun ti o se daduro
0: se mo pa awon ti won saju ebi nisin
1: olorun to mo ye
0: o le piti e lola ko wa ma dobale ni waju ti e come on olorun le se na
1: aditunla
0: baba ti mo si kande mo shikatali ba ya nege mo robo sebe aya baba baba baba shanda mo lobo si keteli ya
1: ba anami soro
0: ano e ti soro
1: ese
0: o ni e tun soro
1: ni mi soro
0: walai ola ya san ko to da
1: ola mi a tu soro
0: okay won ti se wedding abi
1: o se
0: sister basirat
1: ijile ninu
0: wa wo pe ah iwo

Ile-ise ologun oju omi ile yii yun Nigerian Navy ni won ti se afomoro wi pe awon osise ile-ise ohun labe ekun ipase ti komodo Sheu Tasu ona ni won ti si so loju jala epo robi eleyi to je egberun mewa 10000 liter ti won jigbe ni agbegbe etikun ti otegele eyi to wa ni ijoba ibile gusu wori ni ipinle delta ni bamu pelu ile ise ohun bi won ti se kefin epo robi na ona ni o je igbese yi ti won gbe ni wakati aro ojo abameta saturday latari igbiyanju awon iko to ngbogun ti iwa epo robi lona ito eleyi ti won gunle ni agbegbe ohun nipase Nigerian Navy ship NNS Delta latari afintonileti otelemuye eyi ti won rigba wipe awon afurasi oniwa odaran aje epo wa ni won ti gba agbegbe ohun kan ti won si nsise won leyin osoka leyin ti won ke fi oro ohun ona ni Tasio lo fi oro lede wipe igbese nlo lowo nibamu pelu ase eleyi ti a pase wa fun ile ise ologun ori oju omi ile yi iyun ogagun idi abbas ti o fi lele wipe ki won dabobo awon opopona ori omi ti orilede Nigeria ki won mo si fi aye gba awon ti won je epo robi ile yi wa lona ito orilede Nigeria na lasi wa ibudo to ri si igbogun ti aisa ati itankale re yun Nigeria Center for Disease Control and Prevention NCDC ni won ti yoju oro sita wipe awon ipinle mejo ototo ona ni won ni ida mejidin ni 98% aisan difteria

0: bá dada emi lomode isi fun ogbon fo lu pa ni
1: wo ore mi ko si le eko tin ti mu lo odo ni gba wale
0: so gbon pa grace feed ni
1: nibo lo wa
0: je nja otan Grace Feed Private School ati Grace Feed College ni ile iwe ti gbogbo

So kini mo nso eyin eyan mi e je ka sora ogbe enu ko se nkan ti o nduyan ninu ogbe enu kere teyan ba so sugbon nkan to nbaje lara po orisirisi ogbe enu lo wa ale yi ton pe ni duodenal ale yi ton pe ni peptic de duodenal ulcer peptic ulcer ale le yi ton pe ni gastric ulcer iye o ti e darara e je ka se bo se ka sise ko ba le ri bo se e ko ri iwo to lo gbe enu atarodo da fun e sombo abi ba wa bi wa lo se npe lo ye ko ma fi se be iwo to ni ogbe enu to fe ko lo tomato o da lara e ibaje tomato ni koro ibaje yi to wa nnu eh agolo ko da lara e en to ba ni ogbe enu lati ma mu minerals ko da lara ni en to ba ni ogbe enu ko ye ko ma je nkan didi en to ba ni ogbe enu ko ye ko ma mu milk so ta ba sora fa won kankan to ni ka ma mu elomi ni ogbe enu to ba ti de church shop shop party bye o ma la o eleni dodo o ma la mu gbe ni pe o fe mu eyi to ma seku ninu di ose to nbo bo mu go mewa gbogbo na a kuro lare bo fe bo ko so kila nso e je ka toju ara wa e je ka toju ara wa iwo to ti wo to ogbe enu nse to ti toju e lati jo o ti logun logun logun logun logun logun logun ko ti lo jade lo sayewu lo ba won akosemose so fun won pe atigba to ti nlo pe o ti logun gba bayi si gba bayi pe kini nse nse ko be si ye ikun wo ko be ye gbogbo ikun wo to ba fe se yen won le ni ko se full abdominal scan to ba le po fe ko watch ko wo boya oni osa ni o dada won le se endoscopy abi ko ye wa se ri owo ta nle kakakaka kokokoko yi ijokojoko eyan a fi sile lo mo so fa won ta wa lo awon ta jo se program lana ni danileko ta se mo ni bo se ri mi mo ni nkan mẹta ni mo nle laye mo ni ti nkan mẹta yen ba ti jasin nkan mẹta ni mo nilo lati odo Olorun nkan mẹta yen ki to ba ti bo teyan lowo de no ti e ti wa ni kan owo eyan ki eyan tun wa number 1 ki n fe jeun ki ri nkan to hun mi jeje number 2 ki n fe woso ki rowo ra okirika ti mo wo si mi eyi ti mo wo le nisin number 3 ki n fe sun ki n ribi forile pe mo ti sun tí wọ́n ń sepọ́n máa fi gbalẹ̀ lé ẹ kúrò pé di débẹ̀ di débẹ̀ débẹ̀ jọ owó oríṣìíta kìíní kan mo ṣe ní nǹkan mẹ́ta yẹn tọ́lọ̀ bá ti ṣe àṣẹ ti bùṣẹ̀ yòókù kéré but àwọn èèyàn lágálágù lágù lágálágù gbogbo nǹkan ṣá la fẹ́ ní tó fi jẹ́ pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n á ṣe biribiri mi ò ní kí n má ṣe biribiri ṣùgbọ́n ìwọ tó ní ọgbẹ́ inú to lo sori oke to ni ke lo se biribiri to wa ba won se biribiri to ba lo biri igoto to lo di nkan mi iwo lo mo olorun oba mi ororo mo so fe yan ko mo yin ti eyan ba le gbawe o da ori ah ayin jiji to ohun le se ko ma gbawe o e kini to ti en so ohun kini kan mo ni e be le se ko ma gbawe e fi awe yen e yi si iso orun ti wa tọlọrun ba bẹrẹ ni sọrọ ni dede ago meji ago mejila ku ṣẹju mẹẹdogun to bọ lọhun ẹ sọrọ lọhun a gbọ ẹ kò dìgbà tó o bá gbàwẹ tó máa ṣí ẹ lè ṣe kọlọrun tó gbọ ẹ àìsàn ọsà ó wá kún everywhere the funniest thing ni pé ìwọ tó bá ń ṣe lọ ṣàyẹwò tó ti lo oògùn tó ti lọ hospital tó ti ṣe gbogbo ẹ tí ò ṣe é ṣe doctor sọ pé ọsà ni ó da ó ti gbà ṣùgbọ́n o ti lògùn tí doctor fún ọ tún ti ra sí ó sì ń ṣe ẹ lọ ṣàyẹ̀wò torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn àìsàn kan wà tó máa ń ṣèyàn ní inú tó jẹ́ pé ó máa fi ojú jọ pé ọ́sà ni
abi ko ye yin o da bi ti urinary tract infection ba nse infection ko wa to ma to npe ni UTI to ba nse eyan o ma mu ese be ni pe ulcer inu ma ma run eyan inu ma ma kun eyin ma ta eyan ti o ba fe to ito ma ma ge eyan je lo sayewo ko mo nko to je gangan mama pe ni osa lo ma je kara buru nijo friday ta pari eto jo friday ta pari eto mbi emi ati oga mi ya inu laye wa e baba ko pe wa won ni awon ni jejere lungs cancer pe gbugbu ba won se nlo ta won ba won wo won so pe won ni but recently si ta won wa lo wo o wa je lungs cancer abi ko ye yin jejere inu lungs jejere inu itan pe ni bowel cancer colon cancer go awon jejere won yen won ma nfoju fe jo sa mi o toro e fe anybody ko de ni se wa lagbara olohun sugbon awon to de nse lowo lowo ko olohun ba mi se kini ko olohun ba mi siju anuwo won ko ba mi wo won san sugbon je ka ma lo sayewo o se pataki ayewo se pataki ayewo se kini o se pataki to ti yan ba sayewo awon yin bo bo won ni prevention is better than cure yeah prevention is better than cure e keyan deno aisan o san ju keyan se kini keyan so pe ohun fe ra ogun to ma fi wura un san abi kile ni mo so sugbon ta ba deno aisan o se ju dada ju ki awa so pe a fe se kini mo fe fi akoko idupe lowo brother wa kan nilu oyinbo lọlọ ni ki ran mo fa koko idupe lọwọ brother wa nilu oyinbo sunday to koja lohun ni mo soro nipa pe awon ti won ba wa nilu oyinbo tọlọrun ba fun lagbara pe kojo ko ran wa lọwọ ko jade lati fi owo kun awon baba awon baba kan wa to je pe won ma to to ba ti sun bayi won rorun sun gan won ma to kile to mo so brother wa yi uncle wa yi wa dide pe won wa send the message si mi won ni awon amo oye to ma se aisan to ma se ayewo fun awon to kini e ba nse pe ka mo aye to ma se pe awon ma san owo eyan 15 people oda mo de so ni eto to koja pe mo ti lo ba awon to nse ayewo fun awon eyan pe ni hospital pe kojo 16000 lo nse PSA yen lati mo boya eyan ni aisan seto but awon bibu yen wa ni oda awon ni ko ba wa sun si 10000 kojo won de ba wa sun si 10000 brother wa yi wa ni awon ma san owo fun eyan 15 awon baba yen ni o aha o wa je 150000 so afẹ fa koko idupe lowo brother wa eyin ta ba de tọlọrun ba de tun fun lagbara pe ke ba wa se inu wa ma dun mo fe fa koko idupe lowo brother won ti fun wa lowo won ni ka send the account ko send owo mo nino mo ni ko wo yen wa lodo won ta ba ti lo sibe yen to ba ti ready won a send owo si awon people yen oruko won ni Adebisi Mr. Adebisi Akinwole Mr. Adebisi Akinwole lati Houston Texas ni USA adupe lowo yen se gan ni God bless him e se gan then mo fun wa pe yin pe Wednesday to nbo Wednesday to nbo lati Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday awon kan nbo lati se ayewo ofe ni scout camp ayewo ofe lati irun ori titi kan ikanu ese ni won fe yewo fun eyin eyan won ti gbe mo won lati China won ti gbe machine yen de eyin ti e ba fe se ofe ni patapata aba won soro won de lawon ma ba wa se lofe so en te ba nife si e le pe leyin eto ayewo ofe lati irun ori titi lo kan ikanu ese ofe ni patapata ko se n to n gba kobo lowo anybody eyin ijoba de re ateyin oloselu bi nbo ma binu si mi eyin ijoba ateyin oloselu ti olorun ba fun lagbara e dakun eyin na e jade e ran wa lowo iku pipi o ti poju number emi chikito 08081218145 ayewo fe ma bere ni Wednesday to nbo e si ma gbo nipa e lagbara olorun e se te nbo wa God bless you all o

to da ko si je ka niyan ri o da oshu baba bayen ni ka se lo wa gbori wole wa mu ben emba cashport un gangan lo bi n to bi gangan niyan tori pe ninu oshu ninu awon oshu yen million papa julo ni gbogbo ojo ojimo eni kokon mo lanfani lati gba baba nso nipa emba friday cashport eyan tin gba lati ojo ojimo to koja lo bode tun se ma gba ni se ma gba ni yen ti remember yen ti o fi lo ka tun to gbe ara otun mi wo e ba wa gbagbe wi pe promo yen na nlo o play 3 get 30 ticket yen na wa nbe o so imagine wa play meta ona meta nlo wa ta tatajire nti eniyan ikun sagba ni sa Yeah, play 3 get 30 ticket 3 times 10 any pay ticket yeah yo kan ya fun eni mewa yen fa mo to play meta le kan na ni o ori pe laaro yi baba ti le loju oja bae ta tun pada ni te oko pin 25000 naira kan na owo ye ti ru gogo si o ti ru gogo si lati sunday to ni ilo o tun ti ru gogo si o ti yato sawon ti sunday tele o ti ru gogo si bae ni emba cashport ilo nsele bi nkan se je niyan o ye je kin gba inu dj ti ball alafowoju iyen sinu ajo loke ye basketball kin gba wole alaye yen bere pe kini code ko yi pada *347*1004*2#. No, le ma fi gbori wole yen ni ti lage lu bo se nlo lowo lowo yi awon to ti menu be ti te soju e number ti n kolu ra won lowo iyan meje ototo lu ma gbenu si losan tun ni pelu ase olodum *347*1004*2#. Aboju opo taye luka re tun le babe yen wole iyan www.cashier.ng www.kashe.ng e to babe yen wole iko ti di tigress iyan iko agba oje lobirin to soju orilede wa Nigeria iyan ninu dj ti FIBA women basketball iyan world cup to nlo lowo iyan ni ilu Berlin lorilede Germany iko ti di tigress won to ba ijakule pade lana iyan nigba ti won koju akegbe won orilede Hungary won to ba ijakule pade o se ranti ni saaju ni won ti kokko koju orilede ti South Korea orilede South Korea fi ya je won pelu ami ayo 99 si 81 point amo lana won to ba ijakule pade lowo orilede ti Hungary pe ebi tin pa won Hungary o won o ti eje won woju anybody won to fi ya je iko ti di tigress itorilede wa Nigeria ninu DJ ti ball alafowoju iyen sinu ajo loke ile tun wa kaakiri agba nla yi baba nso nipa women FIBA world cup iyen lorilede Germany ami ohun lo ami 95 si metadin arun ami 89 si metadin ni 71 to 67 points oni orilede ti Hungary na ifi aje orilede Nigeria o ba wa di ni ola ase kagba iyen ni group stage o mo lanfani lati waye nigba ti won ba nkoju orilede ti France a mo koju orilede France lola olohun ni ko saanu orilede wa Nigeria ba fe yan yo kuro ni group stage anilo lati bori orilede France lola eni a fe lo saba ni sa lo e olohun o saanu eni ni orilede Hungary awon fi itan bale nti won tori pe igba akoko re ti won bori ifigagbaga iyen ninu DJ ti women basketball walk up igba akoko lele lati bi odun 28 seyin first time ri 28 years wo bori ifigagbaga won fi orilede wa Nigeria won fi wa mu record ni anilo lati bori lola ka bori lola aliba tesi waju kuro ni group stage bi nkan se je niyan okay o dinu dj league agba oje ile wa

da mo wa pelu e ayo to de on lateju on lo si wa legba lana ni ilu abe okuta ayo tun de on lateju ile la wa lana ba wa gan di omo egba lana yen ti mo pe egba meju gboro jara won yen omo egba lana yen o foton patapata ayo tun de on lateju o te kokko ko wa lo le na ke to wo bolu e kokko wa le na kokko je yan be yen na fi nkan mimu le yen ni lu abekuta lana ko to di pe agba papa asire lo o ni kawona brother no ni tan wo lu ase olowo ba mi idumare

SD 12 town won fi won lamfa ni lati fi aje won nigba ti won koju CS Faxen CS Faxen won lamfa ni lati fi aje won lana pelu ami ayo kan dondo sodo ni ni papa sere MKO Abiola Stadium baba nso nipa CS Faxen latori lede Tunisia won fi aje won ami ayo kan sodo ni ori pe Lucky Emmanuel oruko re loro oruko omo ni ru omo o gbe Lucky re yen tun mu Lucky eyen yen tun tele wo ori papa lana tori pe labala koko o na ni ko ti Shooting Stars oni won ti lanfa ni lati fi aje awon ara bi ni won ti mi awon kan yen ni iseju me dogbon ko ni yen ni 25 minutes oni Lucky Emmanuel lo lanfani lati mi awon yen ile ti won fi aje CS Faxen o wa ri eyo kan yen won jara burabu won ori da pada ko ti Shooting Stars na wo pe ai agbodo gba omi lo baba ni go mo eyin no ni go bibi ni bi gan se je niyan o ami ayo kan sodo on lo bade lana ifigagbaga to ye ko waye laarin ko ti eyin ba international ati ko ti Shooting Stars lana idi niyan o ti won fi sun ifigagbaga yen won fi sun si ojo waju Inter Lagos Doma United lo lo pamole ti pada sinu odije league agba oje ile wa Doma lo lo pamole pelu ami ayo kan sodo loni yo ma tesowo waju Kano Pillars ati ko Niger Tornadoes Kunt Kaliva ati ko ti Barao FC Nasarawa United ati ko Bende Insurance ni Plateau United ati Kwara United ama Jaja United Rangers Bees won atawon omo ogun abia yen abia warriors won ajo ma wako nkan se je niyan ifigagbaga to ye ko waye yen laarin ko ti Castina United ati ko ti Rivers United Jaja United ti won won sun sowo waju se mo pe iko ti Rivers ikọ ti Rivers United o na nbe ni Intercontinental lowo lowo o na se daada lana o se daada tori pe orile ede Cote d'Ivoire lo lo lana yen ninu dije ti CAF Champions League ye preliminary to nlo lowo Rivers United mia o mu ami kan bo ami awon kokan ni won jo mi pelu iko ti San Pedro orile ede Cote d'Ivoire wan wa ni won gba bi nkan se je niyan ba ba nso nipa awon DJ ti CAF Champions League awon ko wa orile ede wa Nigeria ton lanfani lati se daada bakan na enu go Rangers ohun ati ko AS Obimap ni won ajo ma koju ara won loni AS Obimap lati orile ede Benin Republic kon eh ma go merin losan toni niyan ma waye bi nkan se je niyan abi Mbola Sadiq o sewo si mi o wa mo osu ka lowo ti yo ye mi na baye iko ti Shooting Stars a ba toju ojade tori pe baba nso eni to je oga agba iyen fun igbimo oluko ni iko ti Shooting Stars mo nso nipa technical advisor Beni Salisu Yusuf o so nkan kan leyin ti ifigagbaga pari e fe gbo on to so e ja loju oja na ta ba tuju oja de ka wa teso wo waju e ku kale

lagelu fm 96.7 okigajoke ile fufun bala felele nle ibadan be ba se ndarapo mo wa e lowo wa life and direct iyen ni ikoni bani dore ti facebook awon ti wa ti wa lapa abe yen mu nbo wa lapa abe yen cash yes *347*1004 *2# ile fi gbori wole o ati kufoko fun eni akoko lowo tele kejire ani owo yen ti lowura si iyen ni gbogbo ojo osin mi bayi ori pe emba passport yen o fe ma gbe awon iyan de be ni ma fi ma ri bi seju mewa si 10 minutes time o to yikoto ti tele keji na awon eyan se ma gba ni e ma gbagbe pe be se n play lo yen e ti nla fojusun lati fi oko kan pa eye meji tori pe etunjo da si iyen bo ba di ojo friday passport bi tawon eyan o ti mo gbenu si million eni kan ti fi gbe 1 million kan lo o di awon ni 500,000 lowo oni 200 on 250 oni 150 oni 100 on 50,000 e lojo friday bi be se n play lo latasiko ina ni gbogbe nla kale o *347*1004*2# abojo opo taye lukara www.cashier.ng okay loni yajo yajo gege bi ajo ti nff ati ajo ti nsc nigeria football federation ajo ile ton se kokari ball alafese gba ni tibuto orilede wa nigeria ati ajo nsc nigeria sport commission ajo ile ton se kokari ere idaraya orilede wa nigeria bon se je ko di mimo yi pe ti ba di ojo tuesday ojo osegun tuesday oluko ni tutun yen fun iko ti super falcons iko agba oje lobirin torilede wa nigeria ehe o ma kede re faye gbo lojo osimi ojo tuesday bakan na iko ti edo queen won ti gbe idije idi ife eye idije yen lo ba ba so nipa wafu b champion iko ti edo queen won lanfani lati se daada o won se daada won ni wafu b champion won lanfani lati gbe ife eye yen lo ni bayi won ti lanfani lati qualify iyen fun idije ti women calf champions league won qualify fun idije ti women calf champions league won ti qualify bayi bi nkan se je niyan oluwa kemi adeguyi oni player of the tournament bakan na doso anantazia atume on lo gba golden boot iyen fun idije ti wafu bi iya mo ti bo soke okun jama musiala ti pada de loni rabaji gan loni regede fin leyin to pe daku ninu figagbaga kan koju ko ti fc eden figagbaga olore sore kan ile ti ko ti bayern munich igba e ki sa to bere gbe wole ni 60 minute to collapse ni 68 minute loyin bere o ti pada de o ri pe won gbe wole lana nigba ti won koju ko ti sakofo any 57 minutes no lanfa ni lati gbe wole ni pe o kere ju o gba 33 minutes lana yen

yan kasadurada niyan awon ti barcelona iko ti barcelona won ti gege bi iroyin se fi ide emule oluko ni anzi flee o ti yan awon meji ti o mo je balogun ti o mo je balogun fun iko ti barcelona oluko ni anzi flee ki lo yan won o mo pe ibo lo mo nwaye ibo na nwaye o amo oluko ni anzi flee on lo yin eni ti o se ipo akoko en ti o je captain number 1 captain ati number 2 balogun ati igbakeji balogun o ye won o wa ni eyin agbabolu eyin na lo dibo laarin ara yin eni ti o je igbaketa igbakerin igbakarun ehe olohun to wa sibi to da ni ati yan awon ti o mo je balogun marun ototo to to tele ra won o mo pe fe mo won rafia ni number 1 captain ko ti barcelona bayi pedri gbenu tele ni number 2 eri garcia o na je number 3 frank de jong ni number 4 somo na lami yama o lo nbe ni number 5 rafia number 1 pedri igba keji Eri Gazia igba keta Frank de Jong ni igba kerin Lami Yama ni igba karun Lami Yama ni o mo je balogun iko fun iko ti Barcelona ele to si kere julo ti won yan number 5th position lo wa bi nkan se je niyan *347*1004*1#*2#2 ni o le fi gbori wole awon figagbaga lanfa ni lati waye lana bakan na loni yo tun ma tesowo waju idije ti fresh league 1 waye lana o no ma tesowo waju leni idije ti la liga na waye lana o no ma tesowo waju leni awon figagbaga yen loni perete eje ma mu wa fun yin papa julo awon to ba nikimi to nikimi ori pe iko ti athletic club ibao tun dakun kan to nse ko ti atletico madi ami ayo meta sodo lo bade lana loni yo ma tesowo waju ifigagbaga yen poju ba yen lo valencia ati ko ti barcelona ago meta koja aseju me dogun lo ma waye valencia ni o ma gbalejo barcelona se espayon ati ko ti sevilla ni bi nkan se je niyan ije ti epl nile gesi iko tottenham hotspur Olorun ni ko saanu EPL nile gesi na lanfa ni lati waye Tottenham Hotspur ti ko ti Nottingham Forest won ojo fagba funra won won dila na mi ayo won ododo lo bade Crystal Palace lo pa farm mo le ni pelu ami ayo meta si meji Aston Villa won ati ko ti Hull City ami ayo won ododo na ni loni o nte sowo waju Everton ati ko ti Manchester United lagu meji osin Arsenal mo agbalejo iko Chelsea lagu merin abo ifigagbaga yen start e ma mu wa Bundesliga na waye lana tun te sowo waju leni bakan na ni DJ Serie A lana tun ni o ma te sowo waju bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan Roberto Di Zerbi oluko ni iko ti Tottenham Hotspur o je odi mimo yi pe ifigagbaga to waye lana ori pe baba n so nipa iko ti Tottenham Hotspur won mu ami awon akoko won yẹ fun idije EPL ni sayi 1 point ti won o kokko ri won ri lana mo pe ifigagbaga meji eleyi ti won ti gba seyin won ba ijakule pade ni won de ko won de mi awon won je meta sodo lowo Brentford meji sodo lowo ko Newcastle amọ lana ododo lo bade iyen koju ko ti Nottingham Forest won ni 1 point fun igba kokko ninu idije ti EPL ni sayi iyen gangan ko ni royin be royin be ri oluko ni Di Zerbi ti jako di mimo yi pe awon agbowo waju ohun won kan se woro woro bi owo inu awo ni o ni gbogbo e bi ana owo awon agbowo waju ni oni papa julo se ti e ri Matistel omo odun mokan le logun yen omo bibi orilede France yen o ni gbogbo opinu re lana ipinu odi wrong decision oni lo kan make lori papa ba ba n so nipa mamochi na agbabolu ti won gbe yen ninu ko ti Manchester City Saviola na n ko nu ko Manchester City
oni gbogbo won kan se woro bi owo nu awo ni oni ba won se pada ba won se ta omi lana koju ko ti Northern Forest oun na ka lebu ye si gbogbo awon agbowo waju je bo se je ko di mimo ifigagbaga ti o ma waye le ni laarin ko ti Arsenal ati ko ti Chelsea Chris Cavana oni o mo je adari ayo ti o mo dari ifigagbaga yen o mejeji na Chelsea ati Arsenal na no ni akosi

ti lanfa ni lati dari ifigagbaga won lai moye igba le to de je yipe bi igba ti ko asna akosile won ninu gbogbo ifigagbaga le ti oluko ni ba dari akosile ko asna o mehe bi nkan se je ni *347*1004 Statua sile fi gbori wole lori ti cash eyan ayi koto elekeji yen laipe okay ori enbe abiodun oye la de king of gentle boys doju modina

se won se ranti baba won se ranti baba leni obchesi de ni oye lade oni nja se bayi ifi gagbaga to ma waye yen oni ki n fun eyan meji ton ba gba prediction yen lori facebook ki n fun won ni data te pe to ba wo ori phone tan phone o si wuwo wa phone o kokko vibrate yo tun wa pada wa wuwo oni eyan meji tori pe o ti pe ogbon odun loni ti baba re wole so ni abi odun oyilade baba n so nipa baba omo oba kola wole isola oyilade prince kola wole isola oyilade asiri niyan alias asiri ni o ti pe ogbon odun bayi ti baba wole sun yen loni wa wo an tin se sara na lataro amo ko won tun kan si ko je kan mo ni awo eyan meji ba gba prediction yen laarin ko Arsenal ati ko ti Chelsea e lo ma fi prediction yen sibe data to ni weight gidi ni o ni ka fun awon eyan ka fun eyan meje ototo bi nkan se je niyan bi nkan se je ni ifi gagbaga ohun laarin ko ti Arsenal ati ko ti Chelsea kini start ifi gagbaga yen je n ba be yen wole tori pe ba ba n so nipa ifi gagbaga ago merin abo losan toni ni o ma lanfa ni lati waye ifigagbaga meji meji ni ko Arsenal ati ko Chelsea ti gba yen ninu DJ TPA ni sayi be kederi won jo bori mejeji ni o won ipadanu rara iko Chelsea ti mi awon meje iko ti Arsenal mi awon merin amo iko Chelsea ti concede marun won ti go marun ninu ko Chelsea iko ti Arsenal clean sheet won won gbe lo ni won ti concede goal rara clean sheet yen won si gbe lo na ni ojo ni 66 point ni iko Arsenal be ni po eleke iko Chelsea re ni po eleke rin

0: pori meta ninu marun o ta omi eyokan o padanu eyokan omi awon mesan o kon si di merin yeyin o competition bakan na iko Chelsea na buri merin ni last 5 game o ta omi eyokan o mi awon to nlo bi 15 goal o de kon si di mesan eto e di nko aba ni pe ka so nipa eto e ah nkan o so mo na fun iko ti Chelsea o ti pe o ti di bi ifigagbaga meji la bayi tawon meje ijijo gba koju ara won iko Chelsea o ti ibori ifigagbaga kankan ni last 12 meeting mo baba so nipa last 5 game won iko Arsenal bori merin o ta omi eyo kan bakan na awon mejo ni ko Arsenal bori elomi ye ni le ko Chelsea o mi awon mejo koju ko ti Chelsea ni last 5 game Chelsea na o na mi awon merin ni last 5 game ni le Arsenal ta le ni to ni owo yi *347*1004*1#*2# ni ta le ni to ni owo yi baba mi daada eni olohun mo Chicago ni Illinois lorile ede America e se ngan ni o te wa nbe yen tori ti wa ina oni to wo yin ilu ase olohun ta le ni to ni owo yi mori e nbe olarin waju omo soni bare bonfrey john yen ni brampton ni canada iyan ade emi omo oba alase ade emi estate management e se ngan ni o ta le ni to ni owo yi mori ta lain de le akim lori ikanni bani dore facebook gbogbo won tin predict dola po tun de e predict sibe abi odun oyi lade oni se ranti baba re o ti pe ogbon odun loni olorun tubo mo ba wa se iku ni isimi fun baba number won ko lura won ti o wa ko o je o di mimo yi pe o ma se ni laanu wi pe iko Arsenal won o gbe Morgan Rogers ele ti iko Chelsea gbe mo won lowo yin o ni ohun like agba ballu ti won lo gbe o iyen Zolis Christo Zolis o lo ohun feran re ki se pe ohun o feran re o ni amo ohun prefer ki won gbe Rogers o to di pe iko Chelsea gbe mo won lowo iyen ti o wa ko ta gba ballu nigba kan ri ninu ko ti Arsenal ni yan right won ni gbagbe ko Arsenal yen o na kin leyin pe ohun na prefer ki won lo gbe Rogers o do ohun gangan agba ball ilo na fe ki won lo gbe ko to di pe ko Chelsea lo gbe mo won lowo owo kan tin lo bi £117 million ni won gbe agba ball o o lo do ohun o ni amon to sokun fa ti won o fi ri gbe ti ko Chelsea ri sare gbe mo won lowo oju pe Vinicius Junior ti won le ki gba won ori owo ti won ori Vinicius Junior gbe Chelsea wo pe n to ba fi le mo mu eyin fi mo fi aduro owo banta banta ban lo Vinicius Junior wo ja lo gbe Rogers je won o gbe mo wa lowo amo iko ti Arsenal won eti kabamo pa won gbe Zolus o na se daada o se daada bi pe baba n so nipa ifigagbaga ile ti Rogers to gba iyen ni sa tu koja lo iyen fun iko ti Aston Villa ifigagbaga to n lo bi marun le ni adota 55 game 14 goals 11 assists lo ni nisa yi gan fun iko ti Chelsea ti won gbe yi o ti mi awon meji ninu ifigagbaga bi meta ko se daada o bakan na baba n so nipa Christo Zolis na se daada ninu ko ti club brook ti won ti gbe o na wa ifigagbaga meji le la adota 52 game lo na gba 22 goal 29 assists o de se be fun bi sa bi last 2 season to lo iyen ninu ko ti club brook o wa consecutive o se lera lera ni lati bi sa bi meta gan ni lo tin se be bo bakan na ni Rogers bi sa bi meji lo na tin se be bo ninu ko ti Aston Villa e to je pe gbo ejo to ra won na ni ale ni to lowo ise eyin number ye gba funra yin e gba funra yin e mo kolura yin e dakun e lo predict ifigagbaga yen laarin ko ti Arsenal ati ko ti Chelsea abiodun oye lade ojo di mimo be oni data ti mo deru ba phone phone o sare fabrice ni la file yi kan se je niyan boya ta leni to lowo yen 0705 0705 lo bere number yen bakan na 9420 lo pare 0705 on lo bere number yen 9420 on lo pare ta leni to ni owo yen iyen fun ti tosan to ni 9420 lo pare ta leni to lowo yen ta leni to ni owo yen se ti ni ehn o ti ring bi nkan se je niyan o hello e ka so oruko yin ati bi te tin soro lati ikanni lagelu fm ni
1: popola oluwadare
0: popola oluwadare lati bo
1: lati ayegunoleyo
0: lati ayegunoleyo ba ba nso nipa ka se ese ti jeri
1: mo ti jeri do se mi
0: e ti je bi ose bi meji seyin le ti jeri to elo le je last yen
1: 50,000
0: Ah, baba mi e tun ti je owo loni, e tun ti je owo loni loni ojo osin ni. 25,000 naira le tun je. Tun ti je 25,000 naira losan e. Customer care ma pe yin, bo se ma pe yin yen. Wa pe yin, bo se ma pe yin wu yen o tun wole. Bi nkan se je niyan o. Olorun ni ateleda yin. Bi nkan se je niyan. Papa bibi lati ma se wele amo kin to ma lo Emiliano Martinez. Number 1 jersey. Kun le mo ri ni eyin re loni bo ba wa loju ile number 1 ni o mo wo o ti se pasiparo aso re ko wo number 26 mo tori pe Sanchez leyin to n ti gba inu ko ti Como FC lo lori lede Italy o ti drop number 1 adehun alaya loni Sanchez ba lo Emiliano Martinez ni o mo wo number 1 bi nkan se je niyan loruko lootu eto yi otun ba baba tun de omo lawu Alex Ferguson bakan na bi Bola Sadi je ke gbadun mi yen lapo odo ti yin be egbon mi olayin ka sunu felele bo lo ni o se ri up gunners o lo ni o da si wahala sikiro ayinde oju itere loruko ti temi omo ma kiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa titi ola ta tun ma pade tori pe mi ba tin dide ola kemi mighty lori eto ta pe ni sunday oyoyo ya o tun gbe yin de be losan to titi ola ta tun ma pade iri atayo pelu bukun la fi pade o dabo

emi ro po sese ko ma ri nkan kan bayi to ma dupe lowo Olorun fun mi ro po sese ati bi pe te won ba ko jale te won ba ni ohun ti o da le yan fe ma ri ohun ti o da e na le yan ma ma ri sugbo to ba so pe e to da be gangan ohun ni mo fe ma ri oju ope yen gangan o mo fe fi ma woran wa ri opolopo nkan to le dupe le lori sugbo to ba so pe fe ma complain wa tun opolopo ile to ma complain lori ewo lo wa ye ka mu ninu mejeje fun la ke mi ma ti le record temi emi ati la je ma wa nbi

ni ikan in lagilu 96.7 FM lori to Sunday yo titi di ago meji gbako te ba ni ka wa wo ba iseju meje ti koja lara ago kan oni on si ni ojo kefa osu keso odun 2026 mo lero wi pe en gbadun ojo simi titi yin mo lero wi pe en simi gege bi ojo na se so ogbolopo wa on lo je ike Monday to Sunday ni ayojo kankan sile ara ma nfe simi ara nfe simi bi demi ola oba ati messi shinwo awon ni won se ijojo se orin yen won pe ni give me chance yen ni pe fun mi lona je ngoja je nduke lowo olorun oba nitori pe oni gan oni ojo bi awon kan itori e la se fi orin e la se wole afiyen afi dawo dunu afi damo so si olorun oba ni oruko gbogbo awon eyan to je pe oni oni ojo bi almost 6 september ewo mo ba yin dupe mo ba yin yo mo de gba ladura wi pe e ma se opolopo odun laye lagbara olorun to eto sunday yoyo o ti gori afefe bayi mo ki gbogbo awon akegbe mi awon ga mi awon alabo sise po mi eleyi ti won ti n gbohun sa fefe lataro kakiri gbogbo agbaye ona lawo yan tin gbo ikanni lagelu 96.7 FM mo so wi pe a ma retu to mu wa lagbara ilede wa to ani ni keke ma rest ani ni ke ma lodo ani ni ke ma lo soko nitori ke kini oni kaluku idi ise oni won wa sugbon te ba tin lo make sure ko gbe radio yin dani eyi soke lalala e ma wa se adani kan je ma je ko je pe eyin nikan o le n gbo eto sunday oye pelu Folakemi Mighty e dajo pe awon eyan na wa pelu yin sugbon to ba di pe a wa soro doju e awa ni pe ke pe wole awa sojo opo le te ba ti se yen e ma yire radio yin soke la la in fact e ma sumo radio yin iyen sun patapata ko n radio abi ke pa patapata nitori pe ti o ki ngbo meji ko ma di pe radio a ma han phone a ma han radio a ma dun ti mo bo se lo gbogbo eyan lolufe ki Sunday Oyoyo gbe yen lolufe lagelu on la ki aku isimi opolopo un la ma se laye le ni 1st September and first Sunday in the month of September amari last Sunday amaroki odun yi lagbara olorun ari opolopo odun lori oke epe anti mi biro nke ba sorun mo kinkin mo ba dupe lowo olorun ba apeju pe se lagbara olorun like like le ni that go be like you know look I say congratulations to you so adupe a lo si odike jagborin so ni sunday ni first sunday ijope opo ni ese wori ope de po ni enu wa ngba ta ba padade atun ma tesi wa ta ba padade awa ya oja ta ba ti wa doja awa pada wa si ori eto bo se ni gbogbo na eto ni atori ati advert ati oro gbogbo e patapata eto ni ki olorun ba ko jo ko ba wa to lojo toni be se ngbo mi kini yin ma du kokan yin ma bale gbogbo ti ma ti so ko ba yin lara mu la se leduwa to abimbola jalobe

0: Antishalali sinobani ya wanoko ye wanku ni okwe muliru wipi agbado reno as a matter of fact ti ba shita siku abia koko abama gbolo meye ni titi taba figo trake to shigo ugu diye te iba figo le isi elewa siku lati lotungbo okwe latenu shola alisin oba ena shola alisi toki jie ya wanduko open mo pe akole be ni to okay no la ma tu awon mode won tin mura sile ati wole awon ko wole lola awon ko do se tumbo bawo gangan le yin se ngbaradi bo le se ngbaradi lori eto ya ma ti sorry ma tutun so na ni bo le se ngbaradi ati wipe so de nkan kan si wipe o da won ti fe wole new session mo pe September na ma wole anti university onku eyin o mo won ti fe wore new session now September yi ni won ma wole new session ta ma go won ti se promotion exam new session o ma wole se dandan la oni kiyan so pe gbogbo nkan ti e fe ra fo mo patapata tutun ni ati wipe how prepared are you bo ni igbaradi lodo titi yin awon kan wo le ti se awon kan wo le ti se awon kan wo le ru pe wo ko ye kin ti se ati wi ke awon kan te pe anfani e ti won ti san laro owo we owo le we awon kan ti san gbogbo e papa awon ko ti e ti san ra won si mu mora ni bo ni igbaradi wole bawo lo se ilodo titi yin o ka won grandpa o ka won grandma na se mo pa won grandpa grandma kan wa te pe awon omo na wa lodo won awon mo wa lodo won so for that reason o kan won bawo gangan le se ngbaradi fun iwole awon omo ilewe ele ti o ti fe bere abi ti o ni pe wole tan ni ko pe ko pe awon omo university gan ti wole awon omo polytechnic awon na tin gbaradi o ka luku tin ko dictionary fawon obi e won ko bi meta daddy mara we o mara gba mara wo ati ka yin ati mo gbogbo scope yen pe le je wa mo bawo gogo le se ngbe o se se ko ye ipo mo le iwe giga le yin papa kẹyin gan fun ara yin ki e wa lara won to support ara yin lati lo ile iwe bo le se ngbaradi elomi gbogbo lide ile to ni ise lo fi se o lati tu owo jo bipe ko na te le ran awon obi e ni eru die imi da to ye pe fun ara e lo ran re lo ile iwe bo gangan le se ngbaradi lapa odo titi daddy beji daddy beta mommy king mommy jonathan mommy rakiva bawo gangan ni e se ngbaradi lapa odo titi fun iwole grandpa grandma awon grandpa grandma kan wa te pe odo won lawon momo wa fun ile iwe to ba ti lolide na lodo awon obi won gangan awon kan de wa te pe odo won na wa fun olide won ma ti wole iwe na lodo awon obi won bawo lo se lodo titi ati pe iyawo leko si igbaradi fun iwole awon omo ile iwe lapa odo titi o sese kari kankan abi meji ko ninu elomi o ti e mo bi toju food flask yen si o ti yi la bebedi belly tea soxy baggy water bottle awon kan wo gangan o le fin gbaradi fun iwole awon omo lewe ni ile ti won sele ni kekwe ko ke yi 0912370 8675 sugbon ke a ma lo jojo ngba ta ba pada de a ma gbo nte fe ba wa so
1: orúkọ mi wòlíì àti ajíhìnrere tèmi tọpẹ ẹjẹ jésù mo máa bọ́ọ̀lẹ̀ látorí òkè yìí ní ọjọ́ 13 oṣù 9.

Bene. Bikini.

0: very much. She in Matthew G. Peter, thank you for being with us. Unki Wakason, a carbo, sorry to accord to cooperative and business cleaning. Akuosu tutu yi beni akuosu tutu ti osu kesan ti odun 2026 ah osu yi ni agbara se ki nbe
1: ti yawa
0: o ti yi eyin okay fun awon ololufe eto yi ninu osu yi osu kesan odun yi ti awa yi cooperative doctor yo pe omo ogota odun 60 years old. So my diamond birthday celebration is coming up this month by God's grace. And kolon fun ani anfani a to soro npa e nitori kini a kan ni dede se birthday lasan ka ma fi sori nkokon nkan ta ma fi sori an no si ori afefe fun benefit gbogbo awa ti awa ni di ise okowo awa ta n sise ese ki a kokon kan si awon cooperatives kan meji si meta ti iroyin ti kan wa lowo laarin ose yi eje kin lo si odo ti akoko cooperative yi e wa ni new garage iroyin kan wa lowo gbogbo awa ti a wa ni adugbo new garage awon kan lara awon cooperative ni iroyin kan wa lowo mi o ti fe daruko yin mi o ti fe gbe atejise sita sugbon eyin cooperatives te mo pe e wa ladugbo yen te mo pe e se to e se dede e se bo se to ati bo se ye e bere si ni se atunse ni kia kia ni komo komo cooperative yi agbegbe new garage lo wa new garage me lo la ni Ibadan na
2: imagine
0: you ikan tun wa lapata ikan new garage ikan na challenge so boya ti orita le wa o boya ti lapata le wa o e ma je ko ro wa ko di pe an oruko yin si ori ategun ko ti to be iyan ni o ti je ka gbe oruko yin sita sugbon esun yin ti wa ni ori table bi a se n soro lowo lowo bayi bakan na cooperative kan wa ni Folda 6 Ade Oyo won se nkan ton se laarin awon onise owo onisowo to wa ni agbegbe Folda 6 oro yin na ti to wa leti oro yin ti to wa leti gbogbo awon ti e ba mo pe eni ojuse se fun won ko to di pe a ma gbe ohun se afefe ejo ni arin ose yi e je ki a se ojuse ni ori eto yi awa o fe je bi awon kan ti won le fun wara sugbon ti won le da wara nu awa le fun wara ara ojuse wa ni pe ka ma je ki wara o danu ni ori eto yi gbogbo eyin agbe alajoseko te mo pe igba wara yin eyin se bo se wu yin e ma gbe sibi ti won o ti fo o te ba de gbe sunmo ibi ti igba wara yin o ti fo mi ma ro pe e le da enikeni lebi mi ro pe e le da enikeni lebi ni ori eto yi awa o fe fogba wara awa o fe ki igba wara fo sugbon eyin alakoso awon egbe wonyi ejo e se ohun to to iyan lo tun mu wa lo si agbegbe academy Iwo Road cooperative kan na wa nbe oro yin ti to wa leti agbegbe academy Iwo Road eyin ti e lo si agbegbe yen e le mu awon cooperative ti won lo soke lo sodo ni arin yin nbe cooperative yi ati ife na si ori afefe ejo eyin na e se atunse e se pupo je ka fi ese kan de oyo alaafin ka ki provost ti won wa ni sped se special education yen gbogbo eyin ara oyo alaafin

0: Clinic.
1: Cooperative and Business Clinic.
0: Cooperative Doctor.
2: Cooperative Doctor.
1: Cooperative and Business Clinic Show. Cooperative and Business Clinic Show.
3: E ka bo pada lati oju oja ka wa tu sile eto to wa waju wa leni eto na si ni ita ti menu ba lati bi Sunday meji si meta awon ona ti awon egbe alafowo so wopo ti won fi misuse owo awon omo egbe ti won fi dabaru owo awon omo egbe ni kumoku won to fi se kumoku won ti o de to ti anilo lati bere si ni se atose lori e ati menu ba ti akoko iyen ni pe ka lo ma dawole nkan to wa o to an kole awa na fe kole a fe ni ile egbe agbodo ni ile egbe to je pe gbogbo pe a kole yi alaga egbe kan ni o je pe afojusun ti e lasun ti o lo tari owo awon omo egbe ti o ro pe owo egbe ni ti o tari owo omo egbe ti o lo ma fi kole awon omo egbe o wa ni lo owo yo wa de gbon awon a tun da si oboju se ri pa nkole lowo ni
4: kini purpose le tan ko
3: se ri pe a fe se AGM ni se ri pe a sese ra moto ni ti yin o de si ninu akole ati iwe to gbe egbe duro wipe nkan ta mo se ninu egbe re ati so yen e se eyin ti e ti darapo mo wa ni ori ero ti Facebook. Thank you very much. Abiodun Ogunbodede e ku ise egbe o. Thank you very much madam. Thank you very much. Olayinka Adesegun awon na ki wa ku eto. Happy Sunday. Yes, happy Sunday to you. E jowo e fi number yin sita ni agbara lowo Olorun. E dakun kin koko apologize ki n toro aforijin ni jejo bi eso ti bi eto se lo ori ba kan to je pe mo promise pe ma fi number sita sugbon mi ranti fi sita ka to dide kuro ni ori eto ni agbara lowo Olorun leni a fi sita ki n koko fi sita ni isin ta ba to n kuro lori eto ma to fi sita 08050498507 ta ba wo number yen dada moto kan wa to je pe brand meji lo wa nunu number yen 504 ati 507
5: 504 CSR GR20 station wagon
3: o kare mo pe wo tin tikiri titi je aromodo mo iya oniru. Happy Sunday to you also. Thank you very much. Imafo Jupiter Eku Atotonu, thank you very much. Olaleke Olutoyin awon na wa pelu wa. Well done, sir. Well done to you also. Tomiwa Bolaji, well done. Thank you very much. Samuel Amo, happy Sunday, sir. Equito, thank you very much. Eba wa share, eba wa share to yi. Eba wa pin ko look far. Niruwa ni o, ni seyin ni Oyo, Ogbomoso, Saki, gbogbo ilu ti a tin se cooperative ni ipinle yi. Bakan na ni awon ipinle to ku ni le karo jire ati ipinle ti awa omo karo ojire ti ati tonkade kakiri orilede Nigeria. Bakan na ni odo awa omo orilede Nigeria ta wa ni America, ni Europe, ni Asia, ni Middle East, Pacific papa. E je ka jo se ojuse ise wa ni lati ri pe Nigeria dun gbe odun wo ti se pe kawon eyan to ye ko di opo orile de mu kan ma japa. No, we must repair together this land and make it a wealthy land for the benefit of all of us. Yebe awon ona wo ni egbe tun gba se owo omo egbe kumo kumo eleyi o ba awon adari egbe wi. Opolopo awon adari egbe lo je pe won ti owo bo owo emo egbe to wa ninu aposun egbe ti won fun ara won ni loan tenikan kan o mo si. Awon adari egbe kan wa awon ti e kin ko letter abi kan fill the form lati gba loan egbe di ti won. Awon mi owo ti te won lowo ko to di pe okay ah mi o ma ti fill form fun loan ti mo gba ni last month se ri pe sisi owo egbe owo awon omo egbe sise kumokumo lele yi tumo si opolopo awon adari egbe lo je pe won ma use misuse opportunity won nkan ti e ki ki won ko se kan to oju ona to to ati to ye ai mo ye adari egbe lo je wi pe awon oni garanto fun loan to wa lowo won nitori kini awon ni okuku approve so approval right yen won si lo to je wi pe awon kan so fun boya owo bookkeeper na toju check si bookkeeper mo fe ri e laaro la gbe check dani ade ko check yen won sign e fun ra won won wa ni ki bookkeeper lo mu ba treasurer opolopo awon treasurer ni won de ki le bere pe alaga abi president eyi te sign yi ki lo wa fun awon kan bu owo lu ni secretary o de ni gbo secretary o ni mo iru loans bayi to je ta npe ni insider loans ni cooperative ko ki pass through the right channel ati so ni ori eto yi pe ninu egbe kegbe to ba je egbe alafowo so wopo bawo la se loans omo egbe to ba fe yawo yo call letter abi form ni o fill ni yo lo mu ba secretary ati odo secretary ni loan request yi ma gba lo si odo loan committee ti o ba si loan committee to ba je npe awon executive lo n sise loan committee ati odo secretary lo ma gba lo si si executive secretary lo gbodo table e sugbon ara awon asise to ti pa aimoye egbe ni wipe awon omo egbe alaga nikan na ri won fe ri secretary won te do mo ko si nkan to kan won pelu treasurer won fe gba loan alaga won fe gba loan Mr President won fe gba loan to a de nbo awon mi ti won ba igba ti asiko ati gba loan yen ba nsumo le ri won ti won mo wa mu gift wa from president
5: Yes.
4: Kini mini yen.
3: Leri won ti won mo gba waju ti won mo kunle ti won mo dobale ti won mo sayesi president. President na to je oloselu. Inu e o mo dun. Mi se alaga mi mo fe gba loan loko we wa. Won ko won lo mu ba president straight. E jowo e jawo nu e. E jawo nu e. Ti egbe ba daru egbon eleyi daada eyin akowe egbe ti egbe ba daru to ti di pe o ti di akitiyan eni ta kokko pe ko wa down si nkan to se egbe ni secretary secretary ni authority ma kokko pe ko wa salaye ibi to fi oju si ti egbe fi da bo se da nitori kini secretary ni backbone gbogbo egbe secretary ni administrator egbe secretary lo wa ni ipo managing director ipo chief executive alaga is just chairman e dakun e je ka se atunse awon ona to je npe a fi nse owo omo egbe kumokumo insider loans loan ti awon executive gba o ti pa opolopo egbe ti won de kin ranti lati da pada bo se to ati bi o se ye alaga awon egbe mi o le jagbe mo secretary ko jagbe mo ninu awon executive ti won gba loan ko gboju se ko ifun gbogbo awon omo egbe ti eru omo ba awon omo egbe sugbon ta ba se asowo ni di president yi a ri pe owo omo egbe to ti koja si akata e o ti koja asset e ai moye awon president chairman o je npe won ni asset kankan mo ninu cooperative ton se alaga le lori ti yen de ti fi han pe won ti e leto lati je president abi alaga mo igba ti won o ba fi se new election ti won fi kuro pe ka won executive tuntun kan bo sibe bi menu mo ni won ni je so pe ah iye bayi ni exposure titi won si egbe o tori idi eyi insider loan yi ni awon alaga egbe kan wa ti won ki nfe kuro ni ori aga cooperative doctor yo so fun yin bo se to abi bo se nsele ti o da to awon egbe kan wa to yen pe alaga awon president won won ti lo le ni 10 years ti won ti le ni 10 years
5: awon egbe like won
3: eru ade ma ba awon omo egbe lati so pe alaga kilode oye idile ko oye idile ko ni kini now
4: eru ta alaga gba mi alaga le ma lo divide and rule
3: ati divide ati rule ati gbogbo e orisirisi ge so e mo pe ati so ni ore eto yi pe political office ni ipo president abipo chairman ninu egbe alafowosowopo and we have said it, we have established it clearly that either you are you call yourself president or it is your cooperative that says it is the president or chairman it is a political office awon oloselu ni gba ti egbe ba daru fun awon president kan pe dandan ani all lo le ni leware politics eni ti o gbapo lowo alaga won o ti mo bi won o se manipulate e nitori kini asiri ogudo tu afi ti o ba doju etan ti awon omo egbe ti won ba pariwo sita pe a ri longba a mo nkan to nsele nje le yin sele ni sakani ite mo te ba pe wole e ma ti daruko te ba po wole life e ma daruko te ba fe daruko e fi voice note ran se si cooperative doctor pe ninu egbe yin bye bye bye bye nkan to nsele re iyan le fun wa ni anfani fun awon intervention to ba ye ka se lati le je pe a correct nkan to ba ye ki a correct number te ma fi pe wole 0912370 8675 0912370 8675 tabi 0814249100 0814249100 ki lo sele ninu egbe yin se n lo bo se to ati bi o se ye e se won yin ti e ti fi atejise ranse eyin te ba to fe ko sibe na ti e ba fe ko atejise amen egbon okan yin te ba fe ko ranse e ba fi si ori ti Facebook ki a le nbe ki a ri nbe 0912370 8675 0814249100 6 e se eyin te ti wa pelu wa kende ojo awo akeyemi dauda ademola ahmed olusola adejumo abdurasheed olawale olawumi oparinde samuel ajibola kenny oyekanmi samuel amao Tomiwa Bolaji Olalekan Olutoyin Imafoje Raifu ati Kibubu wa tele ese e ba ma fi atejise yin ranse sibe ki ale gbe. Hello. Hello.
0: E ka
3: so ma o.
0: Yes, I
3: want
0: for me
3: to
0: solo.
3: Mi so lo tu. E ma cooperative yin o. Afi ti adugo wo le tin ba wa soro.
0: Aye fo le yo ni sa.
3: Okay, aye gula ti aye gun le yo. A n gbo yin.
0: So e ta ka se ta be te se mata ri e ta ri sai. So
3: e dakun e je kin gbo yin de da ye kin gbo yin ye dada eyin melu le fe se mo te resign because any ko kin ja wa de opo eniyan ni je jan mo
0: oko mi no register fun
3: se ke ni pan lo. Okay, o da be ni pe e wa lara awon to send the voice note ni no se to ti a lo ton yi okay okay
0: okay
3: that's why
0: okay, number one,
3: I'll be number and sit a like, babe. My two friends set a bat in Castle Lorito.
0: Okay.
3: Hello?
2: Hello?
3: Hey, Castle, sir. Share what my Lua? Oh. Okay, Ellie, low number, KG. Number ye, you'd have been a pay Bluetooth to London, where? Hello, number, KG. Hello, number, KG. Hello.
2: Hello.
3: Hello. Me mo pe se wa lori number yen Bluetooth London number and London phone te pe London lamu e ba pe pada. Okay, yeah, yen te si waju. Oh, okay,
5: o se bi on ni ko pe pada.
3: Okay, aha, o da be ni pe awon mejeji ni instruction yen lo si odo won. E seun Mr. Kende Ojo Awo, well done for the good work you are doing. Thank you very much. E se gan Olawumi Oparinde awon na ki wa more wisdom, sir. Thank you very much. Eba wa share to yi. Eba wa share lori ti Facebook ki olofa. Hello.
2: Hello,
3: Eka so, sir. Ejo eba wa yi radio yin sile. E dakun. Eba wa yin papapata radio yin. Ti pa radio yin o. Eba. Ah, o se wole na ni. Okay, go ahead. Go ahead.
2: Sharing to sell ni ara 1981. O resign ta bayi en to bebe. O to bi osu meji se meta ka se ni gbogbo ten so. O to ma
3: ko to ti sita.
2: Owo ma ra won lowo.
3: Mm.
2: Ile ju egbe yen ni scout camp. E ma di won pe scout camp.
3: Be ni.
2: Go force la po ko egbe yen.
4: O je no sibita wa.
2: Go operate to sign.
3: Bawo le se wa yanju e.
2: Titi bi mo se n ba ro owo mi to wa nbe ri gba ma do ni Olorun.
3: Ah, lati 1981.
2: Awon ti mo ta le owo lowo won. Majority of them lo ti ku lorile yepe.
3: Mm.
2: Ko to wa ko run ten so e ba n komo. Bawo to ku ten se lowo bayi. Obadadu.
3: Eh, yen na la fi gba gbe wa sori radio. Eyin ni ke ba ke wa ran wa lowo ke ba pe won kan ma gbo. Kan de je ka mo ton ba ni intervention, ton ba ni intervention. Ami. E seun lo. E seun. Lati 1981. Ba oni a se iru ilu wo ni a lu si iru orin bayi.
5: 5 years.
3: Hello. Okay, e se.
6: Lati lu la late.
3: Lati lan late. E ba wa da si.
6: Mama ti ni lo se cooperative yen.
3: Okay.
6: Ki lo wa tele ni pe egbe ti wa da ru. Mama ti ni ru da.
3: Cooperative yin wa registered.
4: Pelu joba Oyo State.
6: Not registered.
3: Eh, wa registered.
4: Pelu joba Oyo
3: State. Ah, iyan o se dasi o. Iyan o se dasi o. Eh, ka ni e wa registered nsin, a fi ese joba to. A de ri pe society yin e te ro po ti ku, ko ti ku o. Cooperative pelu awon ilana ati ofin to gbe cooperative kale cooperative o gbudo ku ko de le ku aha o ni awon igbese ta gbodo gbe to je npe cooperative to ba nsa isan won gbodo ta ji pada pelu ara pipe e se yeah iye ni ara nkan ti a nso e le ma se cooperative ke ma mo pe won wa registered abi won wa registered ofin fun gbogbo wa laaye lati da egbe alafowo sowo po sile. You can start your cooperative immediately you are 10 in number. Once you are 20, you are already growing. After operating for some months, nothing stops you from registering your cooperative. If you want to register your cooperative, call or inform cooperative doctor. You will register your cooperative in a manner that you will not stress at all. Eh, ni se wahala inu bi te wa the certificate yin o ti te yin lowo to ba je cooperative doctor mo ba yin da si be se wa registered. Hello
7: akweto
3: e ka san
7: Ah,
3: ka bo sori eto. Oruko yin ati bi de tin ba wa soro.
7: Oruko mi ni ko ara te ju oku.
3: Lati eji oku.
7: Beni sa.
3: E ba da si.
7: Ejo sa, mo fe se wa din kankan ninu cooperative food ni gangan lo sele si.
3: Okay.
7: Mo wa kun pe mo ti ko we lati June. Lati January.
3: January odun yi.
7: January odun ni mo ti ko we.
3: Okay.
7: Mo fe fe bele mi o se mo. Wọ́n wá ní pé tó bá di ẹ̀yin oṣù mẹ́fà.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
7: Pé kí n wá.
3: Ok.
7: Ẹ̀yin oṣù mẹ́fà yẹn ṣẹlẹ̀ pé wọ́n yẹ kó jẹ́ June. Wọ́n gbé kúrò ní June. Wọ́n gbé lọ sínú oṣù kẹjọ tó kọjá yìí.
3: Ìyẹn last month. Mo gbọ́ yìí.
7: Wọ́n gbé lọ sí last month tó kọjá yìí. Mo débẹ̀ nípa oṣù tó kọjá yìí. Wọ́n ní alága kìíní kan sì ní ẹgbẹ́ oṣù ní kìíní kan sì
3: ní. Ta ló da yín lóhùn? Ta ló da yín lóhùn?
7: Àwọn alága ló ń dá mi lóhùn bẹ́ẹ̀ pé ìyá ẹgbẹ́ ò sí nílé.
3: Pé ìyá ẹgbẹ́ ò sí nílé.
7: Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó dá mi lóhùn níjọ́ yẹn nípàdé oṣù
3: kẹfà. Ẹjọ́.
7: Nígbò wá di èló sà.
3: Mo ń gbọ́ yín.
7: Nígbò wá di Friday jẹ́ Friday tó kọjá ẹni on the 4th tó kọjá yìí. Mo tún wá pè wọ́n. Mo pè alága mo pe gbogbo wọn. Wọ́n náà máa forí korí. Wọ́n wá forí korí lọ́ọ̀dì fún ọ̀yà sọ fún mi wípé tó bá di ìparí oṣù kẹwàá ìparí oṣù kẹfà yìí pé owó tèmi pé ẹ̀mẹta ni màá gbà ní oṣù mẹ́ta mẹ́ta oṣù kọ̀ọ̀kan léyí ara wọn lẹ́yìn oṣù mẹ́fà tó ti lé wọ́n tó ṣẹ̀ wà tó wọn fọ́ pé màá gbà kan lóṣù kọ̀ọ̀kan oṣù kẹsàn-án màá gbà kan lóṣù kẹ màá gbà kan lóṣù kọkànlá èló ni gbogbo owó tí òfin 10,000.
3: Kò tó 10,000 lẹ́gbàá lẹ́ẹ̀mẹta. could be 100,000.
7: Could 100,000, that is me.
3: You want to go to the baby boy? 7,000 oh okay ko si nkan to kan yin pelu olu ile iya egbe ofin ati ilana ti ti o gbe egbe alafowo sowopo duro ko fun yin olu ile iya egbe kankan lase lati wa ma se akoso egbe alafowo sowopo ara awon ibi ti ati ba cooperative je ni orile ede Nigeria niyan awon owo kowo ti a ti gbe wo inu cooperative ni orilede Nigeria ni wipe ki olu ile iya egbe kan wa bere se ni se akoso le society lori principle number 4 ko gba laaye egbe to ba je npe olu ile iya egbe lo sakoso won won ti lu ofin principle 4 to so pe independence and autonomy agbara lati daduro ka de ma se akoso ara wa ni principle 4 wa fun eyin omo gbe omo egbe ti awon adari egbe ba fe tari yin lo si olu ile iya egbe kankan ti o ba te yin lorun eni ase lati so fun pe won gbodo gberu igbese be te ba de bara yin ni olu ile iya egbe kankan to ba su yin lati jade kia ke jade iyan ni principle number 1 voluntary participation to ba wu wa lati darapo leni to ba di ola ti o ba wu wa mo olu ile iya egbe kankan ko lase lati so pe a le jade kuro lati di ominira ara wa ominira principle number 4 is very important to cooperatives awon omo egbe ninu egbe kankan no gbodo wa ni idi isakoso egbe won ki se lati ita awon to wa ni olu ile iya egbe won ki se ara awon omo egbe yin e je ki yen ko ye wa iyen la fi so pe e wa imo daju e sumo cooperative education ka le mo yi ti se otito ati ona ti an gba se cooperative hello e ka so sir
8: e ka so sir
3: yes sir oruko ati bi to tin ba soro
8: omo ba oye kan Michael oye ko le lo soro lati apata
3: eka bo lati apata
8: eka
3: yeah
8: e ku ni to sir
3: e se
8: e jo question ti ni ni pe ta ti ba je to lati fi alaje se ku sile
3: yeah
8: won ni pe gbogbo wo yen won ni lati yo 10% kuro ni
3: le e kini 10% yen wa fun
8: ba he se fe bi lowo yen le pe 10% yen to
3: except to ba je resolution egbe yin ni pe ti kankan nu wa ba fe kuro ninu egbe yi o gbodo forfeit 10% sugbon ninu ofin ati ilana egbe alafowo so wepo ko si nkan to nje be sugbon ti e ba ti fe nu ko ninu egbe yin pe e mo yonda 10% o ti di resolution niyan sugbon ti a ba ti e ni resolution e mo pe inu AGM lati ma so resolution di ofin ta ba ni resolution oju se secretary ni lati ri wi pe resolution ta ba se o lo print e out o de fi le omo egbe kokan lowo ilana ni le ti a ba se resolution egbe ti fenu ko ti omo egbe kan ba so pe ohun o mo npa e ko mo npa e niyan o resolution yen o wa binding ti o ba si eri wi pe a type a print it out a de fi le lowo mi ro pe o ni lo kin tun tun so resolution you must print it out and hand it over to every member nitori ko ma ba dariyan jiyan lola ti omo egbe ba so pe e se resolution to ba ti e mo pe e se resolution ti o ba si evidence pe e fi printed copy e le lowo o le so pe ohun o mo npa e nkan te de fe enforce e lagbara lati enforce e le ru omo egbe be bi ofin ati lana bo se gbe kale niyan bi o se gbe kale niyan oro nipa ti egbe alafowosowopo principle number 1 yen a kin fi joke voluntary participation emi ni pe an yo admin fee an yo kini kan fee an yo administrative charges nkan kan ko si nkan to nje be ninu ofin ati lana egbe alafowosowopo afi to ba je npe afenuko egbe yin ni e ka san e ka san sa e ka bo sori eto
6: Adisa
3: lati togeti badan. Bẹ́ẹ̀ni, Mr. Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ bá
6: Adisa. Ẹ bá Adisa.
3: Ẹ bá Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ bá Adisa.
6: Ẹ bá Adisa.
3: Ẹ bá Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ bá
6: Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ bá Adisa. Ẹ
3: àwọn alága ń gbó ó ń kówó sókè bóyá àwọn alága wọn ń kówó lọ sí olú ilé ìyá ẹgbẹ́ ibi tó lè jẹ́ bí òkè nìyẹn o kò síbòmíì tó tún ga ju òkè olú ilé ìyá ẹgbẹ́ ni wọ́n lọ ń kówó lọ yẹn o ìyẹn lẹ́dẹ̀ rí tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nìsín ẹ ṣeun ẹ má kówó lọ sókè o pẹ̀lú àsọyé tó gbọ̀ngbọ̀n ní kẹ́ fi ṣe cooperative kẹ́ tó máa kówó lọ sókè tẹ bá kówó ọmọ ẹgbẹ́ lọ sókè tọmọ ẹgbẹ́ bá dìde lọ́la pé mi ò rán yín kẹ́ kówó mi lọ sókè ẹ dáwó ọmọ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ padà o ìyẹn ò dẹ̀ míì pé ẹ máa lè kúrò nínú ẹgbẹ́ àfi tó bá ti di pé ìwàsí irú ọmọ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ti ń bọ́ sí gangan gan hello kasan sa o yes sir oruko ati bi te tin ba soro hello oruko yin ati bi te tin ba soro
6: ami ta jo oruko mi
3: lati mo leti e seun
6: mo ni e so pe ko si oke ni to tun ga oke lagelu
3: nko oke lagelu oke gajoke wo thumbs up for you thumbs up for you
6: now any concerning content for that
3: yeah
6: opolopo awon omo egbe ni ko si won ni orientation toto ni pa cooperative o ko se la so ni opolopo omo
3: ko si mo
6: yes mo to ba ti pepe yen awon yen o ni si won loju won ti pa won ko ma ba le ri ti nkan to nlo
3: abi na nkan de le ma pa won lenu mo
6: o ba ma ko pe olohun je ke n to ko gbo ko ya ka o to gbo ko ba le ma ri won ti je bi isu to won wa ti won je won o se won ni mo o ni ti ati yen ho won won ni je ko yi won oluru nkan ba won ni na ni o se ri awon ilana e se je fun wa yi o da káwọn èèyàn túbọ̀ máa mú àwọn èèyàn wọn túbọ̀ máa pe àwọn èèyàn kọ́ máa gbọ́ ètò cooperative
3: cooperative clinic
6: wọn á lè kálukú á lè yá lè yí wọn fún bójú tó àtúnṣe yẹ
3: ẹ ṣeun
6: tó wẹ pé ètò kò ní bàjẹ́
3: àmì lórúkọ ọlọ́run ọba ẹ ṣeun bóyá ká gba ìpè kan sí péré nítorí kíni àrọ́jọ́ mùsùlùkùn ẹ ṣeun gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa ní orí ẹ̀rọ ti Facebook tí ẹ wà pẹ̀lú wa ẹ ṣeun gan Muhammad Buosiri Abdulsamud Hamsat Ibrahim King Hakim Omot Jagaban Ibrahim Muhammad Kehinde Ojuawo Olúṣọlá Adéjúmọ̀ Adémọ́lá Hamid Olawumi Oparinde Samuel Ajibola Oluwakemi Oyenubi Samuel Amuhu Olaleke Olutoyin Tomiwa Imafeoji Aromodomo Oniru Abiodun Ogunbodede Olusola Richard Raifu Tawakalitu Olorunwa Lukman Eseun gan ti e ti darapọ mọ wa hello e ka so
6: hello sir
3: ẹ ká sọ sá ẹ ká bọ sórí ètò orúkọ orúkọ yín
9: Mr. Gbenga láti
3: Ogunmákin ẹ ká bọ sórí ètò
9: Cooperative dá wa ń ṣe wọn ní àsìkò náà ti mú wá sí ọ̀dọ̀ wa tẹ̀sádẹ̀ ń ṣe láti gbàgbà tí ń ṣe adẹ̀rẹ̀ ìwọ̀nba owó tí a ń dá àárẹ̀mìtẹ̀ sí wọn lóòótọ́ àti lọ́dọ̀ọ́dọ́ wọn wá láti jọ kọ̀ọ̀kan tẹ̀sí pé wọ́n á wò wá for the past 6 months wọn wá so nísìnyí àwa ń ṣe ìjẹ́ àwọn tá a dá tọ́pẹ́ kù ní owó wa níbi tó wà bẹ́ẹ̀ ti lé ní ẹran ló tẹ̀ 2 million.
3: Ẹ̀yin tí ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ẹgbẹ́ yẹn ní Ogunmákin ṣé ẹ ní bí alákòóso kankan.
9: A ní alákòóso lára àwọn alákòóso ilẹ̀ yẹn náà ni èmi náà wà.
3: Ok ẹ̀yin náà wà lára àwọn alákòóso. Ǹjẹ́ ẹ ti bá wọn sọ̀rọ̀ làwọn tó wá láti Èkó tí wọ́n wá mú wá bá yín ǹjẹ́ ẹ ti bá wọn sọ̀rọ̀ pé.
9: A ti pè wọ́n pé wọ́n pé kí wọ́n wá wọn ò dá wa lò.
3: Báwo lẹ ṣe wá ń rí late.
9: Nísìnyí a kàn ń dáwọ́ à ń sẹ́ǹdì ẹ̀ sí wọn. Wọ́n ṣe àkọọ́lẹ̀dì ẹ̀ pé yẹn sàwọn rí owó wa.
3: Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn. One way communication ló ń ṣẹlẹ̀.
9: One way communication ló wọ́n ló ń ṣẹlẹ̀. Àwa ń dìsáàjì pé ìjà lè kúrò ní abẹ́ ẹgbẹ́ wọn
3: yẹn káwọn sí abẹ́ ẹ̀ kọ́kọ́ establish ara yín. Kẹ establish pé relationship yẹn ṣì wà intact owó yín wà intact ẹ tóbi mélòó nínú ẹgbẹ́ yẹn ní Ogunmákin ẹ tóbi mélòó.
9: A tóbi 20.
3: Ẹ ti tó dá dúró ẹ̀yin náà ti tó dá dúró tí ẹ bá ti establish contact padà tẹ jókòó tì wọ́n ẹ sọ pé ẹ fẹ́ dá dúró asset yín ẹ ní bank account ti yín lórúkọ ẹgbẹ́ ti yín ẹ wọ́n á dẹ̀ send asset yín sínú ẹgbẹ́ sínú àkáǹtì tẹ bá open ẹ lè ṣe àkóso ara yín fúnra yín bó ṣe gbọ́dọ̀ rí. Kò kí ń ṣe nǹkan tó burú pé wọ́n fún yín ní guide láti dúró ní Ogunmákin o ṣùgbọ́n tí ẹ bá fẹ́ dá dúró ẹ ní àṣẹ láti dá dúró ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ coordinators ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ reach out kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ lè sọ kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ process bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ dá dúró.
5: Ẹ ṣeun.
3: Ẹ ṣeun.
9: Ẹ dọ́tà ṣé ṣé àlejò yín ní ẹ̀yìn program níta.
3: Ẹ lè ṣe voice note ẹ má pè ní after this program nítorí kí ni màá wà lójú ọ̀nà màá drive màá ṣe gbogbo ẹ̀. Irú bá ṣe ń sọ yìí náà ẹ lè ṣe recording ní ẹ̀kẹ́ play fún wọn. Àìmọye ẹgbẹ́ ló jẹ́ pé wọ́n máa ń ṣe recording ètò yìí tán lọ máa ń play ẹ̀ láàrin ẹgbẹ́ wọn. Ẹ lè follow ẹ̀ up lórí Facebook kẹ́ ẹ copy ẹ̀ kẹ́ ẹ lọ tún gbọ́. Ẹ ṣeun. Níbi ni a fi àdàgbà ètò rọ̀ sílé ní ogún àyànfẹ́ bá mi kí èèyàn wa pàtàkì tó ń ṣe ọjọ́ bí.
5: Jẹ́ kí n fi àkókò máa kí màmá wa madam òbí yẹmi olúwayẹmi sí florence popularly known as yashirimu ọmọ bàbá alájọ ní ògbómọṣọ happy belated birthday long life and prosperity ìjẹta lẹti ṣe ṣùgbọ́n kí lónìí ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o ẹ ṣe 70 ẹ ṣe 80 ẹ ṣe 900 àti jù bẹ́ẹ̀ lọ
3: àti 120 thank you very much. Ní orí ètò yìí ní agbára lọ́wọ́ ọlọ́run ibi tí a fi àdàgbà ètò rọ̀ sí nílé báyọ̀ ọ̀làdìmẹ́jì ẹ̀ṣẹ̀ ìjọba mi kí àwọn ará ní ìjọba mẹ́jọ. Ọlọ́wọ́ tún mi ìyálàjẹ cooperative àti ẹ̀yin tẹ́ wà ní igun ti social media tẹ́ jẹ́ kájọ gbádùn ara wa lẹ́ni. This is your cooperative doctor certified by the International Labour Organization to bring you business development and to organize interventions your business may need from time to time. 080-504-98-507 message or voice note only. Thank you very much.

atuku ojo isemi tutun mi tim brani se mistake ni ko lojo isemi akoko iyen ninu osu keso aya ajejo re ta ndagbere fun awa lori eto ipe gugu ise gugu ile gugu tun di osu to nbo lojo ti o da bi bi igba to ba ye ko jina gidiga sugbon se mo pe laarin ojo bi meje ta ka ko to dojo teni opo olopo ojo lo ti ro ti le ti fi mu opo olopo isele lo ti sele orisisi isele lo sele kaakiri ninu idile kan si kan si keje sugbon a tun ni ayo ninu oluwa adupe lowo oluwa ipe laarin awon idile ti won kun fun ayo ati idunun ni emi ati yin tu wa pelu ayo kan yi ati idunun ni mo fi ke yin kaabo yen sori eto yen eto wa orin igbani yen ni ikoni ti lagelo 96.7 gege be ti mo npe nkete ti ago meta ba ti rokogo yen lapa ati bi o nle mo darapo yen mo wa yen ni ikale yi lori eto orin igbani afi oni lo pe ka sese mo nawo juwe mo ta ba ti ri na oja gbogbo oju patapata ni o ti ri ti o ti mo ayi na ti mo pe te ba ti gbe orin igbani nibe lati ma nlo awon orin igbagbo ti ojo ti pe lori won sugbon to je po se npe okan pada sinu igbe sinu ireti o se nse iwaaso ke he ma binu hele ma we po un te ndo yato iyan ti ti bale de le oma de yanjo baba nbe nto se to gbo won laipe ama e pe mo ti ma nso gbogbo gba ma ni baba nbe nu omo omo nbe nu baba olagbara gida oluagbe nga le mi njaja yi luruko baba to bi mi lomo se wa ri leni atujo gbadun ara wa daada pelu awon orin lolokun ojoko orin awon igbagbo tojo ti pe lori won eja ke fi lele ka jo gbadun e sowo ti waju se yen orin iya bona re

0: sister Gbemi Olale awon na se orin 1990 right pe ni record won tun pe ni letter yo o ni won ti se yen eleyi
1: awo ba layo ni ma si o
0: gbegedi o ni mo se man jo o ni mo se nlulu e pa

0: le magaji ola oluwa owo labi ola kunrin mo kin xan
1: were ara pe kin
0: se be lomo oye leke mo kin
1: iwe re ba ma
0: mama ola yin ko laji die ka san
1: oni wa ja o
0: aku simi toni grandpa christopher lati awe mo kin o awon olulufe le badanu
1: ama ma sa o
0: Oloye Abidemi Karim. Magaji ile agbomola olusoji lo de aje le Ibadan. Mo kiyin daada. Abiola yale e ka san be un.
1: Ajaga ni elubani won pe la.
0: Mama tikines fuluke ayadero mu. Mama olubomi oluwaye logun eru mele Ibadan mo kiyin.
1: Ebe da wu aye.
0: Alaji Tajudin oye omo oye wole. Oma foko laja biban osi.
1: Papa.
0: Olubad of Texas.
1: Amanda.
0: Mo kiyin daada e ka san be un. Aba mi John Ajibola Oluwole mo kiyin. Alaji Ambali Aziz.
1: Eyin ka
0: daji ile afon ka e ka san be un.
1: Oma ti wa busy le toju le lo.
0: Ibadan le Oluyole. Mo kia dada mo ni ti badan ba lo campaign e mo gbagbe o mo ti pare oro nu pe bi ma nja mo da saarin won fi won le awon ni enira won omu kan na won jo mu eyin kan na lo pon won ibadan ni kankan to je quality to je pe ko fe eyin aje so bayi to ba je badan nkan meji kan be ti o pawo ati badan po daada ko pe badan ni wo na ona oko kan na lejo ma to e ma gbo daada o oko mefa ni badan ni joba abile lagelu an to ti be wa mara won
2: be ni
0: joba abile akinle
2: be ni
0: joba abile egbeda
2: be ni
0: joba abile onara
2: be ni
0: joba abile edo
2: be ni
0: iwolotukun na to ku kan mo mara won daada mo mara won gan mo si mo bi en ti wa won dara won mo ni bi la oju
2: be ni
0: tun a gbo e ti o fe mara won eh onu je ni ara won eh to mo fe gbo na nu
2: ma lade le
0: ogbon ti mo wi fun o e ti o fe ma ara won eh iyan ara won won je gbe niyan fun ara won
2: na bele
0: tori na ma da soro badan fi won le ikokuko ni facebook gbeti ma da soro fi won le
2: o ba ti ro nje ma jeun
0: mind your own business
2: injeun
1: ayo hun e fararo
0: ah won ti yanju oro ara won enikan ni o si yanju e fun ona kan soso ninu lapanu po si loro badan
2: si ronbe
0: won mo bi nlo ada si ni facebook mo kokoko kuko tori wo tun wa iwo na won o tun fabu e le lori fi e le mind your own business please I'm proud of myself ibadan mi le oluyole e won kan ibadan ni re e mo ere mo nta oro le mi je won so ah de tun soju opo ile le kan si kan ti e bi eyan bi meji ajara wo abi baba ti mo ni afa ti mo ni ki won pe mi e gbo number te pe mi si sa 08054035746 number te pe mi sinu 08054035746 number ni ke pe mi se afa bẹ ṣe nífẹ̀ mi ọlọ́run nífẹ̀ yín bẹ ṣe fẹ́ràn lè ṣe lágelu ọlọ́ba ń fẹ́ràn yín náà bẹ
3: gbogbo ọmọ ìbàdàn ni wọ́n jọ
0: lórí ẹyin tẹ́ ń pe nọ́mbà mi mọ́ bínú ò lè gbé báyìí o iṣẹ́ wọra mo ń gàjí gbádùn yẹn ká mo kí yín ọlọ́wọ́ ọ̀tún olúbàdàn rẹ̀ ìbàdàn adéọlọ́ ọlọ́kọ̀ mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ bàbá kú àdúró ti bàbá mi ẹ bá ń gbọ́ mọ́ òkè.
2: lantí lantí.
4: lantí lantí. tàtẹ̀ mi ní mẹ́ṣẹ́mẹ́ǹtì mi bàjẹ́ bí n jẹ ìtara o.
0: Gbogbo ẹgbẹ́ tẹ́ wọ̀ tínú yóò sì máa dùn pẹ́ wọ ọkùnrin kan ní bóun ṣe dé láìbàdàn ò yẹ òun pé ṣùgbọ́n ẹ̀mí ìwọ́n ní kóun ò máa lọ lẹ́bàdàn bóun ò rí ṣe ń bẹ̀ bọ́lọ̀ ń sì ṣe fẹ́ lóòótọ́ ó rí ṣe o ó rí ẹ̀lọ́.
4: ẹ bá ń gbọ́ mo òkè.
0: lantí lantí lantí lantí.
4: mo lági mo ṣe kí ìbàdàn tó.
0: Ilé ìbàdàn ni.
4: Ẹ fẹ́ rí àwọn tí bá ń gbẹ́rù ṣẹ́nu yẹ́sọ yẹ̀sọ lórí Ìbàdàn. Ìbàdàn kú wọn, Ìbàdàn ń wọ̀ ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé ọlá náà ni ayé wẹnu sí.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
4: Nígbà mi ń bẹ tẹ́ ẹ̀ bá fi kó yẹn mọ́ra jù. Ẹ fààyè gbà jù, mo náà máa ṣojú ọmọ onílé.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
4: Pẹ̀sẹ̀ bá lè dá yẹn já àwọn ọkàn júwe bó ti jẹ́ fún ni.
0: Ẹ̀dẹ́yínú lákọ̀ọ́kán.
4: Ní bẹ́ẹ̀ o, tí bá ti lọ pé ní bẹ́ẹ̀ o, yóò ti sọ ibi tó ń wà.
0: Ẹ̀dẹ́yínú ń bẹ́ẹ̀ o.
4: Ìbàdàn ò lè bàjẹ́ inú lè bàjẹ́.
0: Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Orí mi dára ni Ìbàdàn wọ́n bí wọ̀ o. Orí mi dára, Ìbàdàn wọ́n bí mi òye. Ìlú ọlọ́lá, Ìbàdàn, ìlú olóyè. Ìlú olókìkí, Ìbàdàn, ìlú olóyè tiwa ni. Orí mi dára, Ìbàdàn wọ́n bí mi òye.
5: Ẹ má yá o.
0: Yóò dà fún yíyá. Ẹ jà wọ̀rẹ́lẹ́.
4: Hello.
0: Hey, Kaza. Allah was in
4: there. Olupo re mi da.
0: Yo da fun yin.
4: Ogo le ba o.
0: Ayin lo lo gba njeun.
4: Apeto a se mi o.
0: Ami Olorun.
2: Ami o.
4: Mo ni ti ona ni o.
0: E se mo dupe.
2: E se o.
0: Ah, eh o ya. E ni se pa pa.
2: Afasiko iki baba wa iranse Olorun.
0: Baba wa nu. Baba wa nu.
2: Odekun le pa.
0: E pa fra.
2: Baba mi.
0: Baba mi o.
2: Baba mi o.
0: Baba mi o.
2: Mo fe ran lage lu.
0: Baba mi o.
2: Eh, akiwo pe happy birthday in advance.
0: Ah, awo jere si lola o.
2: Agbara Olorun.
0: Awo jere si
2: o. Agbara Olorun.
0: E ni jawede de
2: o. Ojo Jesus ti o ku reteke ni.
0: E se agbara. E se agbawede de.
2: Aki baba o igba odun.
0: Odun kan ni
2: o. Emi ya shop odun laye. Gbogbo awon oga wa pata pata latoki dele ni lagelu
0: na
2: ni akiyin
0: happy birthday,
2: happy birthday
0: long life and prosperity ara akiyin o wa ni won dana lola
2: iro won dana
0: mo ti mo pe
2: won dana won dana
0: ibi o je ni problem ibi
2: won dana
0: sara debi si
2: abo meji meji gan ni je
0: ide le fi mu o koja onje
2: abo meji ni
0: eyan kan sonu awe nbi ni wo pe adebi si won ya mo je o
2: ah iro
0: egbe kede ati polowo oja yin e pe mi 08054035746 gbeyin te wa ni diaspora number te pe mi si nanu e ba mi so ni whatsapp e fe ko lubadan le ibadan e fe ki le se laje lu o gbe life and dare ko si wahala ani ose kan na la to sile e ke gbogbo magaji are magaji nbo ni jo mejo logo lodo lo mo ba fe loju gbogbo e bi o se lo
2: ti gbogbo e o so le to beto
0: eh
2: bo lankara
0: eh won ni amo fun won ni amo won le ju ni o
2: mo je ri are
0: na le ju ni o
2: mo je ri are
0: bo ni bi won si ba
2: ri ori olosa oluyoro ni
0: afori
2: mi so le nle
0: abala bere ibe da
2: afori mi so le
0: le wo bi
2: so ibe na lo pa e
0: ewo je mo rele mi leyin eto mo fe so nigbowo eto mo fe tikede mo fe ke spa mi se jingu ko kilege ise ti anu aloko alodo awo loko awo lodo ejo ni se wa e sa mo pe wa lode e si ma nawo
5: rara
0: sa
5: la la la abamoju kanabi gila o ti se awa o ma jo awa o ma yo ni kanabi awa o ma
0: yo la la la
5: la la la
0: praise the lord
2: hallelujah
0: gbogbo se sakiyan ti ti jona jon elemeun

ekurole be lasiko ojo yi yo tu wa lara akojopo royin ti agbaye lori se ti gbon yin lati konete lagin 96.7 loke to gaju awon kilo martini salao lori royin subo saaju egbo awon koko ile itunbe ninu ero

gba ase ile itoto nibe na le de pe komogun orilede America na ti won selaye pe awon setan lati tun se ikolu mi si orilede ti Iran pelu igbese ile ti mo gbe ohun bakan na lo je pe komogun orilede ti Israel na ni won tun sose ni WhatsApp ni kwa ni Shakari ni ani gbogun ti Gusu ti Lebanon nbi ti won ti kolu awon ibudo kan to se pe awon eyan na ni won tun je Olorun ni pe ninu ikolu ohun lakotan iroyin ti ere idaraya are fun ajo to se po kari bolu lagbaye FIFA Gianni Infantino onwo ni to se tan bayi lati to jide dupo lekan se ngba to ba di osu keta odun to nbo ibe na lo de pe Infantino na lo ti wa ni ipo un lati odun 2016 to je pe igbese ile to gbe yi lati je pe iyin dokowo ti ajo FIFA ki obo siti owo awon oludoko wa ladani onu lo je pe ajo ti UEFA to je ti ile Europe ona ni won ti fomu ti won si setun bayi pe awon ko ni kopa ninu awon idije ile to ba je ti FIFA papa julo ninu feya iye agbaye ile to nbo ni bayi na lo je pe en to je omo orilede ti Switzerland ona lo tin duro bayi pe ki won to yan ohun sipo lekan si titi di odun 2031 akojopo royin ta gbe ni lese ti gbo yin lati ikoni ti lagelu 96.7 oke gajo ke kin to ma lo egbo awon koko ohun nkan si asoju orilede Nigeria si ajo sokan agbaye na lo ti salaye pe are orilede wa Nigeria re bola tinubu ona lo ni eto lati wo orilede America igbimo ile itorisi loba loba ni ipinle ogun ona ni won ti salaye pe awon ko setan lati fi oro jata nipa yiyan awujale tuntun ekomogun orilede Iran na ni won tun sose nibi ti owo ti ba awon oko agbepo to je ti orilede America are ajo FIFA na lo setan bayi lati dije dupo ware lekan si won ni apapo royin ta agbaye fun ti ranlati toni fun okanjo kan royin lekan si wa lori itakun ta agbaye wa pelu tona www.lagelufm.com abi ke darapo mo lori kan bandore ti hex wa pelu tona lagelufm 967 bakan lori ti Facebook wa pelu tona lagelufm 96.7 today olawo lolu royin pelu lọgbọ ipokun luwa olagunju Martini Salao lo tin royin asiku ojo yo yo tu wa lara ojo bukun na ni yo je fun gbogbo wa ese te n gbo wa

0: gbogbo egungun re oya won gba iwosan loruko Jesu gbogbo itan e ta ba ro nko egungun itan oya gba iwosan loruko Jesu ese oya o gba iwosan loruko Jesu ese o gba iwosan loruko Jesu atele ese o gba iwosan loruko Jesu atu osile gbogbo egungun ara aromolegun arthritis bo palase fun ni oya ma lo gbogbo egungun mo so tele ke egungun be si ni function dada o be si ni sise gbogbo nkan to le se tele oya be si ni se oya dide kuro da kete san laipe lai jina o je risagbara olorun gbogbo eyin te ti gba iwosan ke send the text message si mi lori WhatsApp wa won ma kede leyin broadcast so ko so bi olorun se se fun e mo de mo pe wa le loruko Jesu o ti ati leri be ni ko ri o ti ribe gbogbo eyin te fe gba Jesu Christ ke bi oluwa to lu balayin mo fe ke mo kede kan pe Jesu Christ o ni ona otito ati yi ko se nkeni ti o le lo soro mo abi ko se nipa se re oya ma wi tele ni Jesu oluwa wa mo wa soro leni elese ni mi gba mi bi mo se ri mo sile kokon mi fun won okan mi won ma ye mi mo gba o gege bi oluwa to lu balami loni ni joba re kamiye ni joba re ma je ki won fi bi se aware ami gbogbo yin te ba mi beru eto yi mo gbadura pe imo ta o ni se lori yin ise yin ni dise e tesi waju e ni dero yin be ni kori o ti ribe Jesu Christi oluwa wa ami
1: mo gbagbọ pe akoko igbala re re o si ti ri itusile kuro ninu ide fun ide eyi o le darapo lose to nbo lori eto akoko igbala lori ikanni yi ni gbogbo ojo isinmi Sunday lati aago meje ale titi di aago meje koja iseju meedogun 7:00 to 7:15 p.m. ni gbogbo ojo isinmi Sunday every Sunday e tun le darapo mo isin olosoose wa Sunday akoko ninu osu Supernatural Sunday Service SSS bere lati aago meta osan titi di aago marun irole ni gbogbo ojo isegun Tuesday e le darapo mo wa fun eko bibili nile ijosin wa Greater Works Revival Evangelical Church number 3 Alakija Street near Fountain Borehole behind Nigerian Tribune House Imalefa Lafia Ibadan maybe ti wa ti ma baba ba wa pade ti baba o si ma gbadura fun lori isoro ti o fi olokan bale gbogbo ojo aje Monday ni ipade adura fun gbogbo onise owo ati fun gbogbo eniyan be lati ago mejo abo si ago mewa aro 8:30 to 10 a.m. Omi Adio Ife Dawapo Cooperative Building opposite SCDA Omi Apata Ibadan ni o ti waye o to ba wa di gbogbo ojo isin ni Sunday be lati ago mesan aro e le darapo mo wa fun ijosin si oluwa fun ebi adura tabi igbani nimoran o le pe sori number yi 08064 28 12 50 egbo lekan si 08064 28 12 50 tabi ke WhatsApp sori 09078 25 13 11 09078 25 13 11 lekan si 09078 25 13 11 website www.pkgm.org lori Facebook Paul Kolawole Global Ministry YouTube Paul Kolawole Global Ministries lori Spotify akoko igbala re ti to kuro ninu ide Olorun a boko fun e o

tijer.

0: Herbal Home olutu isara gbogbo awon isan yi to ba se ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ta ri oko na meji ku ti ma re ni abi iwo olomo okunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu o ma bo lodo baba o badara fun ni iru aisan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni ti yin ni abi didun ta ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ta ma fowo otun gbe tosi iru ipenija wo ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni o badara aba o
1: a wa ni ita kinlori ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara ni alaafia lo
2: eku de de asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aise ti o gbogun adaniwaye koni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aye ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan a fe bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa si le ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boy oju yi ngun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni winni aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi to ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ori nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi ori sirisi nkan o lo ma nfa aisen keyan ma ri na dede ta npe ni aisen oju alakoko eyan le ni nero ajaka ko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise e ti n gbeje lo si bi irina eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan bakan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun irina keyan ma rina dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma rina mo bakan na ti e ko ba po la po ju awon na ma sakoba fun irina orisirisi aise irina ohun ni won ma pe fun won le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda won laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto si bi irina ti e ah eledumare koni gba irina lowo enikokan wa to ba mo po ni pe ni ja irina dede yi o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri hun to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe ni ja aisan airina dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa ju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe sibiri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dani ero ibanisoro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-68853 090-488-68853 ni ileise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun ko lorun fara ni wa bakan na ni opolopo si ti wa si ileise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero ibanisoro te ma pe mi si ni 090-488-68853 090-488-68853 alaafia loju o
3: la la la la gelu fm jaga

0: 106.7.
1: mo ki wa kaabo sori eto ti baba wa alarape olaimo baba onisan mesan ti won se agbateru re ile ise won be ni oke ado ni yana lodge ni ilu ibadan e je n fi ero ba ni soro won ta ko to di pe won pe baba wole 081 3885 5308. Baba e ba n ki awon eyan wa nle.
2: Mo ki okunrin mo ki obirin a o ni faisan lo gba oruko mi ni alarape olaimo baba onisan mesan fun iwo ti o ba ni isoro nipa isan ara re tabi egungun ara tabi awon isoro aile ise dede olomokunrin aba awon ile ise dede isan ara mi boya aile igbowo aile igbese airiran dede airiran daada aba awon isoro to le ma mu owo wu mu ese wu ti owo mo gbon ara o mo gbon ti ara o mo tani ti orikerike ara o mo roni eyikeyi ti ba tin je isoro aisan ninu ago ara re yoju si mi ni ile ise mi alara pe olaimo baba onisan mesan mo wa ni oke ado ni ilu ibadan tabi ki o mo pe telephone number wa 081 3885 5308.
1: Ki la n pe ni aile se dede olomokunrin ati pe kini ma fa
2: e se ohun olotu awon kan ti ma fa aile se dede olomokunrin imi n be to je ajogun baratara baba abi iya somo imi si n be to je isan afarako lati bi nkan ta n je nkan ta n mu lati bi ibalopo okunrin sobirin imi lati bi ile igbonse tabi awon aisan teyan mo ko ninu afefe nigba mi opolopo okunrin mi a ri pe nkan omokunrin hun bo n se n dagba ko bo n dagba okunrin mi si ni nkan omokunrin re n ba dagba sugbon bo se n dagba ti nkan omokunrin yi n se gege bi okunrin gba to tu aye kan a ri pe o n re ohun gege bi okunrin okunrin mi tele tele a ti ma se daada te pe to ba sumo obirin e meji e meta o le se kile o to mo gba mi si ni elomi le se ju be lo sugbon gba to ya ori wipe ara ohun o se dede mo ti e lokunrin mi ba ri yawo re a ma wo bi aburo re ni nipasẹ ijamba aile se dede olomokunrin re mo ti wa ma fa awon isoro yi to poju elomi ti ni aisan ato si olojo pipe latara obirin okunrin mi to ba fe to a ri pe to ohun pin yele yele abi ki to yi ma jo ohun ni diko to wa abi ko ma to ko ma ri bi oyun abi bi etutu okunrin mi a ma to itore o ma ho bi ose okunrin mi a fe to ko ni ri toto daada itore ma wa sere sere okunrin mi le to le mefa le mejo kile o to mo loju momo gan okunrin mi n toju be lo lati bi awon kan didun mi ta nje o le fa lati bi awon isan ba lopo ta so ina o le fa fun okunrin mi to ye pe o ra ri apere pe ohun o le se daada mo abo n ti e fe sumo obirin ara ohun ti le gbagi bi akogi ko to dodo olobirin re ara e ti pada wa le wesi awon kan ya mo sokunfa a le tete se gege bi okunrin fokunrin mi lati fobirin loyun besi ni elomi o ti bimo ri to je pe ati pada sele keji ni o di wahala ti o ni sese mo awon ara pada pe inu won a mo kun ara won mo gbona okunrin mi a mo ri pe orikerike ara n ro ohun okunrin mi a mo ri pe igbaruku di ni n ro ohun okunrin mi o ri pe nkan wo kakiri ni ara ohun ara o mo ta elomi ye be n to fi atapara okunrin mi a ri pe isan ara ohun fa ohun so okunrin mi a ri pe owo ohun kuriri bi epe je osi lara ohun mo okunrin mi o ti ni aisan ta mo si ato si egbe to ti pe ni ara re a mo mu mi be ni o se ma to okunrin mi a ri wipe inu ara ohun nkan kan ja ohun je nbe elomi a ri wipe to n ba fe bere gbe nkan le ohun o le bere mo okunrin mi o le se bi okunrin ni papa gege bi okunrin mo gbo ti ba n se iwo okunrin ninu ago ara re boya wo ti lo se ayewo won so fun won pe o ni isoro aisan kan ninu ago ara re o ti wa logun logun kini o ti lo wa ba mi abi o ti e ti lo se ayewo wa fun awon ayewo nilana ti awon ero gbalode ta sese kode ta fi se ayewo fun ago ara okunrin boya okunrin mi o mi ti n di omo lara nkan omokunrin re boya mi yi ti san abi ko ti e to mo okunrin mi si ni bọọlu meji ti n be ni abe nkan omokunrin re ikan ju kan lo abi o di pe kini kan wu si o ni oke nkan omokunrin re ta n pe ni balo imi a wu sapa otun imi a wu sapa osi ori pe nkan omokunrin re yi o ri pe o n doju ti o ko se bo ara laarin awon egbe re o ti suki isoro aisan to ba ti pe ninu ara inu eje ni o lo duro si to ba ti bo sinu eje inu isan na ni eje rin koja to ba lo raye duro di isan to gbe eje lo si bi nkan omokunrin ko ni je ki nkan omokunrin eyin o le daada mo ke wa se nkan omokunrin nikan lo ma da duro to ba lo duro si bi isan to gbe eje lo si eyike ye ya ara boya owo abi ese ni idoti lo re duro si isan tin gbe eje lo si be a mu ki owo omo kuriri ki owo omo wo o le mo elomi kan mo le gbe owo soke mo ara elomi a mo gban owo elomi a mo gban elomi ara re o mo gbona be ni se nsi okunrin be ni se nsi obirin na ti isan ba wa lara obirin na ti n wo oju olohun fo mo boyo ti bi kan ri abo se fe bi omo ni ti idoti ba lo di isan ti ma fo eje idoti ososo obirin jade ku na obirin to ba ti di nkan osu yi o ni wa mo omobirin mi o ti jomo ogbon odun lo nkan osu tin ri bi o e marun e merin tele o ti de meji e meta ti o ri mo imi o ri ti e gan mo ko ti jomo ogbon odun so mo goji odun lo idoti lo ti lo re di isan tin gbe eje lo si inu ile nkan tin fo eje idoti ososo nu obinrin mi a ri pe isan ara nfa ohun so elomi a ri pe eyin nge ohun imi to ba ti e loyun bi osun meji meta a gan ri pe nu kan dede lo ohun suyin o se se ko je pe oyun o ni raye duro sinu obinrin mo obinrin mi inu lo mo gbona ni obinrin mi nkan je omo aya re oni okun rororo bi en to ti bimo to n gan si mo pe ohun o ti loyun ti omo kan te ba di odo wa pelu ogo olohun e si ro na abayo telephone number te le mo pe mi si 08 1 38 55 3 08 08 1 38 85 53 08.
1: Kini mo se okufa isan oju
2: e se ohun lotu ti elomi ba ni isoro aisan kokoro nu eje aba mo pe ni narun ajaka oko elewu gbedu to ba je ra pere pe oju re nsu oju yun o oju re nwa mi nkan kan rin ni oju re wuni bi aran loju ori pe oju re n gbe pipipipi abo ri pe o n wo ina n fan ka loju re abo ri pe o n wa oko lale abo n rin lale tina oko ba je tan si o loju bayi bo se n bo si koto lo mo bo si gegelete elomi bi kurukuru ni o mo ri elomi bi oye ni o mo ri awon ti mo fa nkan ina ni idoti inu eje gege bi nti mo so lakoko olotu lati bi aisan orisirisi bi ona ta ti kale lo ti le bo sinu eje to ba ti bo sinu eje to ba ti pe ninu eje elomi ara omo iyun elomi kokoro osu si gbogbo ara re ati bi apere re nu elomi ara wa ni iyun kokoro ni su sara re bi pe oju ni omo iyun oju re ni omo wa mi ko ni na ka bibeli ko ni na ka qurani mo elomi gan o da owo mo mo elomi o mo yato laarin 1000 si 200 naira gbogbo osoro oju aisan idoti inu eje ni mo fa eyike yi ona ti iba wa gba wa do ti logun si ti o lo wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu ase olohun ti nbe ninu ewe ati egbo pelu imo ta ko lara n baba nla wa ta fi n se iwosan ti Elodumare ti n gba fun wa to ba di odo wa a bo se wadi lori n to sokun fa nkan ti n se oyi to ba je o ti lo sayewo ti o ni cataracts ni n se o ni abi glaucoma ni n se o abi pterygium ni n se o to ti wa logun na ti o lo abi won ti e ti lo se operation oju iri ti o ti ku nbe na sugbon oju re isi lakale omi nbe nbe ko ti ku o gbiyanju di odo wa tawon kan ba de nbi kan awon kan tun bi kan ni wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu gbagbo re ninu ewe atebo ati olohun to daye atorun o si ri ona abayo telephone number mi 08 1 38 85 53 08 mo wa ni ilu Ibadan ni agbegbe Oke Ado ni Iyana Lodge ni Oke Ado ni ilu Ibadan tabi ko mo pe telephone number mi lori isoro yikeyi to ba tin ni
0: ilera loro
3: kara o ji pe ninu ekurere alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fisa gbe kale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orusun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won tin saye lọ́dọ̀ wọn tó tú àṣírí ibi tá ìsọfíṣẹ́ bùbá alára ẹ̀dá ló mú alára pé ọláìmọ̀ onísan mẹ́sàn-án ara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri aromo legun ati be be lo ekan si alara pe online mo onisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 boban si obi ojojo alara pe online mo onisan mesan

0: tan eyara ile wa mo ki yin ni bi ki bi te ba wa lale ya dupe lowo eledumare oba aji ki pe awa la wa ati dupe pe eyin la ba ati ti bra se nde iya chikito ati iya togo ati ti de lale yi a de dupe pe awa la wa eyin la ba mo fa mo koko idupe lowo gbogbo yin te n pe te ni ah ogun ya togo o se gbidibidi lara yin o pe e dupe lowo won oluwa seun iya togo to ti wa ninu kuluwa lale iya togo e je ki awon eyan mo eni to wa ninu bi le
1: mo ki bi te tin gba mi dede asiko yi pe a ni fi aisan lo gba aisan ni fi ara wa se gbogbe o
0: amen be ti ki won
1: e se oruko mi ni mama togo odu ni mimi ki se aimo fun oloko e ma n gboro mi dada lori oto sikito ni every wednesday ati tun de leni loni kini kan ta fe bara soro le lori leyin baba teyin ya mi te n gbo mi ateyin brother and sister te n gbo mi nile leni kan ta ko fe soro lori ni pon pe kini kan ni infertility oloyibo pe ni infertility pa awa yoruba pe ni airomo bi eyi atemi ayo ni fi airomo bi ba waja kini awon apere ti eyan ma ri te mo pe ti oko ati yawo ton ti mari lojo to ti pe ton woju omu oluwa fun omo bibi to wa opolopo elomi gan awon egbe ti bi mo meta won ti bi merin sugbon orun o si wa loju ko si wo du olohun fun omo bibi elomi wa to je pe aisan ni titi e aisan yi o ti pin sorisirisi ona o le je infection bacterial infection toilet infection o staphylococcus tele ba ti ko le to ti wo yara sinu ara obirin tabi okunrin o ma n pa ki iru obirin be ma tete loyun tabi to ba te je pe elei gan okunrin lo ba se tori pe ki so obirin nikan lo ma ni fertility o okunrin na ma ni fertility ki lo ma fa ni pe nigba tokunrin ba ti ni awon aisan ta ma ko latara abalopo yi to ba ti pe ti o treated dada o ma lo affect sperm okunrin yen o ma ni watery sperm tabi low sperm count tele ba ti sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin a kan ma so pe nkan ni yawo nle ni e ma ro pe 40 yawo ni be 40 oko elomi ati eni pe ki won te lo hospital kan lo si ayewo ara won oko lohun ni soro ta ba de wa lo ta wa bo odo okunrin ni isoro ti wa I to ma sele lataro obirin na wa o to je pe lati bi regular menstruation nko osu to se sege sege ti o ki wa dede jo meta lo fi se tele o ti di jo kan abi jo meji elomi osu meta ko te ni ri ti elomi ti e ti lo patapata ti o ti wo menopause ti ojo ori o ti pe 50 years ko ti e ri ti e mo te ba ni awon ponija bayi te kan si mama togo te ba fe fun ausa logo ani so ti si eri se ri nigbati emi mari bi odun merin olodun so pe ki a na riru kan bayi sugbon adupe lodo olodun pe latara gbugba adua adupe fo olodun ogun ta wa lo ngba nigbati baba mi wa togo emi si wa nigeria mo mari si baba mi wa ni ki lo nsele ki lo nsele ki nwa mo wa lo won wa se opolopo awon kini yen fun mi ni agbara olodun awon na ti dupe fo olodun le ni pe ari gbejo ari gbepon olodun to wa se temi yo se tiyin na awon ogun ta wa lo gba ina la wa nko ka fun anfani opolopo obirin to sunkun ari gbejo ari gbepon mo ni ekan si lese mama togo a wa ni academy olomi te ba mo lati challenge ibi ta ti ma drop yin ke to kan bridge yan na kokon yen ti ra won lokada nbe e ra bo segbe kan e pe phone number mama togo logan la wa mu yin nbe office wa face express ni te ba mo lati iwo road e ma soda si odikeji te ba soda si odikeji e pe number wa wa mu yin tabe te ba mo lati

igboro e so pe kan drop yin ni olohun kemi ta ba ti drop yin lolohun kemi e ri step ton ma n gba so kale bi igba te n bo si abe bridge te ba ti so kale mi step yin e pe ero bani soro mo motogo ero bani soro mi ni 08035881030 le kan si 08035881030 tabi wo okunrin to le soju si e daada teyin ba ko le fobirin to ra le fobirin to ra moto fobirin teyin okunrin o ba le soju si eyin nile iyawo yin o gbe toyin lo fun elomi ni ta tori e awon aisan na lo ma fa kokunrin ma le se dede mo nitori pe be ko le se wa tele te ba ti wa ri awon aisan kudie kan to wa lara yin nitori eyin na mo pe Ghana Togo a mo nipa awon ogun I to ma je kokunrin le se dede daada ti o mo ko roko ti olugbojo re ti o sise daada te ba kan sima mo togo e ni ka ba mo ati etun wa dupe lopolopo awon eyan opolopo awon customer to ti wa sodo wa awon to wa fun wa ni gift awon to send message si wa koda ti ba ye pori afefe la wa ye ka ma pay awon message yen ka awon yen ma gbo elomi tun wa fun wa ni gift pe awon dupe lodo olohun iyawo awon ko tin gbadu awon koda elomi to je pe ki tun se arun ele lo se won atun wa won tun wa dupe won na ma so pe na lie by the time we na true ma koja e ni mo te ba so pe mo ti na gbara mo ti na gboro o ti mo bi tolorun fi san wo san ti e na si to ti riwo san gbogbo e te n gbo mi dede asiko yi mo ni aisan ko ko ni fara wa se ibugbe bi ti airo mo bi se je niyan ele to tun wa je ile keji o ni aisan ti an baba wa ma ni kan pe ni seto emi de ma fi gbogbo asiko so pe seto yi n to ma fa fokunrin tokunrin o ba ma mi to obirin dada o di dada gbogbo awon spam to ye ko jade la re ti o ba jade iru spam ya ma di lo ma lo liki sibi kan iru eni bi are eni to ni iseto ti o le to dada ti o mo complain pe to ba lo to nisin laarin seju marun ito mi tutu wa to yo si ni jade dada a ma jade sere mo de ma so pe ito pupo yi gan gba mi o ku sorisirisi elomi ti ni asan kan ta pe ni ito sugar ti oloyibo pe ni diabetes ele ya kan ma to ni sha to ba mo mi gomigo ni duro la re to ba lo saye wa so pe ti ni ito sugar awon ijekuje o la wa bile pe o le ma fa iso sugar yi ati pe eyan ma jogo e latara awon obi to ba bi boya baba yala baba abi ya ni won ni asan kan ta pe ni ito sugar yi o possible to ba fi loyun to ba fi bimo o possible ko ma ina pada ma nurse ito sugar ngba ti ohun na ba gboju eleketa o na pe ni atogbe atogbe yi ise ito sugar ise prostrate o kan ma nwa be ni yoruba ma npe ni atogbe atogbe eyan kan ma to sha ademalin a ma to sha laarin ale saaro lemi le tele mefa emeje iru ele o ki se nkan to da ko si afani kan to se fara pe o si akoba fara ni te ba ti mo pe ito yin ba ti npoju e kan si lese mo togo ni academy olomi office mi wa ninu no alesin lawyer complex ibe lawa sugbon sobu ti wa awa face express ni te ba ti wa mona e do labe bridge e pe ero bani so mo togo lagbara lo awa mo yin logan te ba ti debe mo tun wa fi gba yi so fun yin pe se ere asan kan to wa to te wa buru jai to je pe aisan yi silent killer na ma npe olorun ma jo ya odo mi ateyin te ngbo mi dede asiko yi se ri aisan hypertension ni o aisan to npe ni hypertension yi ti opolopo lo mi npe ni bp aisan yi buru jai o to ba ti wa lara e je ka te moju to dada tori ngba mi to ba high ti o ba je to ma check e time to time to ba lo high le kan na o to on le subu o le paralyze ko di ko ni stroke apa kan ese kan ko se gbe mo to ba de ti sin ba de ti wole kan ba ko ki si lati te wo koja pe prevention is better than cure prevention ni ka ko wa ki stroke yi ma wole to ba ti wole ko easy especially to ba mu ni apa osi ati ese osi o lagbara o ki tete se wo sugbon ta po tun ati owo tun iyen to easy lati wo tori aisan yi lo ma result si stroke abi en to ba ni diabetes hypertension o ma lo result si stroke ni te ba ti mo pe ni stroke e kan si lese mo togo ele o ki se ore nu te ba ko looto le ni e kan si lese mo togo e dupe fo olorun oba mo ni mama togo wa ni academy olomi ibi kibi te ba tin bo boya e bo la challenge ni ibi tan ti drop yin e ra dro nbe ke pe wa ira won lokada nbe ke to kan bridge e pe wa te ba bo lati iwo road e cross other side e ni koja bridge si waju de e tun ri yana kan lo wa lafia yin ta won lokada wa nbe e dro sibe ke pe wa tabi ke bere mama togo lo wa won yan pe e lo si office mama togo won ma direct yin sibe e ma gbagbe mama togo wa ni academy olomi e ro ba ni soro mi le kan si ni 08035881030 ele to tun wa tele la npe ni sangun romanticism e ri ko mo ti ma so story ti pepe baba mi je omo o je omo le yoruba mama mi je omo togo baba mi lo sise ewe ategbo yi ni ore won kan wa leko ore won to wa leko yen o ni baba e na wa je ogun tarigi onisegun ni ilu togo baba e wa ni problem kan o di pe ko le

0: mo so panu le ni gba to di pe mo bere si ni lo mo so panu ni ilu ibadan yi ati ra won kan to je pe fake mo so panu ni ta won na tin gbo program mi tojo koti ti won lo record ru program be baba nla ro ni won ki se mo so panu mo to go nikan ni mo so panu ogun ta de lo fun so panu to go nikan la ti ma nri e ma je ka won kan kan wa ma lo gbeyin be bo je mo to go ni o ni mo so lo ni ogun mo so panu yi te ba de be no fin pe mo so panu opolopo elomi to de ti wa sodo wa to ti mo opolopo yen na wa sodo wa won wa dupe lowo olohun pe looto looto ba won se wa tele ko la won se wa nisin e te wa ngbo mi e ma so pe na live mo se so e kan si le se mo togo to ba re pe won to ba ni koko won pe ese kan ni koko lati lu togo koko yi na o le ma je ko rin daada o le ma fa waste pain fun e ngba elomi a ma ti erin tage tage elomi a ma rin yesi bata jabo lese ko ti e ni mo ko bata ti jabo lese un elomi a ma ni nkan kan gun lati lese elomi a to ba ji la ro bayi gbogbo ara kan wo ni te ba laisan koko yo le ma faru kan bayi fun yin te ba dodo wa pelu ogolo e gba awon ogun e si dupe fọlọrun e ma gba gbero bani soro mo to gele kan si 00 35 88 1030 ni si ati wa mu discount wa lori oro awon ogun wa tantan le se wa ati yo 20% kuro ninu gbogbo awon ogun tantan le se wa tele tele gbogbo to ba je pa an ta tele ati yo 20% kuro nbe te ba wa sodo wa pelu ogolo e dupe fọlọrun a si se n dada eyin lo tun ba mu elomiwa
1: so apart from pe oko nsuki opolopo awon okunrin lo npe mi anti sikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi complain kini kan awon to ko won ba kere ati awon to je pe to ba de ode eyan kan soso ni oko won le dide to ba dodo elomi oko a ma sere kidi ni
0: se re opolopo okunrin mi o ti koja yi e lodo iyawo e tabi lodo en to ba je pe won jo nse ajosipo ni koro to ba ti di pe re ni ba ti koja to ba je alagbara ni o le lo fa ko mo di pe yo mu nkan ta nso yi ko mu dani ti oni le se ni ibo mimo to pe odun enikan lo ti ma se gege bi ibere ti ebe lo mi olotu se wa ri opolopo okunrin mi to ni asan ta pe ni isuki opolopo asuki opolopo elomi kini to wa ni di epo aiko ti ejo kan bayi lo iru ele opolopo awon obinrin ma fi se e ma mu sere ni wa ni kin to ba se pe wa lawon le dawon kini iwo le tawon lorun o le satisfy awon iwo to ba po ni asuki tori pe nkan omokunrin e kere e kan si lese mama togo pelu ogolo a dupe fun olohun ba e ma gbagbe ero bani soro mama togo le kan si 00 35 88 1030 tabi wo to ba ni oni aisan iko yala tipi cough ni ti eni yana asthma cough ni ti eni to ba po oni o ti pe lare wo sa kan si lese mama togo awon kan ta mo la nso la npo lo lese mama togo e kan si wa e dupe fun olohun ba e ma gbagbe aisan ko abi wo to je wo bye bye to ori na daada tori diabetes to ba ti wole sinu ara o ma fa ki oni to ma ri na daada ma o toro ma affect oju te ba ni diabetes to ma affect oju te ba ti mo pe ti ni eleyi e kan si le se mo motogo tabi wo to ba ni jedi jedi idi yo opolopo idi yo yi o ti pe lare lomi gidigan tele ambassador wa ni elomi ti ni o ti le 20 years elomi ni lati 30 years ni nga to ti bere lati kekere lati gba yen ohun ori lo ti ni idi yo elomi telomi se ma se bere ni tori afi ma so pe kini to yo e kokko ri awon apere kan awon apere te kokko ma ri pe te ba lo toilet e ri pe e ma ri bi ku bi ora after eleyi eje lo ma follow iga yin leyin yen bayi di ma yo ni o te ba mo pe tin ri e tete takese ara e tete toju ara yin tori e ma so fun olopolopo awon obi e ma moju to mo yin lati ma fun won ni gbogbo ijekuje ti won ra fun won lojojumo o ni bi to ma resort si o te ba tin fun won ni ijekuje e ma fun won lagbojedi eyin na mo pe nile baba wa Olorun fi ewe ati egbo ta wa lo re pe ka lu afẹ ti o ba mo lilo re e te ba n pe nura asan ba e kan si le se mo to ko pelu ogolo e ni ka ba mo e ni wa ba kan na mo
1: ya togo awon to wa ni ilu oyibo nko sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te n se fawon to wa ni Nigeria mi
0: be ni olooto awon to ba pe wa ma ba won send ogun won e to ba fe pe mi lati ilu oyibo
1: okay ma ba won send you beni beni to ba ti so bo se n se won e ma wa we bill ogun won fun abi e ma ship e fun won
0: o ma n we bill e
1: e ma n we bill e okay to ba fe pe yin nko
0: te ba fe pe mi lati ilu oyibo +234
1: okay
0: 80
1: +234 80 80
0: 35
1: 35 88 0888 101 0 3 0. Okay, number ta ma fi get iya togo niye eyin yo wa ti gbogbo nkan ti iya togo so won ni ko si arun ti o ni ogun ninu aye ta wa ninu eyi afi ti eyan o ba mo e to ku e ba kere oku e kere ni yoju si mama togo iwo to fe koko e to langbalangba yoju si mama togo wa ri pe oku a se kini atobi ade to wa de raye lati te kole fobirin yen gbogbo iwo to ku e ba nsuki se kini yoju si mama togo iwo to ba de ni eyi ta won ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama son e gbogbo ara mama ru e yoju si mama togo iya togo to ba wa sodo nse le sayewo fun won
0: be ni an sayewo
1: ola e tu wa pe number ile ko si ka to dide nle tori arojo musulokun 0800 101 0 30 0 gbogbo awon amoran ati lati lo ri won fun itoju ara yin olohun oba mi a wa pelu wa alaafia ara wa ko ni gbon danu ni ara wa alaafia a to peye la ma fi ma lu ojo ese o da

tẹ ti lanfani lati ma gbọ mi baby le loko lodo ati leyin odi lohun okay sorry eto ile te ti njuro de eto ni temi eto un mo tun ti de o it's atale atale ni bi yo wo te ti lanfani

ki pe aku osu tutun oro lohun ba osu ayo na lo ma je femi ati yin osu kesan lele yi aso yin sowo aso mi na sowo aso wo patapata se alafia ile to pe ana lohun ba ko ni fi wa sile inu ile te tin gbo mi ana lohun ba ko ni

láti ìkànnì alálùbáríkà àti lágelu 96.7 òkè tó gajù àwọn òkè lọ.

mo pe ta ba ti de bayi gbogbo n to ni se pelu fe gbogbo n to ni se pelu fe la mo gbe yewo lori eto yi ori eto yi na ni opolopo awon lolufe to ti ma lanfani ati pade ara won man lanfani lati celebrate awon lolufe ba pa julo awon to je ko won ti se igbeyawo bi odun die seyin a o pe lati jo wa ninu same building yen to wa se same building yen jo wa ni same marriage yen e ti fi fe se fi han fun ra yin I decided lati celebrate yin ni last week awon ti pe alanfani lati fun awon family kan ni ebun owo lady madam Folake Fadugbagbe pataki lara awon lolufe eto yi lati ile de America oni ka fun mo e se ngo ni gbeyin te en follow wa ti e nowo si wa lori eto ya dupe lori eto yi man so fun pe reality love show eto ileyi o gbe nse eto ti o wa je itan aroko lead while others follow loruko olotu eto mi lale yi akindola pe wa jo wa ni agbara ni awon iko to wa lenu loro lohun akin e ma lo sori ikoni bandore ti Facebook wa lagelu fm96.7 lo fi comment yin sibe te ti lanfani lati ma wo mi adugbo yin ipinle teyin wa orile ede bi te wa e ma binu pe o lo ja ide e eto lo wonu eto ra yin na lo gba ko le ba da na ni ti yeyin na eto to ba je pe aye ni fe to mo pe yin lulufe kun be biba na ni opolopo awon to je pe ojo loko business person wa fe gbe eto won si wa fe gbe eto si bi ti awo ti e leto kankan kan ni ti o ta sansan lojojimo aye ba se gbole ikija ma

Ah.

0: labọ ọlọrun te se odun yen ma se opolopo e laye labọ ọlọrun emi be lo pelu ife ati alaafia ile to pe happy wedding anniversary to you ma sa deke mu call wi le kin to lo sojo jade mu call e ti wonu e te tele demi na mu call hello
1: hello
0: ekalema
1: yes sir
0: se wa pelu lulufe yin ma se lulufe yin o ti sun ah e ma je ko dabi ti nta sese gbo tan o e sure
1: daddy
0: se mo bi te ti le ji won
1: mo se ti ji won right
0: ibo le ti ji won ibo le ti ji won ibi tẹ ti man jiwon ah won ti fa sister mara o won ti fọ se won ti wo sister mara o won ti pada wo sister mara o tẹri ba ti tẹli ba en to ko ti e won ti wo sister mara o ede kin lo so jojo bayi ti ma ti pada de fe ka letter kan lale yi eyin young person yen sumo mi eyin te je young lady te wa ni time wi o je pe e wa ni age te nwa oko e wa ni age te fe marry e jo mo fe beyin ni ebe kan e jo mo fe beyin lebe kan try ko ni nkan to nse try ko ni career ba pe se lo fe koko to ba je pe ile iwe lo fe lo lo si ile iwe the time ta wa yi obirin ti ko ba ni nkan to nse the time ta wa yi
2: ma gba pe mi yo lojo ale yo
0: o din di bi ami fourth option o din si second option o tori awon raise okunrin to wa n ta nsin won ready ati para won o ti gbo pe in town baba won ti se at the end of the day na opolopo yin opolopo awon iya yen lo mo pada jere ju
2: o ti de
0: ma se ojo ko si le ma se ojo ko si le lale yi o oro yi funny
2: sumo mi
0: ma se ojo lines le bayi lale yi ni ma wa so n teyin na ti gbo won wa lokan yin te nro
2: sumo mi
0: jo to is good to take care of your children
2: Washington
0: that why
2: mo
0: tin so fun awon obirin a wa ajo bi won ni
2: ma gba pe mi o
0: ti ma le se ma se best mi o je ki opolopo awon baba yen gba opolopo won tete ni hypertension ba o score won ba ti de ba yen o lo ki mi ni stroke ti ya so ko ti en lo lale ti ma ti pada de ma wo ba dada mo ko ti mo nso ni pe ti o ba ni ise ti o nse option e lo o bi a kan to wan ti mu first wan mu second third bẹ́ẹ̀ ti gbà wọ́n sáré swede single mom ni wọ́n sáré fìkan lé ẹ lọ́wọ́ ó mọ tọ́jú yẹn lọ
2: mo
0: bá tún gọ̀ wá gbé kejì lé ẹ lọ́wọ́ mo ń sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ fún yín ni o ọmọ tó wá ṣẹlẹ̀ ọmọ ọmọ àdọ́dọ̀ ti tiẹ̀ a máa sẹ́ndì owó sí wọ.

sọ́bìnrin ẹlẹ́yẹlí. First 25,000 naira lálẹ́ yìí. O lọ sí ọ̀dọ̀ 09025310900902.

0: Hello, ah, sorry, be lower, Connie.
1: Ah, I'm better than you.
0: Ah, ah, eh, tiye, nisuru.
1: Ah, I'm good on nisuru.
0: Eh, good on ni. Eh, good on ni. Eh, eh, eh, ma ti jewu. Ah. Ma ti jewu ka se
1: wale.
0: Se ti tari.
1: Mo ti je lori eto yi
0: na. E ti je lori eto iri eyin nikan lori eto. E ti wa doju so eto yi. Eh? E won tun ti je bayi. So wa pe lati ka se te se ma gbo yin sa. Okay, sir.

0: Any send the message is me only Mr. Martini. Oh no. Mo to yin ni jejo. Oni ta won se ngbo eto yen oni se mi ni won je bayi o nda loju awon ni. Ni awon sunkun. Nigba ti awon gbo. Program last week. O wa fa ekun. Oni ni pe nipa amoran ti mo fun awon eyan. Oni nkan to n do awon ni pe kilori ta won gbo ro amoran e saju time ti nkan yin sele sawon. Oni pe awon ti girlfriend awon ka ma te pe girlfriend fiance awon ile ta won fe fe won lawon ti jo wa bi odun bi marun ta won ti ni irun gba pa ma fe ra won se yin na
1: ehun o ba lo ori e forun kin ba lo eleyele won
0: oni pe awon sha ni misunderstanding won we the other
1: ife mo ni
0: ku sha ba ti ti e lo oni go time yen
1: ife ani o ma
0: ni awon ma oni ko ti ju bi 3 weeks lo say month ta won ni misunderstanding won ni be lara won tin se kishkish won sa ba kan ra won ri awon kan so no pe awon o get ara won mo oni ko le kin se awon be to pe girlfriend awon nikan la won fe for that 4 years oni bi ti ore awon ti so fun pe oni baby kan ni e pe girl ko wa o
1: iya fun ki ma
0: call girl ni o
1: mo ni si o my
0: so ma pe call girl
1: fe ani o ma ya so
0: awon hk ntan pe won se mo so fun yin e
1: for
0: the escort private chef. O ti yin na gbo enu ko ma fun gbo enu soro fun yin. Ti won tin

Hello, sir. Sukubitari, who was? Hello.

0907 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0 0907 0

0: Adeje mo ko kan bi meji se kin to wonu Romeo and Juliet Italy 0912370 8675 ti gbo tori ilu ti gbo tori tori religion tori religion gan tori denomination abi lesson kan we la on fi wo pe experience town your experience ni ha 09123708675 experience we fi wo pe no o ti wa fe to get by ti mi anju kini o ti wa fe to get by ah ki lo sele hello ekale Ben, it's a long time so are you? Okay, Madam Adenike, lati eleyele ni Ibadan.
1: Ben.
0: Oh yeah, it's in the flow.
1: Yari, eni ki oba se niyawo tele, so de ti bima kato ati yawo ye to adi pa ni le se o.
0: Eni ti o ti bima kan tele. Ton ati yawo e ti wa di part ton won lawon o se mo eyin o le fe kini di
1: mi le fe o ndi ni ti mo ti riri ni o eni ti mo fe so o kan bi ko we si time mi o lo ni yawo ti ni yawo de ti bi ma ton ati e ti ja so omo yen wa wa lo da awon parents e gba ta wa jo padi o pada wa lo gbo mo yen so ni ni so ji e apa seun ji e ni omo yen pada wa do so wa jo ko omo
0: den mi eyin le ba tomo fun 7 years she within that space of 7 years eyin o bi mo ni
1: ise travel ni so kan lo do ni o ma wale so ko ngo raye oko gun raye time
0: oko gun raye iya so within that 7 years ko si kini okan la ko si nkan kan lara yin o so mo kan lara iya se lati ba yen si je ti wa re lomi
1: awo ni ko lo da wa mi
0: ni o mi rara se before keyin to fe won se ti mariri abeyin o mariri ngba e single ni age wo ni 37 so that means bobo yen o waste the time yin
1: yes
0: if you if you if silence to be odun melo
1: bawo
0: di sin kan 7 years yeah only 7 good years yeah but mo tun ni be kan ma binu no be no shin ba yen se kan fe ra yin ni abe se gbeyawo
1: no a ti mari
0: eh mari o te ina wa du o te ina wa du ti fodu mi je
1: ama ise fodu yen ti na ba ti ni fe ju so yin ni se ma
0: o sha n so fun yin pe ke won wori eyin lo fe safe fe
1: be
0: ya wa de pada se wa be lo wa pe bo lo be fe yin si bayi ni
1: no awon koda awon family re gan da se pe o wa do tomo re ni e don lo ma san to le lo tele awon ni o gba pada bo se ko ti da ni ti ti ti
0: ya ise wo le n se
1: ise wo ni sa
0: ise wo le n se elesin wo ni
1: muslim ni
0: muslim ni iya ilu wo le n gbe
1: Ibadan
0: Ibadan. Se wa lori WhatsApp te se wa yi.
1: Mo so mo lo pe mo le lo fun abro mi o ti pe yin gan ri lori eto. Mo ti pe yin ni August 9. Mo de pe yin July 13. Gbogbo de te sa ti ti sa se ni sen. Bo mi o re reply.
0: Iya, be ya won reply yin pa te se phone yin.
1: Mi re reply lori phone yin.
0: Se phone yin ni abi phone yin.
1: Fun abro mi ni.
0: I'm sure you want to reply in Sibé.
1: No, reply in Sibé.
0: Yeah. Kilo, kin, ah, I'm feeling fair. Baby, is your wash, is your hairdresser?
1: Yes, hairdresser, man.
0: Ah, se se anike
1: no adenike
0: ni adenike e dudu
1: mo like die mo ja wan wa
0: lara lo titi be
1: lara lo titi be.
0: Okay, okay, okay. They buy the 20 days in your sense, check, bro.
1: Okay, you can go. Stop, please.

0: Hello. Ẹ̀sùn kò mí rẹ́díò yín.
1: Olùpá mi ni pa.
0: Number 11.

number in the lay fente wa lori TikTok 09014898208 09014898208.